0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: isagid ka maayad-ayad nga adlaw sa Miyerkules dira sa imo abyan. Hunyo 17, 2026. Welcome ka dari sa programa Oras ng Pilipinas sa Jessice Dos DXKI. Muok na ba ang tulog kagabi? Wala na ba sang mga tayog-tayog da sa inyo? Medyo hinay-hinay naman lang, no? Ang mga pagtayog, so hindi na masyado mabatsyagan. Kabay, tuloy-tuloy na amusin eh. Back to school na ang kalabanan sa aton iyang mga estudyante. Busy na gid kagina ang dalan. Nagpadulong na sa tag sa kabuluthuan ang aton iyang mga kabataan. Kumusta dira sa mga nabilin sa balay? Mingaw na. Kay mo kadada sang imo nga mga buluhaton ay nga wala na sang mga masturbo si mo. Nakapamahaw na ba? Alas 8:04 na. Di ako dari sa ato niyang programa hasta alas 9 subong nga aga. Hello kay Jandy, ga pamatida via Facebook sa aton programa. Musta da sa Jensan Jandy? Patsagan nyo pagyapon ang mga pagtayog or hinay-hinay na gawa. Pagi naman sa balitaan, nagtutok man si Brother Jacob. Sa Thailand kagyapon, Brother Jacob. Hello man kay Maring Abe kag paring Ray dara sa Takurong sa Gonzales Navarro family. Happy birthday sa ate mo, Maring Abe. Belated happy birthday kay Tatay kay Daddy Jesse kag kay Cheche. Kahapon ba to? Igad adlaw. Happy happy birthday sa mga nagasaulog sang kaadlawan. Good morning, manda kay Sis Lenny sa Babas Fonticha family. Kaina na mati siya sa program Shepherd's Call. Si Sis Bevelin man sa Fonticha tag Hilahos family. Dara may gapon sa banga. Pinapay sang kabuhi naman kagina. Nag-connect manda si Sis Bevs. Kag kay Joanne. Dara sa Sorala. Hello, dara kay Nanay Helenda sa May Lambuntong sa Sinaon family. Mami Diding, good morning da sa imo man sa Lambuntong, kay Tatay Magni, kay Nanay Linda, kay Auntie Bilma. Yan, dara sa May Barrio. Mayad-ayad niya pagpamati. Ari anay ang aton unang segment, ang Pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

13 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Message nyo lang kami dari sa 0963180-1469 para sa inyong mga pagpanamyaw at kag-feedback dari sa aton programa. Nagpamati manda subong si Brother Jacob via Facebook. Nag-heart na da sa aton FB Live. Kumusta manda sa Thailand, Brother Jacob? Wala da yalinog. Dari kita anay sa aton nga mga public service announcement. Take note, may schedule sang power interruption. Kaga, iban pa nga mga concerns, pamatiyang aton action line upod kay Migadjen.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1, may arat sang brownout sa June 17 from 9 a.m. to 4 p.m. bugos nga barangay San Jose sang Banga. Amuman ang area sang Sitio Aliwanay kag Sitio Kabuling sang barangay Nasi sang Sorala, Sitio Paraiso kag Sitio Pag-asa sang barangay 5 sang Banga. Sa June 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapekto bugos nga area sang barangay Hanuon, Lake Cebu. Maapektuhan man from 9 a.m. to 4 p.m. ang barangay Liberty sang Norala. Sa June 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Jose sang Norala. Sa June 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Vicente sang Santo Niño. Sa June 21 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang barangay M. Rojas kag Panay sang Santo Niño kag Purok Kasoy sang barangay Lapos Norala. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action line.
1: Ang CEF may ara sang elementary high school values class orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala kag Tivoli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned kag Norala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line.
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag-ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang ending campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Hinapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under G&O number 23 series of 2014.
0: Action line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous People students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance, magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action line.
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, barangay certificate of indigency or financially in crisis situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot, kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan, Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action Line.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
0: Action.
2: Take note na lang sa mga taga-banga sa Barangay San Jose. May scheduled power interruption dira today.

0: Alas 8:28 ang aton nga takna abiyan. Diretso na kita sa aton iyang talakayan portion dari sa oras na Pilipinas. Makaupod naton sa liwat ang Senior Research Assistant sa Fivox General Santos City Station, si Ma'am Nani Dinlag, para tagaan kita pagpaatagi hapon no, sa mga nagakalatabo nga linog diri sa aton iyang lokalidad kag anong epekto sini no sa aton lugar. Good morning, Ma'am Nani.
1: Yes, good morning. Correct ko lang, science research analyst, ma'am.
0: Ah, okay.
1: Nani Dinlag po.
0: Opo. Science research analyst. Okay. Thank you, Ma'am Nani. Opo. Ma'am, nag-experience gihapon kita no sang mga aftershocks sang kahapon nga adlaw to no, kusog-kusog pud to. Ano to siya, diri lang to tanan sa aton area o may pa sa iban nga fault line?
1: Okay, ma'am. So kahapon ba, the other day, I think.
0: Aha. Ay, oo, oh, the other day I mean kahapon, wala gali no.
1: Kahapon wala ta. So, the other day, that is Tuesday. June 16.
0: Okay.
1: June 16 at around 5:18 in the afternoon, may arat kita 6.2 magnitude. Na ang source nato is the Governor Generoso, ang epicenter ng lindol. Hindi siya aftershock sa 7.8. Ang nagulag naman that time is the Philippine Trench. So, sa piyak naman na kay. And then, pagka 11:30 sa hanggang E, we have the 5.5 magnitude. Amon na to siya ang aftershock sa aton nga 7.8 magnitude.
0: Okay. Atong alas 11?
1: Yes, ma'am. That's the 11:30 in the evening. That is the aftershock.
0: Okay.
1: Pero itong 5:18 in the afternoon, hindi siya aftershock, lain ang naghulag nga source naman naton, we have the Philippine Trench.
0: Okay, so iba-iba tong location, gali no? Pero batsyagan yes, yapon naton kay tupad
1: yes,
0: lang ma'am. Naton yapon na nga mga trench, no?
1: Yes, po. Tako ang good siya. So, ma-felt yapon naton siya.
0: Mm-mm. Ang Jensen, alagyan ba na hindi man?
1: We don't have fault sa Jensen, ma'am. Okay. Ang mayara lang kita is nasa dagat, we have the Cotabato Trench.
0: Okay.
1: But on other areas ng South Cotabato, we have the Daguma Fault from ating area going to Sulan, Sultan Kudarat, na dito sa Kabukiran, hanto na dito sa may Pagadian area. Well, we have mayara makita ka Corona del Fault, and we have the Makilala Malungan Fault, and we have the Cotabato Fault System, the Mlang, Makilala Fault, the Manatila Colombia Fault. So, but on the Jensen mismo, wala kami active fault diri sa amon.
0: Okay. Atong grabe nga damage sa Jensen, anong ginahalinan sa tumam?
1: It's the movement of the Cotabato Trench. Subduction. Okay. Na nagkaidalom ang atong trench. Amo to siya ang nagkosa aton na 7.8 na linog.
0: Ano ang resulta, ma'am, sining sunod-sunod nga linog sa aton iya kadutaan?
1: Okay, so aftershocks will be remaining in months pa siguro, ma'am, or years. Tungod kay wala pa nagka-stabilize sa aton mga ang position sa aton duta sa dalom, ang mga bato-bato sa dalom. So, we're going to expect more aftershocks. Pero hopefully, mas gagmay na siya i-compare mo with the main shock na intensity 8 sa Jensen and 7 in Corona del Fault. So, that's normal. Ito mo, nag-stabilize pa siya. So, may mga paghulag, pag-ipika para ang mga composition dito sa dalom, ang mga bato-bato, ang mga balas dito, makompak niya. So, amuna siya nag-hulag pag siya from time to time. So, hopefully, mga katawahan na doon, makabalo na silang aftershock. So, kadamuan natin na kaming na magsagilan daw hulag. It's a normal because we have the 7.8 magnitude.
0: Okay. Nakupit siya atin. Oo. Bisan wala fault ang Jensen, pero ano natabo sa duta sang Jensen, ma'am, pag-abot sa itong linog na to?
1: Yes. So, muna amang ang ginahambal, si damo na ginagawas ng mga fake information sa social media naton. Damo na ginahambal namon ba? Damo na ginagarawas ng mga seismologists at mga geologists. But please be informed that the only agency concerned on earthquake monitoring is the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or the FIVOC. So, need ba nila ng informasyon? So, they ask the FIVOC. So, ako din natin na makakasaksakto ng informasyon. About what happened sa Jensen on Hisban and the Agan, Metro Agan homes na nag-crack. That is the hazard posed after a strong earthquake katulad sa ato na experience na 7.8, we have the liquefaction. Many maabisita ka hazard kung may dako na linog. We have ground shaking, that is the horizontal and the vertical movement sang linog, bisan layo ka, basta kay dako ang linog, pwede ka maka-experience.
0: Ano to ma'am, ground?
1: So, amo tong ground shaking.
0: Shaking.
1: Tama itong pagtayog bala. So, isa na sa kahazard sa linog. Then we have ground rupture, ang pagkabuka sa mga kadutaan. Dira na lang pinagagawa sa mga fault. Ayan. The other, the third one is the liquefaction. Ang liquefaction, ang source niya naman sinawal sa kusog na linog, lapit ikaw sa dagat, may bayon bala. And then, sapa. And then, or else, mga basakan na mga areas. Pumuk, abin na sila. So kung ukayon ka sa tungod sa kakusog sa lino, pwede may ang mga structure sa mga bato, balas, sediments sa dalong. Mag-ukay bala siya, so mag-abot, magbawas ang tubig. So ang tendency mo, once na may structure sa mga nakatindog on top of that, pwede siya mag-steal, mag-hilid. Kung sobrang kakusog, pwede maglubog ang structure mo. Pero generally, kadamuan sina madamage din ang structure mo. So, hindi mo siya totally maglubog it siya. So, tilting is number one and then crack, amo na siya, prominent din na siya nga makita once na kusog. So, what happened in Jensen is the liquefaction.
0: Oho, kay lapit siya sa dagat, no? So,
1: ang area gali dira is lapit sa sapa at or the batakan area.
0: Yeah. I see. Ayun. Oo. Sa mga baybayon naman, ma'am, sang gland, no? Yes. Sa kagatong Davao Occidental, sa Jazz, na namatikdan nga daw, naglaba ang hunasan. Ano natabo sa to, ma'am?
1: Okay, after the strong earthquake, may ginhambal kita nga coastal uplift. Coastal uplift, ibig sabihin, nagsaka ang duta mo tungod sa kakusog sa linog. Nagpagalong ang trench mo, may portion sa kadutaan natin na nagsaka. So, much better, sumuha na siya ang positive effect ng linog. Tamo kita damage less than negative, pero kaya nagsaka, so kung imo area to, tinadugangan ang palupaan mo.
0: Okay? Ano na, hindi permanent na siya, na siya, ma'am? Or pwede pang magbalik?
1: No, hindi na siya magbalik. So, muna na siya permanent. Nagsaka na ng lupa, that uplift ang tawag.
0: Okay.
1: So, ang bago na karon ang ilang coastal line. So, dito na sa unahan, mga tao dito, ginambal nga, hindi kami anay magbalik kay hadlo kami magka-tsunami. Ang tsunami, that is 1 to 5 minutes after a strong earthquake. Yun. Sila na sa adlaw, hindi na siya mag-cause ng tsunami.
0: Okay.
1: Klaro mo, tinato na mag-amugin siya misinterpretation, misconception sa mga tao living in the coastal community. So, ato ya, kaya nagsasagid ang lupa nila, kumapag po nakaroon ang ilang coastal, ilang shoreline.
0: Okay.
1: So, kalayo na siya, amo dito na ilang bagong shoreline.
0: Ang sa Glen area, amo gihapon asta subong naglapad man gid ang shoreline nila.
1: Yeah, we have in Burias, Small Maragos, hasta dito sa may balangunan area ng Jazz. So may mga areas dito nga nagsaka. Ano pati isa ka barangay Pangyan. So dira ang area. So if in our once in a lifetime natin makakita nga nagkaroon ta sa kusog na linog and then kakita sa uplift. So kami as a CVOX ng mga employees, nalipay kami sina. Then a lifetime naman makakita gali kami nga. Tungod gali sa mga kusog na linog, pwede mag-uplift, pwede po submerge.
0: Okay. Pero hambal nila tung dito daw sa Jazz, nagbalik man daw ang tubig.
1: So, much better kung nagbalik sa ibig sabihin, hindi siya nag-uplift. Okay. Kami mga portion. Pero sa may balangunan area, hambal sa mga nag-survey, hindi siya nagbalik sa may balangunan area. So, may portion-portion lang siya, ma'am. Kundi hindi banta nung nag-uplift. Hindi masyadong totally the full coastal mo is mag-please. So may areas ng gitna.
0: Ang Balangonan is di na nga lugar sa
1: Jazz. Part ng siya ng Jazz.
0: Ah, okay. So dito gid medyo siya, nagsaka.
1: Yeah, boundary siya sa Glan na sa Small Margot at Big Margot. So,
0: okay.
1: Boundary siya sa Glan sa Jazz. Ang Balangonan.
0: Oo. Di naapektuhan man ma'am pati mga resort tadra sa Glan, sang Uplift or di man?
1: Ay, dumi ko pa nakita siya ma'am. So, okay. Kung may mga resort ditong affected, so bago na ilang cost okay. Line nila.
0: Oo. Ma'am, so, anong effect sina sa aton iyang mga fisher folks kag mga pumuluyo dara sa area?
1: Okay. So, mas tayo na sila sa tsunami in kaso. Ay, medyo na palayo ng coastal nila eh.
0: Oo.
1: Diba? Andiyan na dugangan ang kalupaan nila.
0: Uh-oh.
1: So, mag-idog man lang so ang mga bangka na sinaliya, idugo na lang po nila sa may tubig. Ano, siya ang may tabo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, coastline mo naman, wala mang lakuan yung dira kasi ginaistaram naman na sa mga small fishes natin dira sa may coastal area. So, ang pangisla, ito pa man sa unahan.
0: Okay. Pero, so, yeah. Would that mean kaya pati mga corals na exposed eh, so, ma-lessen ba ang ano naton, ang production sa subong sang ano, sang mga isda?
1: I don't think hindi man siya maka-apekto siguro ma'am kasi ang production ang mga isda at umunto sa tunga-tunga.
0: Ah, okay.
1: So, ang mga coral reef dira na nag-aista ang mga gagmay ng isda and then later sa magdalag po sila makatuman sila sa tunga.
0: So, hindi man nga mabuhinan aton ano na mga huli sang mga mga fisher folks na
1: ito. Portion man lang, hindi man siya nga binakadako ang areas na affected by the uplift ng coastal.
0: Ayan. Ma'am, ano ang reminder naton sa aton iyang mga pumuluyo? Kay ba, damo, ginsang nagapalaptas ang mga mali nga mga impormasyon, no?
1: Yes, as usual, ginamba naman nga, please, learn to analyze what is true or false so, sa social media. Kung may magbasa ka mo nga, ay, alanganin naman sa mo, do not share. So, consult mo the concerned agency para ma-answer ang mga questions inyo bago mag-repost sa mga mga posting na binanghindi. Klaro kayo na maghatak lang o panic sa mga katawan. Mga katawan, be sure naman po nga, yan, go to the website ng CIVOX ang pamati sa mga impormasyon halin sa ato mga local government unit para sa mga impormasyon na tama. So, we will be expecting more aftershocks. That's normal. So, kailangan be alert ng yapon, presence of mind, and duck over and hold kung magpusugmang din ang mga earthquake, then gawas ka mo kung ara man lang kami sa ground floor. Pero those people, ang mga questions sa hapon, kung ara ka sa taas, panaog ka pabala in a few seconds na lang ang shooting. Dito ka na sa taas. So, ang ground floor people, kung ano sila makato sa open space, may chance man sila makadalagan magwa. But if you're on the second floor, third floor, and then fifth floor, wala ka chance manaog kaya nga ang linog, ma'am. It's not, a few seconds man lang siya. 10 seconds, 14 seconds, 20 seconds. So, dito ka na find the way kung diyan ang mga safe spot. So, safe spot natin is door jams, ang mga poste, bangko, table, sama na siya. So, cover your head to protect you from the shaking.
0: Daw, pinakaduga yata itong alinog itong na-experience ta itong June 8, ma'am, no? Ano kalawig to, ma'am? Na ano nyo?
1: Approximately mga 40 seconds or 50 seconds na ma'am.
0: Ah, okay. Wala so, man kaabot minutos?
1: Okay. Nag-abot pa ito, minute man, damo kita structures nga mag-collapse.
0: Kayo daw matyag namun, dugay-dugay, daw ga uyog yapon, bisan daw naguntat na.
1: Mga less than a minute pag-ihapon.
0: Ah, okay. Oo, pero damo ginahugno sa tumam, no?
1: Yes, pero because tigid. That's strong shaking.
0: Oo. Yan, so ano lang gid, no, ng dapat mag-alerto lang gihapon kita, no, kag... ipa-check ang inyong structure kung safe pa ba na nga istaran, di ba, no?
1: Tama, okay. Yes, ma'am. So, check your kwan, how safe is my house? So, para mabalaan na to, ipa-check nyo pag-alanganin na din itong mga concrete, mga simento ang balay, ma'am. So, kinangla ipa-check nyo, anay. Kasi mga aftershock, ma'am, pwede nga itong una, wala, may mga cracks lang siya. Kasi siya ma-damage after the mga aftershock. before. Labi na pag mag-intensify ng ato mga aftershock. So medyo kusog siya, pwede ma-damage naman ang atong mga balay.
0: Ano ka lawig pa ni ma'am nga mga aftershocks? Maglabot pa ba dasun bulan ni?
1: Sa among record, pwede siya maging months. Pwede siya after a year. So depende sa tungkol sa katako, ma'am, sa magnitude niya. Pwede sila ka months, sila ka years, ana siya. Pero magpahin, dapat hinahinay na siya naman so far. So kadamuan siya recorded na lang by the instrument. Siya.
0: So,
1: intensity 2 or 3, mga anak.
0: Hindi ka makulbaan nga maglapaw pa sa 7.8 kung aftershock na siya.
1: Hopefully, ma'am. Kasi cannot be predicted, ma'am. So, ginawa pa natin. So, itong una, atong 2019, nagsampal ako nga 6.2 ang pinakadako. Then, after 15 days, nagkaroon ng 6.6. So, depende. So, kung ginahamba na to is, mahamba na kami, once na recorded natin or felt. So, earthquake cannot be predicted. So, as of now, hopeful ka, hatani ang mga ma-record na lang natin o ma-felt natin is the aftershock less than in intensity.
0: So far, 6.6 na subong ang kusog ng aftershock.
1: 6.6. Atong range is 6.4.
0: Okay,
1: 6.4. Ang magnitude range natin is 1.2 to 6.4 magnitude ang atong mga aftershock.
0: Yan. So, alerto lang gihapon, back to school ng mga estudyante natin. Buwas may aras ang nationwide nga earthquake drill. Dapat magsalitanan.
1: Yes, it's time to practice what is you have experienced last Monday. And then, a seriousness, dapat naman magina problema kasi labi na sa schools. So, ang mga bata, manggol pag mag-ended, so dagahampang lang sila. So, what we experienced last Monday will be a lesson for us to be take it seriously during the trip.
0: So, kabay tanan, no? Pati mga private establishment na builog sa National Simultaneous Earthquake Drill buwas nga adlaw.
1: Yes, it's 9 o'clock in the morning.
0: 9 o'clock. Okay. Thank you, ma'am, nani sa time nga ginhatay mo po sa Amundere.
1: Thank you very much sa mga nagapamati ng programa at makahatag kita sa informasyon sa ilang nga tama. Maayong aga sa tanan.
0: Yes. Along, ma'am. God bless.
1: Along, ma'am. Thank you. Bye.
0: Ito ang sakto nga mga impormasyon halin sa aton nga Fivox Jensen Station, ang senior research analyst naton si Ma'am Nani Denlag. So, hindi magpatida sa mga galapta sa social media ha, nga mga impormasyon nga pwede pa na mag-tsunami, no? Kasi ang tsunami, matabo lang na siya pila ka oras after sang linog, no? So, hindi pwede nga nang wala linog pero nag-tsunami. Yan. Taro na, no? And then, ang natabo dira sa may portion sang Sarangani kag Davao Occidental, no, nga naglapad ang hunasan nila, tawag sina coastal uplift. So, nagsaka ang bahin sang ano dira, no? Sang duta. Nagpadalom naman ang trench. Ayun. So, amo to ang madulong naton iyang mga impormasyon sa aton iyang talakayan portion. At pahabol ko ning trivia. Trivia with Pastor Alex. Keeping our heart healthy. Reminder sa aton trivia from home.
2: Trivia for today.
3: Good morning, Miga Joy, Miga Jen, and sa aton nga technical team. Diri sa aton nga waragwagan sang DXKI ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ang aton nga trivia sa adlaw nga ini, daw replay kung pamatian, no? Pero liwat po naton ang aton nga mga reminders para magkaroon sang healthy nga tagipusoon or heart sa subong nga mga tinion. Mapansin nato, no, nga madamo ang nagkakaroon sang problema sa ilang tagipusoon kag siguro ang mga problema nga ini dalasang aton nga lifestyle, no? Dalasang aton nga edad, sang aton nga environment. Yan. So, kinanglan nga mapanatili naton nga healthy ang aton nga tagipusoon. Kay isa ini sa pinakapisan nga organ sang aton nga lawas. Yan. So, kinanglan, may mga basic na naman. Ma-remind naman kita sa mga basic nga mga pamaagi para ma-maintain naton ang optimum nga health sang aton nga tagipusoon. Okay, so again, no, liwat-liwato na ito ni kay para bala ma-remind kita kay kung kisa malipat kita, no? So, ang problema sa heart, may ara sang mga causes ini, no? Kinanglan, may himuon gid kita nga changes sa aton nga kinabuhi, sa aton nga pangaon, para ma-manage naton maayo ang health sang aton nga tagipusoon. Isa diri is nang sobra bala nga tambok sa aton nga lawas. Mabalaan mo na nga nagasobra na tambok sa lawas mo kay sa tiyan ginauna-una magano mag-manifest. Damo ka na sang sobra dira mga bilbil, no? Excess belly fat. Na-link gid na siya sa high blood pressure kag hindi healthy nga blood lipid levels. Yan. So kung mapansin mo nga ang imong hawak, nagalapad, time na para maghimo kita sang adjustment sa aton nga kabuhi, no? Sa aton lifestyle. So kinanglan nga aware kita sang mga calories nga calories ang aton nga mga ginakaon. Ubot silingon bantayan mo ng kadamuon bala ang mga portion, no, nga sang ginakaon mo. For example, kalabanan sa mga doctor, mag-advise gina sila nga 1 cup rice lang gid. 1 cup cooked rice. Yan. Kanon, di bugas. Kaya nga, na nila, in most cases, naisip na nila nga amo na siya ang safe bala nga serving sa mga tao nga may ara sa mga health issues. Makita man nila sa imong lawas, sa imong timbang, sa imong reading sang imong dugo, mga results sa laboratory sa imong dugo. Ayan. So bantayan mo gid na, no. Mga matamis bala na gadugang na siya sa calories, no? Kung mahilig ka sa mga matamis. Di kun hindi na yung magamit kalawas mo makadto gid na sa imong hawak. So, gin-create mo ni isang ginoong hawak na ito, no? Para mabalaan ta nga, oy, daw nagatambok na ko ba? Yan. So, bantay-bantay gid sa ito nga mga kahawakan dira. Hindi biya madali mag-ano?

ang aton pagkaon kun very rich in soluble fiber, makabulig, makapanubo sang aton nga LDL, no? Or low density lipoprotein. Amo ni siyang ginatawag nga bad cholesterol. So kinanglan introduce kita sang fiber sa aton nga mga diet. So may ara kita ginatawag nga soluble fiber. So anong mga example sang may ara sang soluble fiber nga mga pagkaon? Mga beans, no? Mga sprouts, para sining mga tawgi, yan, oats, oatmeal, mga nuts, mga seeds, no, nga ginakaon. Chia seeds, mga almond, damo naman na diri sa aton, although sa iban nga lugar ni ginakuha, pero damo na diri. Mga prutas, no, passion fruit, avocado, mga dried fruit, no. Ako, isa sa mga pinakanamihan ko gito sa apon, yung dried mango, yan, legumes, mga kidney beans, yan. And then root vegetables, mga patatas, mga kamote, singkamas, yan, soluble fiber. Tapos, ang diet mo dapat very rich in omega-3 fatty acids nga makuha nato ni sa mga isda. Yan, damo na, mga sardines, tuna, salmon, mga very rich sources ang omega-3 fatty acids. Tumtuman ko akong doctor, nag-ambalgit siya nga. Mag-ano kasang supplement nga omega-3 fatty acids or omega-3 oil. Yan. So, supplemento yung iya nga gin-recommend. Pero daw pareho man lang naghambal siya nga, kaon ka sa mga isda nga mayaman sa omega-3 fatty acids. So, yun yung mga gagmay nga isda, ni manami, gini, no? Mga jiji, galunggong, burot, mga tamban, yan. Very rich in omega-3 fatty acids na siya. Okay, tapos buhinan mo gid ang asin sa imong pagkaon. Ang problema kay amuning manami, no? Ning asin, no? Lalo na kung mahilig ka sa bagoong, yan, ginamos, ang iban, bulad, ayabaw. Dapat limit gid, no? Siling nilang average salt intake is, diri sa aton nga source, no? Half teaspoon a day. Ito nga lang sa kutsarita. Yan. Kay ang mga tao nga mahiligid sa kwan, excessive nga asin, ba, makadevelop kagid sa sakit sa heart, no? Salt is one of the leading cause ng rising kuno nga healthcare cost sa US. So ining mga processed nga mga pagkaon, mga restaurant prepared ng mga pagkaon, ang tendency sini kwan, maasin or maalat. Hindi magiging sila nga alat, gid, pero ng damo asin, no? Ayan. So, dapat maanad-anad na kita sa mga medyo lasay, no? Tama lang para ma-prevent naton ining high blood pressure, no? Or heart failure. Ayan. Okay, so, bantayan tagid ng asin nga na. And then, i-reduce naton ang intake sang saturated fat. Okay. So ano ining foods high in saturated fat, ano nga mga pagkaon ini? Mataas sa saturated fat, mga karne, no? Karne, meat. Dala na da beef, pork, and kanding, karne ka kanding ba? And then dairy, butter, mga dairy products pagid, no? Gatas, may mga gatas ko nakita, mga non-fat. So, ginakuha nila itong fat. No? Mga oils. Yan. Mga mamantikaon ng mga pagkaon. Dessert. Ice cream. Mga chocolate dessert. Yan. Mga snacks na tunda, no? Mga chips. Bala, mahilig ka sa mga chicherya na kisang maasin gina sila. Malat. Yan. So, i-substitute lang nato, no? Avocado, olive oil. Yan. Kagkon pwede ning mga itlog nga iyasang kwan, mga organic, no? Native chicken. Tapos namin isya ning cha, no? Dapat we need to drink tea, green or black tea. Isya ni siya sa nagabulig nga ma-lower ang risgo sang pagka-develop ka sang heart problems. Yan. Mayara sang chocolate nga manami sa heart, no? Ining ginatawag nga dark

0: chocolate. Pero hindi ka man magpatama, no? Dark chocolate. Kay hindi lang ni siya manami, kundi nga may heart-healthy flavonoids ining dark chocolate nga ini. May mga chemical siya nga makabulig para sa heart, no? Maka-reduce ang inflammation, heart-healthy flavonoids. Mga chemical compounds ining flavonoids makita sa mga prutas ba lang, very colorful, no? Apple, dragon fruit, yan, oranges, yan, vegetables, manan siya, no? And then, move your body. Hula, galaw-galaw, no? Para huwag pumanaw. Hindi pwede nang sige ka lang pinungko, lagay hinigda ka lang, no? Dapat may aragid exercise. Stretching, walking, yan. Or nami pagid ng strength training. Mayara ka na dumbbell, barbells, nami na yun. Magbakal ka lang or magtanaw ka lang sa mga video sa internet kung how to do it properly. Kaya basi may injure ka man. Okay? Pero kung mag-training ka, dapat may interval. No? Hindi nang adlaw. Tagaan mo lawas mo panahon na makapahuway. Na mga mahilig magsaot, bawo praktisado, gina sila, no? Nami ang dancing. Tapos saka panahog sa hagdan. Or maybe kung gusto ka gin mag-exercise, nga dala na, ano, trabaho, ubra ka sa balay, no? Nang imon mo exercise ng ubra sa sulod balay. Manarapo, mang ano dira, mang balhin, mamiod, mag kung ano da, no? Yan, workout na para sa imo. And then, bantayan mo man ang imong mental health. Yan. Importante gina, no? Di pwede nang permi ka stress, may mental stress ka, mag-suffer ang imong heart sina. Learn to laugh more often, no? Magkadlaw, yan, mag-joke, maglantaw sa mga karadlawan lang ang mga ano, ang mga video or mga movie. Tapos i-manage mo gid ang stress, no, kay isa gid na nga maka-apekto sa imong heart, no. A merry heart does good like a medicine. Siling sa libro sa Proverbs. So kung happy ka permi, no, bisan damo problema, you look at the brighter side of life. Yan, less anxiety, kag ang akig, no, huwag ikaw akig. Hindi ikaw akig. Siling sa mga amigo naton nga inchik. Kay isa gina sa maka-stress sa aton nga heart, no? Okay, so pang-check mo na, no? Blood pressure, blood sugar, cholesterol, triglycerides. In other words, dapat may mga regular check-up ka man. Ang iban, isa sa mga nagapanubo sa ila blood pressure, may sila sa mga alaga sa balay, no? Mga pets. Yan. Kuring, ido, pispis. Pindi sa imo kung anong gusto mo. Basta alagaan mo lang maayo. Huh? Kay para hindi ka lang healthy physically, kag diet-wise, nag-iingat ka man, kundi nga, ang imo nga mental, kag emotional, psychological, and most of all, ang spiritual naton. No? Dangop kita sa Ginoo, ang mga worry naton, i-pray naton, no? Para di ta sige ka isip, ga-overthink. Let us keep a close walk with God, kaga along with the other godly people, no? Para manami ang aton nga outlook, spiritual outlook, kaga ang aton nga emotional needs mapunan man. Okay, so have a healthy heart. Kung do gamasakit ang heart naton, makabawi na, no? Basta iano lang, alaga ilang maayo. Okay, so amo nang aton nga trivia para sa subong adlaw kag para sa oras na Pilipinas. Ako si Pastor Alex. Good morning sa
1: trivia for today.
2: Madamo nga salamat Pastor Alex sa sina nga reminders para sa healthy nga heart. Okay, so bago kita magtakop sa aton programa, magakuhaan na kita sang update from the field. Halin kay Migo Dave, kay Subong Adlaw, mag-report ang aton alkalde sa siyudad sang Coronadal sang iya mga accomplishment sa sulod sang 100 days. So, ari, ang situational report, halin kay Migo Dave sa pihak linya sang aton nga telepono.

0: Good morning, Migo Dave.
1: Good morning, Miga Joy. Sa tanan natin na mga tita lang natin sa buong yari kita sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center dito sa siyudad ng Coronadal. Agot saksihan ang first 100 days report sa atin sining Coronadal City Mayor Honorable Erling Dabing Papi Arakil sa subong, Miga Joy. Ginapatigayo na ang preliminary activities na tapos na ang Parade of Colors kag subong man. Makadto na sa invocation na part. So sa karon at tambong ang mga nagkalain-lain na sektor halin sa bugos yang syudad sang Coronadal, mga department heads are subong, mga SK kag barangay officials, yari man kag mga cabinet members, also makita man natin ang mga presensya sang mga estudyante kag subong nagalapta ang mga emergency responders, Mega Joy, ara man ang ating mga security personnel, mga fire marshals sa venue para i-ensure ang safety sa mga nagtambong in case of emergency. Kaya ito pang masami ginalino kita, ara sila nga magbulig, naka-deploy git, nag-alapta sa ato na venue para ma-ensure ang safety sa mga nagtambong subong yang aga.
0: Wala estudyante dara nga ginpa-attend?
1: May mga estudyante ni Kajoy halin sa Coronadal National Comprehensive High School, may mga estudyante
0: dere. High schoolers lang no ang ginpanugutan. Yes, puno ba ang gym?
1: Yes, ni Kajoy, puno ang gym subong sa mga linibugid ka mga nagtambong, lakit naman dira ang mga residente sa Bugos yang syudad sang Coronadal.
0: Mm-hmm. I believe my sharing of the word of God sa unang bahin na tigayon ba ni Kagina?
1: Yes, Miga Joy, may banal na salita na kinpangunahan ni Pastora Teresita Ignacio halin sa God with Us World Outreach Association Incorporated. So gin-share niya ang importansya sang pulong sa Santos sa pagdumala no sa syudad. So ginpahayag niya nga dapat ang mga opisyales naton empowered by faith, pagtuo kag mayara sang obedience sa pulong sang Dios, dapat makita man ang people-centered governance kag dapat ang tanan nga nagaserbisyo sa publiko accountable gid sa kun unsa ang ilang ginahimo para sa pagserbisyo sa katawhan.
0: That's very true, no? Kay amugin ng pundasyon sang pangginobyerno dapat ang kamanduan sang pulong sang Ginoo, no? Amo ang dapat tagaan gid sang pagtagad sa aton mga lideres. Okay, so ano ang magiging flow sang program subong after sang preliminaries?
1: After preliminary Miga Joy, ipatigayon ang welcome remarks na pagpangunahan ni City Vice Mayor Honorable Maria Esther 14 kag mga alas 9:30 tugtog alas 9:35 amo na ina siya ang grand entrance sang aton iyang City Mayor Erling Da Arakil.
0: Okay. After sina ma-report na siya dayon.
1: Yes, Miga Joy.
0: Okay. Sige. Ma-report na lang dayon ang balita naton later, Migo Dave, no, sa alas 12 naton nga balitaan. Abangan na lang nila.
1: Yes, Miga Joy.
0: Okay, final report, Migo Dave.
1: Sa liwat, isagit ka maayad-ayad nga aga sa ato niya nga mga naga pamati subong kakay mo man ni Ka Joy ay niyan inyo agyan ni God Destanyo nagadulong sa inyo sa mahinungdanon nga impormasyon para sa oras na Pilipinas.
0: Okay. So thank you, Migo Dave. Live manino sa ilang FB page sa City Government of Coronadal para sa mga hindi makasaksi dito mismo sa South Cotabato Gym and Cultural Center. Pwede ka mo makawatch online. Rinlanay Kuto, bang ato niya nga pagdulong sa mga impormasyon, mga biyan, sa aton programa Oras ng Pilipinas. Abay naka tugang naman kami sa inyo sang ihibalo ang mga impormasyon. Health information, taga naton ligwa, upod ang aton nga IPHO. Related ni sa dengue, no? Ilang topic. So, padayon magpamati sa Just Size 2 DXKI. Saliwat, sa pag-assist rin ni Migo Don, kag Miga Jen, iniang inyo amiga, Miga Joy, kawain combatir na gasiling sa mga balita, kag-impormasyon nga. Ato na batian ang Diyos lamang, aton pag-asaligan. Pahabol ko lang gali, may nag-message gali diri kag nanamiyaw. Happy birthday kay Charles Lawrence Olympia, 16th birthday niya today. From your lolo, Pastor Kem and Nanay Tisay, ang pagpanamyaw. Hello, mandara kay Mami Presi. A blessed Tuesday morning man sa imo and blessings da sa mga taga Cavite. Ari na ang aton dason nga programa, Tingog Sang Provincial Health Office.
2: Tingog Sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
3: Matahong kag mabasod nga Wednesday morning sa aton mga pinalangga nga taga-palamati. Welcome sa Tingog sang IPHO. Ang inyo tingog nga kahimsog ang nadala sa inyo sa South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ako si Andrea Palmaria Hare.
4: Kag ako naman si Maylin Tamorete.
3: Halin sa Health Education and Promotion Unit, kagkaupo ninyo kami sa isa naman ka makahuluganan ng diskusyon bahin sa mga issue, impormasyon kag edukasyon importante para sa aton panglawas. Ini nga programa mabatian kada Miyerkules alas 9 tubdo pa alas 9:30 sang aga. Himuon naton nga inspirasyon ang kada episode sang tingog sang IPHO. Agud mangin mas maalam, mas alerto kag mas handa kita sa pagatubang sa mga hamon sa aton kahimsog. Good morning, Ma'am Maylin.
4: Yes, Ma'am Ande, isa man ka maayong aga sa imo kag sa bugos nga South Cotabato, no? Kag syempre malipayon man nga aga sa pinalangga naton nga taga-Palamati sa bugos nga South Cotabato. Saliwat ako si Maylin Tamorete, kag updanay kita subong agud mas mangin maalam sa mga impormasyon nga may kaangtanan sa aton panglawas. Bago ang tanan, Ma'am Ande, aton anay tamyawon kag pasidunggan ang aton mga pinalangga nga health workers sa aton niya nga nagkalain-lain nga barangay health stations, labi na sa mga private kag government hospitals, sa aton man niya nga mga clinics, laboratories, kag ang mga health workers naton nga ara sa municipal kag city health office.
3: Yes, Ma'am May, no? Isa man ka mainit nga pagpasidungog sa tanan natong nga health workers sa Integrated Provincial Health Office kag sa bugos nga probinsya sang South Cotabato. Madamo gid nga salamat sa inyo wala untat nga serbisyo para sa kayuhan sang tanan. Kag syempre dako gid nga pagpasalamat sa inyo aton mga pinalangga nga taga-Palamati sa padayon ninyo nga pagsuporta sa tingog sang IPHO. Gusto man namon ipahanumdum sa aton taga-Palamati, no, nga padayon kita maging alerto kag handa labi na gid subong nga may mga natural occurrences pareho sang ninog, no? So dumdumon naton nga permi ang duck cover and hold bilang una nga tikang sa pagprotekta sang aton nga kaugalingon. Importante man nga magpabilin nga kalmado kag hindi magpanik agun malikawan pa ang dugang pa nga disgrasya.
4: Yes, no, saliwat, Ma'am Ande, mayong aga. Kamusta ikaw sang nagluntad nga linog tong Lunes?
3: Ang akon nga worry gid sa tumamay, no, hindi ang akon gid nga kaugalingon, kundi ang ko ano ang natabo sa akon nga pamilya, labi na gid sa akon nga bata, no, ko ano ang ginahimo nila, kag ano ang sitwasyon nila during sang dinog. So far, safe naman kami sa akon nga pamilya, kag ang amon nga balay okay man, ang structure sang balay namo so far okay man. So ikaw, Ma'am May, kamusta ang imong ikaw kag imong nga pamilya during sang linog?
4: Yes, Ma'am Andi, no, siguro halos tanan man kita nakabatsyag sang kakulba kag kahadlok, no, bangod sa existence ko guro diri sa kalibutan, Ma'am Andi. Amo to siya ang pinakakusog nga ako niya nga na-experyensyahan kag na timing gid, no, sa pagbukas man sang aton niya nga mga klase.
3: Yes. Pero first day, yes, klase sang Lunes.
4: Apang sa subong aga, Ma'am Andi, yan, no. Ato niyang paghihisgutan sa subong diri, sa subong nga programa sa tingog sang IPHO, no, ang isa man ka importante kag nga problema, no? Yes. Nga panglawas nga padayon nga nag-aapekto sa aton nga komunidad. Amo ini ang dengue, suning dengue, hindi na ini siya unique, no? Mabalik-balik na ini natin kaya nga mabatian. So hibaluon naton kung ano ini, paano ini malikawan, kag ano ang dapat naton himuon aguno protektahan ang aton nga pamilya batok sa sini nga balatian. So kaupod naton subong bilang aton nga bisita, no? Si Sir Luel Sahot, ang bag-o nga na-appoint bilang Sanitary Inspector 2 sang
3: Sanitary Inspector 4, okay. Yes.
4: Sanitary Inspector 4, nag-i si Sir Luel. No? So, si Sir Luel, isa na ka-Sanitary Inspector 4 sa ato niya nga Office of the Provincial Health Officer. So, maghahatag siya sa importante, no? Kagdugang nga mga tips parte sa paglikaw, kagpagbulig sa kampanya kontra dengue. So, mayong adlaw, Sir Luel, kag madamugid nga salamat sa pag-upod sa aton subong diri sa tingog sang IPHO.
5: So mayong aga man sa tanang, sa lamigi sa atong tagpalamati, and before sini gusto ko lang tamyawon ang atong mga program partners sa nagkakamilaing nga panluwas ang probinsya sang South Cotabato.
3: Yes, no? So Sir Luel, para sa sugod sang atong istoryanay, no? Mahimo bala ninyo ma-explain, no, sa atong mga tagapalamati kung ano gid ang dengue kag nga importante nga padayon kita nga nagaamping batok sini nga balatian.
5: Okay, ang sakit nga dengue ini isa ka sakit nga halin sa kagat sang babae nga infected nga lamok. So ini nga lamok amo nang ginatawag natong nga Aedes aegypti. Amo ni siya ang ginatawag nga primary vector. May aramang ginatawag nga secondary vector amo ni siyang Aedes albopictus. So ini nga sakit ay makapatay.
3: Ah, okay. So amo nang importante gid nga mag-amping, no? Bangod wala gali sa di pa pagibalan kung may specific nga bulong, no? Pero mahimo ini magapan gali kung may ara pa sang early detection, yes, no, kag proper management.
4: So Sir Luel, no, antes kita magpadayon, ano bala ang current situation sang dengue cases sa aton probinsya subong, no? May pagtaas bala o kung pagnubo sang kaso kumpara sang nanligan nga tuig?
5: Okay, kung basihan naton sa aton nga latest nga morbidity week, nga mo siya ang week 22 o from May 31 ni siya nga kwanto, June 6, 2026. May ara kita sang same period last year, ang atong kaso is mababa. But then problema na lang nagataas, nagamat-amat taas subong. Ang for example si Banga, may ara na sa nagtaas na si Banga. And then si Lake Cebu man, considering rural areas ina siya. And si Santo Niño, si Surala, si Tampaca nagasaka man, and then si Tiboli, sama na siya. And ang malain pa kay may ara na kita sang sa 12, may 7 na kita kapatay sa dengue.
3: Okay, no? So, may ara na gali kita sang death, no? From, ano siya, Sir Noy? January to May?
5: Yes, exactly. From January to June 6.
3: Ay, okay. From 2026. January to June 6. No, so, madamo, abi, nakabati na sang dengue, Sir Noy. Pero may iban nga, kulang gyapon ng impormasyon parte sa ni. Sir, paano bala nagkakalat ang dengue? Kag ano ang klase sang lamok na nagkadala sa ni? Nabanggit naman ni Sir Noy kaina, ano, no? So, ano ang, paano magkalat ang dengue, Sir Noy?
5: So ang paglaptas sining dengue is pinagi sa pagkagat sang lamok. Kay considering nga ang lamok, babae ni siyang lamok. So kung considering nga makakagat na siya, ang himuon niya sina ang once nga ang lamok nga na-fertilize sa male nga mosquito sa lalaki. Ang himuon niya na lang sa iya nga bugos nga kabuhi, makagat na lang na siya, magpahuway until such time nga ang may dala na siya nga virus nga nakagat siya sa tao nga may arasang dengue. So masayloya sa tao nga healthy pinaagi sa pagkagat ang virus.
4: So importante gid nga makilala dayon, no, ang mga sintomas agud malikawan ang komplikasyon. So Sir Luel, dugang nga pamangkot, ano ang mga masami nga sintomas sang dengue nga dapat bantayan sa mga ginikanan kag sang kada pamilya?
5: Okay, amo ni siya ang pagkatandaan sa aton nga mga sa kada isagi sa aton. So tandaan gid natong kung may ang mataas nga lagnat amo ni isang iyang sintomas, tapos pritinga kasakit sang ulo, tapos ang pagpalanakit sa aton nga mga kalamnan kag kasukasukan, pati na ang likod kag ang mga mata nagkasukasuka man, and then may mga rashes kita kumbaga do pantal-pantal, and dali lang ta magbleed halimbawa sa mga ilong naton, sa mga gums, mga hilagid. So delikado gid ini siya, so pwede ni siya maging mas worse pagid kung labi na gid kung gasinakit na gid ang tiyan naton, tapos nagliwat-liwat ang pagsuka, hindi buday maginhawa, kag daw nagahina na gid ang aton nga lawas, tapos nagalingin amo gid isa pa naton daw mahulog siya, daw severe na gid siya.
3: So kung pamatian mo mamay, no, ang early signs and symptoms, daw normal lang ang paglagnat at pasikit sa ang lawas. So amo ni ang ma-overlook sa iba na ginikanan, no, kaysa una nga stage sa sintomas pa lang kay daw lagnat lang o conflu lang siya, no. So may mga tao abi nang pabayaan lang na ng mga symptoms kay ordinaryo lang man ina kag abi nila maayo dayon, no. So Sir Noy, saan ubala dapat magkadto dayon sa health center o kung hospital lang isa ka tao nga may posible nga dengue?
5: So ari ang pagkatandaan, no, amon siya ang kuan aton dapat hindi ma-overlook sa aton nga labinigi sa aton mga nanay o mga caretakers sa kabataan aton. Once nga may lagnat ang bata, hindi na doon siya pag i-set aside lang. Mapakonsulta nagigita sa pinakalapit nga health center or kung ano pa man dira nga health facility. Amo gina pinaka-importante, magpa-check up kita. Hindi na kita magduwa-duwa.
3: Oo, Sir Noy, no? Ang iba naman kay nahadlok magpa-hospital kay tungod nga wala sang financial na tungod sa kwarta, yes, no? Pero i-remind nato na aton ng mga taga-Palamati nga may ara kita sang rural health barangay health station, no? Yes, mapwede nga maghatag sa aton sang
4: paunang lunas.
3: Paunang lunas, no? Kung may ara man kita sa mga rural health units o kung city health office na pwede magbulig pagid sa aton. Kung mas lala nagin or pwede nagin ma-admit, may ara pagid kita sa provincial hospital, no? CPH natin, South Cotabato Provincial Hospital na pwede magbulig sa aton kung lala nagin ang sitwasyon sa dengue, no? Sa isa katawo.
4: Yes, tuod gid na ma'am ande, no. Kag sa aton niya nga hospital, may ara kita ginatawag yang fast lane para sa dengue patients. So, Sir Noy, pwede ba la ninyo ma-explain ini kag paano ini makabulig sa mga pasyente?
5: Okay, amo na magkadto kita sa mga aton nga mga bisan man sa even sa aton mga private hospital, mga public hospital. So may nakakangita nakapaskil nga dengue fast lane. So pinaagi sa dengue fast lane naton, mas madasig ang atong paghatag sa serbisyo, ang pag-check up sa atong pasyente kag paghatag sa pulong. So mas nagalipot ang ilang nga time para magpa-check up. So matagaan dayon sang madasig nga triage kag assessment and then kung at the same time mahatag dayon ang bulong pa-iibin ang laboratory, mahatag siya sa sang timprano kumpara sa ordinaryo nga pagpa-check up naton. And then dali lang gid siya mas comfort pag ina sa kung sa aton nga mga naga-avail sang medical nga serbisyo.
3: Ah, okay, no. So inigali kay makabulig pa agud malikawan ang delays, no, kag masiguro nga maagapan dayon ang pasyente nga may ara sang warning sign. So very helpful gid ini sa aton nga mga public hospitals lalo na nga damo gid pasyente during peak season, no. So sir, may ara bala sang bulong o kung specific treatment para sa dengue kag ano ang inyo nga masilingbahin sa mga herbal bala nga ginapatihan nga makabulig kuno sa dengue?
5: Okay, with regards sa ato nga bulong, so far daw wala kita sang bulong sa dengue. So ang ginapainom pa lang nato sila ng paracetamol, but may kita mga bulong nga ginalikawan, which is itong mga blood thinner. So iwasan ginaton da. Actually, ginabawal gani mag-aon sa mga coloring foods. Iwasan tagili na siya, kaya makatrigger pa gili na siya. But then, ang ginapanggit nato is paracetamol. But then, kung pwede man siguro nga ipaidong ang may ara kita sang bulong nga daw makatrigger sa, pero depende sa resita sang doktor naton.
3: Ah, okay.
5: So, kumbaga, dengue, liwatong ko, wala pag-ini so far sang bulong. But then, ang ginarecommend naton is, amo na siya ang continuous lang gid ang aton nga pag-take sa mga rehydration in other terms, yung rehydration. So, mag-iisang kita.
3: Sa pag-in niya tubig.
5: Iwasan niya natin na ma-dehydrate.
3: Oo, no? So, amo na nga importante, gid magpakonsulta mamay, no? Yes. Kasi hindi mag-self-medicate. Kaya basi mas maglala ang aton nga balatsyagon o kung ang sakit naton, no? Kaya may iban abing nga nahadlok na magpa-hospital, nag-self-medicate na lang, no? Walang nagapakonsulta sa doktor. Amo na nga, kisa magalala man ang sakit, no?
5: Madugang ko lang gali, ibigay sa itong herbal ang ginaano gani, ma'am. So far, wala kita pakita sa mga studies nga na-proven nga. Ang ginalantaw sa atong nga mga no, is dito lang tagyapon na kano sa mga liquid nga nainom nila. Kumbaga daw, nahulog lang gyapon sa nga rehydration sa gyapon.
3: So mag-inom gid sa damo nga tubig, no? Kag magsunod sa kung ano ang ginhambal ka doktor, no? Para mag-ayo dayon sa sakit nga dengue, no?
4: Yes, kaya ang bangod ang sakit nga dengue, hindi ni siya basta-basta. Mm-mm. Pwede gid ini mahulog sa kamatayon kung yes, pagpabayaan, no? Kag masami naton nyo mabatian sa publiko, Ma'am Ande, ang isa ka pamangkot, no? Ini bala, pwede bala mapasa ang dengue halin sa isa ka tawo pagkadtong sa iba nga tao kun human to human transmission. Mm-hmm. Do same bala sa COVID, sir, how pwede bala na matabo sa dengue?
3: O pero naka-mention sa sir Noy kaina, mm-hmm, pag nakagat sang ang sang lamok, mm-hmm, ang infected nga tawo, no? Mm-hmm. Sige, pa elaborate do sir Noy.
5: So wala pa kita sa mga report nga ina siya na transfer from human to human. So ang, mm-hmm, ang iya pag-transfer gisi na kailangan nato isang kagat sang lamok, mm-hmm, tapos ang aton nga virus kag ang isa ka host sa mga, mm-hmm, tao naton. So dito pagigihapon kita nga ang pag-transfer sang dengue is halin sa kagat sang babae nga infected, mm-hmm, nga Aedes nga lamok.
4: Mm-hmm. Okay.
3: So sir Noy, sino bala ang mas delikado nga maapektuhan sang dengue kag ano ang espesyal nga pag-ampi nga dapat himuon sa pamilya para maprotektahan sila?
5: Kung tanaw nimo sa data, wala ni siya ginapili sa edad lang sa ano. Sa, bisan even kung tanaw nato ng data nato sa may arkita sa anapikto kami from 1 month old, mm-mm, to 96 years old. So wala siya ginapili ng edad.
3: Mm-mm.
5: But then kung tanaw mo naman liwat ang data, mas taas gapo ng aral sa mga school age children. And even, mm-mm, sa mga kwan, yung mga kwan. And in pataas niya kwan. Amo na sila ang nagkakadakog nga contributor sa ato nga dengue. And from age nga kwan, 0 to 9 years old ang mga pinakadamo, and then, mm-hmm, 10 to 19 years old ang kasunod.
3: Mm-hmm.
5: So, habol man ang 20 to 29 years old na bracket.
3: Mm-hmm.
5: So, matingala ka nga, sila ang mas mapiktuhan kaya tungkol sa ilang, kung din na lang sila kaabot. Malikot kung sa Tagalog pa, kung din na sila kaabot.
3: Kaya ang mga bata, subong, no? Yes, nang so, lalo nga gahampang bala sa gawas ang balay, kung din lang kaabot.
5: Kung
3: din, no?
5: Ang lugar sang lamok, dito sila kisa makaabot. So, that is why ang mga lamok makagat na gitna.
4: Yes, kaya mga bata, mamanday, mahilig na magsuot-suot kung
3: yes,
4: bisang diin.
3: Mas kaya kuman dati.
4: Diba? Kung maghampang sila. So, kabalo kita nga mas maayogid ang paglikaw kaysa pagbulong. Amuning masami nato na ginahambal yung prevention is better than cure. So, ano bala ang simple pero epektibo nga paagi nga mahimo sang kada pamilya, sir, sa ilabalay para malikawan ang dengue?
5: So mabalik kita sa ginaliwat-liwat namon nga pag nga pan nga gina-educate sa mga katawhan sa community nga amon nang ginatawag nato nga simple nga 4S.
4: Okay.
5: Actually 5S, mm-hmm, na pero hindi pa siya gina-revive. 4S amon siya ang ginatawag nga search and destroy. So pangitao naton tong ginapangitlogan sa lamok nga amon tong mga tubig flower. Sabsulod pa ni man amon ang flower base. Mm-hmm. Ang atong mga dish drainer, mm-hmm, and even sa likod sang rip nang ginadrainan niya. Ang isa, malipatan nato ng aton nga water dispenser.
4: Mm-hmm.
5: Na, amugin na sila ang gina, asagma, makita nato nga maitlogan sa lamok. And sa gawas naman, ang aton nga mga gutters, mga tires, amugin na biri kong gid. And even ang mga butilya nga improper ang pag-dispose.
3: Yes, oo.
5: So amugin na siya nga dapat, mabalik na matatun sa ginakawag nato ng mga 40s.
3: Mm-hmm.
5: So another one nga is, self-protection. Simple, makadto ka sa lugar ng mga damalamok. Dapat magigamit ka sa mga mosquito repellent.
4: Mm-hmm.
5: And even sa mga laba, ang mga manggas, mm-hmm, long sleeves, sa pantalon. Mm-hmm. And, gina, kung matulog kita, kung pwede magamit kita sa isang mosquitero. Kung sa atong panimalay, mas bitter siya nga mabutangan nato sa screen para hindi kasuot ng labog.
3: Yes, so,
5: si another nga, kuhaan nga S, amunin siya ang ginatawag nga seek early consultation.
3: Mm-hmm.
5: May ginabatyak ka, magpa-check up ka.
3: Mm-hmm.
5: Kaya tandaan nyo, nga dapat kung maghihaga-hagay ng bata nga wala pa nakakwando na kaya naman sang lawas siya ang pinakadelikado halimbawa, mm-hmm, ang lagnat niya, mm-hmm, kabot na 2 to 7 days,
3: mm-hmm,
5: magitawhay na ang lagnat mo na mas delikado pag so that is why hindi kinatong baliwala kung may ginabatyag sa aton panimalay nga membro, mm-hmm. Ang ikaapat nga S, amuni siya ang support pagging in hotspot areas,
3: mm-hmm.
5: So hindi kita basta-basta nga magpapagging lang or may arma kita nga natawag nga cold pagging ka thermal pagging. So, ang pagging nga, being a thermal, amuni siyang ginatawag paasok, pausok na siya.
3: Oo.
5: So, medyo makonfuse pa sila kisa ang Bureau of Fire, kaya abin nila may sunog.
3: Oo.
5: Pero may arkita siyang ginatawag nga cold pagging, amuni siya ang misting. So, nag-mist kita sa lugar na apektado. Nga may mara sa mga kaso sang dengue. So, actually, 5S, supposedly na siya, amuni siyang tawag nga sustained rehydration. Amo na siya itong kalimat, supposedly. So, actually, 5 is na sige sa ginaanong naman. But, araw pag yung dabi sa ginatawag na natong wala nga itong guidelines for especially wala pa siya na-revise.
4: Sa liwat, no, aton i-emphasize sa aton niya nga tagapalamati ang aton niya nga 4S contra dengue, no? Yes. Una nga S, search and destroy. Mm-hmm. Then, seek early consultation. Mm-hmm. Pangatlo nga S, self-protection. Pang-apat naton nga S is say yes to fagging during outbreaks.
3: Yes, ma'am, may, no? Kag syempre, ang mas maayo pag-gid kung limpyuhan gid ang palibot. Amo na na-mention ni Sir Noy kagina nga limpyuhan gid natin ang palibot sa aton ng mga panimalay. Kay syempre, hindi lang nga tungod nga nami lang tawon nga limpyo ang balay, kundi dira man nagabase nga healthy man kita, no? Kay ti, wala sang lamok nga, wala istaran ang lamok sa aton nga, sa palibot sa aton nga balay, no? Aside sa na may mga minakitaan ako, no, kay may baby ako, minakitaan ako magina spray na sa lawas aside sa ng lotion, no, yes, as protection sa mga bata kasi syempre sa mga dagko naman.
4: So aton man pamangkuton si Sir Luel, no, aside sa fogging, Sir Luel, ano pa bala ang mga current intervention ukon activities na ginapatigayon sang aton nga provincial health office kag sang aton niya nga mga LGUs diri sa South Cotabato?
5: So ang hindi gid madula sa aton ang aton nga padayon nga paghatag sa awareness program sa aton mga community. Sa this coming June 15 may kita sang dengue activity dito sa may Tivoli, spearheaded by the HEPO. And then sa June 19 may kita sang iga sa ulog nga ASEAN Dengue Day. So sa dito sa June 19 na siya dito sa Surala. So invited sila sa aton ang mga program partners natong coming from different LGUs sang South Cotabato. And may arap makita nga invited from the DOH. So that is siya. Paano siya? June 19 ina siya. So may arap kita sa mga programa dito ng mga activities na may arap pagigani isang painting na contest which is in relation sa dengue para ma-increase pagigitang awareness natin sa mga natong sa dengue. And what else? Sa aton nga mga paglibot sa aton mga banwa, nagapadayon kita nga nagapangampanya sang ginatawag naton nga search and destroy. So nakadrada ang aton mga dahulag aton ng mga partners dira sa municipal lakas even sa pinakababa mga BSWs naton barangay sanitation inspectors and even mga volunteers.
3: Ano, dugang lang kami, no, nga may ara man kita sang dengue awareness celebration sa June 18 sa Tantangan, spearheaded by the IPHO HEPO team also. And of course, no, share ko man, no, kay Subong sa Santo Niño, publish yung Santo Niño ako nag-stay, no. So, ang may ara ko na experience nga ang BHWs, no, alas 6:30 or 6 pa lang ato sang aga, nagalibot na sila. Nag-clean up drives na sila, no, dengue awareness campaign naman sila kada balay na mabatian ko kusog-kusog kag nag misting na nag-fogging sila sa sulod sa balay namo, no, galibot gid sila kada balay. So amo naka-coordinated kag ka-active ang aton nga mga BHW sa kada barangay. For sure, aware man kag balaan man sa iban nga barangay nga active man ang ilang barangay health stations, no, sa pag-campaign sa kontra dengue, no. So makita gid naton nga coordinated gid ang efforts ang aton nga LGU kag health sector. So importante gid nga magbuligan ang isang tanan, no. So paano bala makabulig ang barangay, eskwelahan, lalo na eskwelahan kay abri klase na sir, no, kag komunidad sa pagligon sa kampanya kontra dengue.
5: Okay, so sa eskwela ra bi may harap na sila ginag magiging panas sila sa dugit, organize ka mga dengue task force. So, siyempre involbado man dira nga itong mga deep ed nurse. So, amo na sila may mga ara kita ang mga estudyante dira nga medyo aktibo man sa paglibot sa area para lang ma ano naton ang atong mga breeding sites ang lamok naton. And then, ang padayong gyapon nga nga pagpanawagan sa mga katawan. Si barangay. May ara kita sinasang action barangay kontra dengue. So makita naton sa mga social media ang iba nga mga barangay naton nagahulag sila, nagakandak sila sang dengue vector surveillance. So pinaagi-abi sila, makita naton kung ano ang sensitivity sang isa ka barangay when it comes sa dengue. So ma-assist naton kung damo sila kaso dira sang dengue. And then padayon nga pang panglumpyo sang aton nga mga palibot.
4: So based sa inyo nga monitoring, sir, may mga lugar bala sa probinsya naton diri sa South Cotabato nga ginakabig nga hotspot o kun amo ining lugar nga may mataas nga kaso sang dengue. Kag ano ang mga ginahimo naton sa sini nga mga lugar?
5: Okay, so may mara kita sa mga hotspot gig mga area. So meaning tibi abis ang hotspot naton. So mga increasing ning aton nga mga dengue cases ini. So mga 3 or more cases sa in 4 consecutive weeks. So for example sa Banga, hotspot ang barangay 5. si Liwanay, si Punong Grande, at si San Vicente. Sa Coronadal naman, si San Barangay San Jose and si San Roque. And then sa Lixibo naman, so are medyo interesting si Lixibo which is rural.
3: Mm-mm.
5: So Barangay Lamkadi, Poblacion, and si Barangay Siloton, nag-hotspot ni sila Subong. And then si Pulumulok, si Barangay Poblacion. And sa Santo Niño, si Barangay Poblacion Gihapon.
3: Mm-mm.
5: And then sa may si Surala, si Barangay Sentrala, Dahay, Libertad, si Tobiala. And then sa Tampakan, another poblasyon. Hindi sa Tantangan, si Disawo at si Tebuli, may ara sa Disawo, Kimato, in Lacunon, Portupi, Linan. Sa Tampakan, gali, may ara kita sa barangay poblasyon. So, makita mo gidiri nga daw wala yun sila sa pano. Only si Tantangan lang gali ang wala sa hotspot, but din nag-aklase rin ng yapo sa ating cases natin.
3: So, ang mugali na nga importante, gitang early action, no? Especially sa mga identified hotspot na to, no? So, sir, no, may aragid sa mga mito o kung mga paniniwala parte sa mga dengue nga nag-circulate sa community naton. Sir, ano ang mga common misconception nga gusto ninyo klaruhon?
5: So, amo ganito siya ang iklaruhon talang yapo nga liwat-liwaton nga ang dengue. Libatan ko ni siya nga ang dengue wala sang bulong. Wala gini sa bulong. And remember, ang dengue nato may apat ka strain. So, meaning to say, kung maigo ka sa dengue nga strain, una isang strain, pag makasurvive ka sila, maigo ka pa, pwede ka pa maigo sa tatlo na strain. Pag makumpleto mo itong apat nga nakasurvive ka, medyo hindi ka na madutlan sa dengue. But then, siyempre, hindi talang gigapon ka magumpiyansa sa mga sakit na nagarapan. And then, iliwat-liwatan ko lang nga ining dengue nga ini is makuha lang natin pinagi sa kagat sa lamok. Tandaan na ginato na.
3: Pero so, sir, na may pamangkot ako, no? Kaya may nakita ako nga question, no? Nga ang lamok ba mangitlog lang sa higko nga tubig o pati sa limpyo nga tubig?
5: Ang edis abi natin nga lamok, namunin nga itong vector sa dengue, social niya nga lamok. Chusi, kumbaga. Gusto ginila sa clear. Please nga mga tubig.
3: Okay.
5: For example, sa flower basin. Even sa tansan. Mapunduhan na nasa pwede niya itlogan. So makita mo gani sa flower, sa atong nga water dispenser, dragi sila gitlo. But tingko may makita ka mga lamok sa mga lubog na tubig, lain na sa klase ka lamok sa mga kanon.
3: Okay.
5: Damo sa kita sa klase ka lamok, but si Edis, pislian isa gusto niya sa mga
3: So hindi galibot sa lingon nga limpyo ang tubig, no? Hindi na pag-itlogan sa aton nga lamok, no? Sa Aedes,
4: yes,
3: Aedes aegypti nga lamok. So amo na nga klaruhon naton, no? Sa liwat nga limpyuhan man naton maskin na mga limpyo o clear nga tubig sa aton mga panimalay kay amo gali na ang gustong itlogan sa aton nga dengue vector nga lamok, no? So Sir Noy, antes kita magtapos, no, ano ba lang inyo nga pinaka-importante nga mensahe kag pahinumdum o kung paalala para sa ato mga taga-Palamati subong nga gina-celebrar naton ang Dengue Awareness Month?
5: Okay, so considering una ko nga pabalo nga ang ASEAN Dengue Day gina-celebrate sa June. Ang June, abi, amuni siya ang bulan yung daw mas grabe ang daw rainy season gina siya.
3: Yes,
5: So meaning to sa isang rainy season, sige ulan, so may ang nga silingon sila, damo sa posible nga breeding sites ang lamok. That is why ginapanawagan natin ang panglumpyo. Wala na dapat sa mga ano, may itlogan sa lamok. So, considering nga ato nga kwan, Dengue Awareness Month, so dapat may ara kita sinasang ginatawag nga kung ano nang tawag natin sila, daw something nga kwan. Daw alas 4 tayo'y gumalaw. Sa Tagalog pa. Dapat mag-portis kita. So, ang portis nga naman ang tawag nga taob, taktak, tuyo, and takip.
4: So, amo na, no, ang aton gid nga panlaban kontra dengue, amo ang pagpanglimpyo sa aton niya nga palibot. So, mga pinalangga naton nga taga-Palamati, hindi naton pag hulaton nga may magkasakit antes kita maglihok, no? Sugura naton subong ang regular nga pagpanglimpyo sa aton palibot kag pagtaktak sa mga lugar nga mahimo tipunan sang tubig agud malikawan naton ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dengue. Magbilunigay kita bilang isa ka komunidad sa pagpatuman sang aton nga 4S kontra dengue kag maging responsable sa pagpanalipod sang aton pamilya, labi na gid sang aton mga kabataan, no? Kun may hilanat o kung sintomas ang dengue, indi pag duwa-duwa nga magpakonsulta dayon sa aton niya nga pinakamalapit nga health center o kun sa aton niya nga hospital. Tandaan nato, no, ang paglikaw sa dengue isa ka responsibilidad sang tanan para sa mas himsog kag mas luwas nga komunidad.
3: Salamat, Sir Noy. Madamo gid nga salamat sa paghatag sang oras mo sa aton nga programa Tingog, yes, sa IPHO, Sir. So, madamo man nga salamat sa inyo pagpamati sa bunga Wednesday morning sa aton programa nga Tingog sang IPHO. Ini si Andrea Palmaria Hare.
4: Kagakuliwat si Maylin Tamorete.
3: Kaupod ang aton Provincial Health Officer Dr. Conrado M. Branya Jr. kag ang aton Governor Honorable Rinaldo S. Tamayo Jr. nagapasalamat kag nagaingganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pag-atipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namo ng inyo padayon nga suporta kag pag-upod sa liwat sa sunod Miyerkules alas 9 tubto alas 9:30 sang aga sa Tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga.
4: Sa Kotabato, angat ka sa lahat.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Lord, thank you so much for all these things that you have done and all the lessons that you have shared with us today. May transform our lives. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much again, AJ. It's really a blessing to partner with you. Talagang nalagyan na tayo ng pangalan ng mga audience natin, double A. So as we end, maraming salamat kaagapay sa pagsama nyo ngayong Wednesday dyan sa Pilipinas, Tuesday sa ibang bansa. Salamat din sa mga nakasama namin sa One Corporate Center. Kayla, thank you so much. Thank you so much sa lahat-lahat and even yung mga kasama namin sa Bukawe Transmitter. At syempre kasama si Angelet Abayari. Ako po si Avelyn Garcia. Ito ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
2: Mga dapat himuon pagkatapos sang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
3: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
2: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
3: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
2: Indi anay magbalik sa sulod sang building at tubdob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
3: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
2: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
3: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
2: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.
4: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Wednesday, mga kaibigan. June 17, 2026. Kamusta ka? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. At welcome po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ini Auntie On nga, dayawon kag pasalamatan natin ang Ginoo anuman ang nagakatabo sa aton nga kinabuhi, sa aton nga palibot. And ang ayan gid nga, daygon kag pasalamatan sa Lord. Ang mga kaibigan natin na nakikinig via radio, kayo po ay naka-tune in sa 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At tayo po ay active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at naglilingkod dito po sa City of Coronadal sa loob na po ng 61 years. Praise God. At ang buong FEBC ay higit itong dekada na na naglilingkod din po at napapakinggan on air. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Dalangin natin na patuloy na gagamitin hanggang sa marinig ng lahat. At kasama po ninyo ngayong umaga ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali. At ngayong linggo, nasa series po tayo ng Father's Month series. Kahapon, inumpisahan po natin o sinimulan po natin ang pagdayaw kag pagpasalamat. Paupod ang tatay sa Bible, si Joseph. Natunay natin na si Joseph, isa siya ka model of faithful fatherhood. A father who believed and obeyed God. So this morning, iba naman niya tatay ang atin niya pag-aistoryahan. Ini nga tatay, a father who walked with God. Ayan, kilala niyo po ba siya? He is a righteous, sinabi ng Panginoon sa kanya. He was righteous man, blameless, and faithful. Sino po ba ang sinabihan ng Diyos ng ganyang character sa Bible? Maganda, no, na itong tatay na ito, a man who remained faithful in a generation that had forgotten God. Sa buong mundo. Oo. Ang buong mundo ay nakalimot sa Diyos. Talagang hindi sila naniniwala sa Diyos. Ni-reject nila ang Diyos. Pero ang taong ito, kasama ang kanyang family, he walked with God. Yung mga tao, talagang sinunod nila ang kanilang flesh. They are wicked. But itong tao na to, he walked with God. Kilala niyo na po ba? Meron ng hint, na? At merong ipinagawa ang Diyos sa kanya na kung tayo lang parang, ang hirap gawin yun. Imagine mo, sobrang init ng panahon. Pinagawa siya ng ark. Oh, alam niyo na, kilala niyo na po ba kung sino siya? Oh, sige, sabihin ko na. Siya ay si Noah. Oo, oh, narinig ko kayo, nag-mention na si Noah. So, the life of Noah reminds us that a godly father is not defined by the culture around him. Kasi that time, ang culture, grabe. Sobrang wicked. Kaya sabi nga ng Diyos, nalungkot talaga ang Diyos. Dahil pagtingin niya, ano ba itong nakita ko? Ang mga tao, walang takot.
Walang takot sa Diyos, sinusunod ang kanilang gusto, pero na-amaze ang Diyos sa life ni Noah. Yet, na-spare itong si Noah. Kasi meron siyang relasyon sa ating Diyos. Ngayon, ang tanong, kung titingnan ka ng Panginoon ngayon, kaibigan, o yung tatay na nakikinig, kung titingnan ka ngayon ng Diyos, siya po ba ay magagalak sa'yo? At sabihin niya, ah, itong tao na to, ang tatay na to ay righteous, blameless, and ang tatay na to talagang lumalakad kasama ako. Ganyan ba ang makikita ng Diyos sa'yo, kaibigan? Or even ikaw na nakikinig ngayon? Sa mga friend din natin na nakikinig, meron pa po akong question. What godly example did your father or father figure leave for you? And what spiritual legacy would you like to leave your children or your family? Your family. At ano po yung mga prayer request ninyo? Mga sagot ninyo or encouragement po ninyo. Welcome na welcome po yan. I-text nyo lamang sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag kalimutang i-like at i-share, kapatid, yung ating FB page para marami po ang makakaalam. At syempre, sa mga kaibigan din po natin na hindi pa po nakapag-follow, please follow and share our FB page. Ang number po natin, 0963-180-1469. Shout out po pala kay Kuya Jujin Lansegerita. Hello Kuya Jujin. Maayong aga Mang Hujen. Ang request niya daw para sa mga tatay, ikaw na lang malay niyo. Huwag kang ano to kuya na song. Ay ako na lang ang mangita, tama ba? Sorry Kuya Jujin, pwede pa ulit na lang po yung message mo para hindi ko naintindihan. Pero salamat po sa pakikinig, Brother Jujin Lansegerita. Hello din kay Ate Jo Olarte at sa kay Pastor. And hello man kay at Sis Heidi Lanada. Kay Ate Jemima Oro Chavez and kay Pastor, hello po. Kay Ate Sara Langob Dabugo, kay Ate Zelco Studio, kay Ate Lenny Funticha Babas, kay Sis Ate Beatrice Consad, and sa imo man dira sa Sorala, kay Ate Joanne Sinaon. Ginatamyaw niya daw ng happy birthday ang iahinablo si Zaira Zinaon. And belated happy birthday kay Pastor Jesse and Don Cameros. Kailan po ba yung birthday nila, Ate Joanne? And happy birthday and happy listening kila Kuya Jun and Ate Edna Dimasuay, kay Ate Riza Kahilig, kaga sa tanan pa nga present today. Sige, batiin na natin ang mga nagbo-birthday today. Happy, happy birthday sa iyo, kaibigan, at sa mga binati ko din kanina na pamangkin ni Ate Joanne and kay Don Cameros and kay Pastor. Happy birthday po. Sige, ito po ang birthday song and anniversary song sa lahat po ng mga nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary.

happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsi-celebrate today ng kanilang kaarawan. June 17, happy birthday kay Tita Erna Galiaza Pigaze. Tama ba yung apelyado mo, tita? Na-miss kita, tita. Happy birthday today pa lang birthday mo. And kay Ate Nene Arieta Herasta. Happy birthday, Ate Nene. Happy birthday din kay Ma'am Rosalia Humilia, kay Sir Philip Alfaraz, and kay Kuya Rafi Bardoquillo. Kasama natin to sa FEBC. And also kay Mavi Joy Halorina. Happy birthday din kay Marge, Marge Rose the Tuon. Kay Sis Heide Lu and sayo brother Darb Hamora. Sila yung mga friend ko na sa FB na nagbe-birthday today. So, again, enjoy sa inyong celebration at huwag kalimutang papurihan, pasalamatan ang Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ni Lord. Enjoy! At sa mga mag-asawa po na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa inyo! I hope na makapag-date po kayo tonight. And gawin lamang pong center si Lord sa inyong relationship. Siya ang magiging, ano ninyo, ka-love triangle. Siya ang sentro ng inyong pagsasama. We believe meron mang mga trials, malalampasan din yan kasi andyan ang Panginoon na gumagabay sa bawat isa. And patuloy na magtitiwala sa Panginoon. 11:29 ang ating oras. Hello po dyan kay Ate May, Daria, and hello man kay Ate Eden, Pastor Joel, Filomeno sa Filomeno family. Nag-visit man dari kagaina si Ate Eden. And shout out man dira sa imo Auntie Juvie Lagunday, kay Lula Juliana. Hello la, nagapamati ka subong. Si Lula Juliana nang na stroke siya pero nag-open gyapon ang iyang radyo kag nagapamati. I hope na batian ni Lula Juliana ang ako niya greetings. Kapatid ng lola ko. Hello la. Kamusta ka dira? Kag kay Auntie Juvie, kay Uncle Boogie, sa mga kapitbahay man dira ni Auntie Juvie, kay Lula Rosie, sa Dangan family, sa May Barrio 5. And hello din po sa Pututan family, Duenyo family, sa May Palavilla naman. Incedenio family, I hope nang okay ang signal natin dira na makaabot. Kaga syempre may mga tagpalamati man kita dira sa May Barrio 5, sa Tanghian family, Arieta family, Mamoso family, Bilianas family, shout out sa inyo. Kag sa Barrio 5 sang banga, hello kila Tiinday, Kuya Van, sa Magan family. Kag kay Papa Bot. Hello, Papa Bot. Mama Ace. And comfort man gali, no, sa Flores family sa pagtaliwan sa kapatid ni ano Mama Ace. Comfort and strength. Kag comfort put also sa family Gandola. Last week ba to, no, ng duhagid sang mga ano mga listener natin, family sang listener natin ang una na kay Lord. So pray for God's comfort and strength padayon sa family nila sa Gandola,
kaga sa Flores family. 11:32 ang atin nga oras. Kaga padayon man galipod natin i-uphold sa pag-ampo ang mga family nga ara dito sa Glan, sa Rangani province, di lang sa Glan but sa Jensan, mga family sa ginbawian sa Kabuhi tungod sa linog last week. And mga businesses, kasi kawawa din po yung mga businesses, no, na nasira ang mga structure nila. Mahirap na, ang hirap din po mag-recover. And then, comfort po sa mga business owners and mga nawala ng bahay, no, provision ng Panginoon sa kanila. I believe, kaibigan, yung prayer mo, malaking ano yan, help po sa mga kaibigan natin na nawalan po ng bahay, nawalan po ng family, at the same time nawalan po ng mga business. Hindi man gid kita financially or ano nang makalakat dito to support them, to comfort them, but we believe that our God is a great God, the God of all comfort, who can comfort our brothers and sisters na naapektuhan po ng lindol, ng mga pagbaha, even yung mga pangyayari sa paligid natin. Nakakalungkot. Of course, tayo po ay nakaka-experience ng iba't ibang mga sitwasyon. Pero praise God, dahil andyan ang kanyang sustaining grace, ang kanyang pag-sustain at kalakasan na binibigay sa atin. Sige, para po sa bawat isa, no, na nakikinig ngayon, andun po sa kabigatan, meron po mga dinadala sa buhay. Ito, pakinggan nyo po ang awiting ito, Paglaom, kay may aragid kita sang Paglaom abiyan, dira sa Ginoo. Antes kita maglindan sa atin yung verse of the day, pamatian anay naton, ang alambahanan niya ini, Paglaom.

0: Yes, salamat sa ating Panginoon. Siya ang ating pag-asa. Marami man po mga pagsubok ang dumating sa buhay natin sa Bisaya. Pag ginakusok-kusok ka sa problema pero naakay paglaom, mao ang ato ang Ginoo. Kita mawad-an og paglaom igsuon samtang naapay buntag. Ingon yani sa iyang pulong, no, sa Lamentations chapter 3 verse 24. Sabi po dyan, basahin ko po yon sa Hiligay Nun. Nagasiling ako sa akon kaugalingon, ang Ginoo amo ang tanan sa akon, gani magalaom ako sa iya. Sa verse 23, matutumgid ang Ginoo, ginapakita niyang iya kaluoy kada adlaw. Great is thy faithfulness, at they are new every morning. Wow. Great is thy faithfulness, they are new every morning. Praise God sa awa ng ating Panginoon na binibigay niya po sa atin. Ano man po mga problema ang ating nararanasan ngayon, actually sa social media, meron po mga yung pinapa-alerto tayo dahil meron darating na mga bigwan, ganun, El Nino, bagyo. Salamat dahil merong mga ganon na mga information. Tayo po ay na-alerto at the same time na-inform na ahead. Pero ganun pa man, hindi natin alam kung ano yung future natin. Si Lord lang ang nakakaalam. Kaya sa Kanya po tayo magtitiwala, kaibigan. Huwag mong ilagay yung trust mo sa kayamanan mo, sa bahay mo. Kasi kahit anong gaano pa yan kalaki yung bahay mo, or ang bahay mo ay bato, kasi ang dami pa rin yung bahay nila gawa sa bato, nasira din. Pero pag yung faith mo, yung trust mo ay nilagay mo sa Panginoon, mawawala man po yan lahat. Pero meron tayong assurance na buhay na walang hanggan sa Kanya. Dito sa mundo, temporary lang yung buhay natin, no? Sa isang igla, pwedeng mawala. Pero kung ikaw, kaibigan, merong relasyon sa Diyos, meron kang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, then you are secure in His hand, no? Kaya doon po natin ilagay yung ating full trust sa ating Panginoong Jesus. Huwag sa ating mga sarili. Huwag sa ating mga resources. Doon lamang sa ating Panginoon. 11:43 ang ating oras this time. Dadako na po tayo sa ating verse of the day in line po sa ating feature, Father. Mula sa Bible, no? Yung ating pag-uusapan ngayon para sa ating verse of the day, mababasa po natin sa Genesis. Sige po.
1: Verse of the day.
0: So please open your Bible in the book of Genesis. So, yun, ang Genesis ay makikita po sa first book sa Bible. At doon po tayo sa chapter 6 verse 9, and I will be reading from the New King James Version. This is the genealogy. This is the genealogy of Noah. Tuloy, parang hindi na ako marunong magbasa. Noah was a just man, perfect in his generations, Noah walked with God. Sa ibang version, Noah is righteous,

Ah, pagpanday niya sang arka. Pila ka tuig, no? Pila ba ka tuig ginhimo ni Noah ang arka? Hardy. Wala man gid exact no nga ginsiling kung pila ka years gin construct ang arc, but scholars nang gin estimate lang nila base sa time frame sang 100 years nga yara sa between 50 to 75 years ginhimo ang arka.

kabuuan. Oh, imagine mo, pila ka tuig ang ginimo niyang arka, pero wala yung panakitaan ang flood. Ganun yung fate ni Noah at ganun yung kanyang pagsunod sa Diyos. And alam niyo po ba na habang ginagawa po ni Noah yung ark, ay nakaka-experience po siya ng pag-reject sa kanya, dinadown siya, minamak siya, no? Mga masasakit na salita yung natatanggap niya. Yet, he remained faithful because he trusted God more than public opinion. His faithfulness not only saved his life but also protected his family. Salamat sa Ginoo na may aratas ang pagsulundan sa atin niya kinabuhi. No, gina-imagine ko si Noah. Oh, grabing aganta kay Noah, no? Ara siya sa tunga sang panahon niya, puno sang violence, corruption, wickedness. Ang mga tao wala kadok sa Ginoo. Ang ila lang kaugalingon ang ila ginasunod. Pero si Noah nag-stood out. Kag nagpabilin niya righteous, blameless. Kag nagapabilin niya, nagalakat kaupod ang Ginoo. He was not perfect. Nagkasala din si Noah, but he saved by God's grace. And he walked with God. He obeyed. He faithfully obeyed God. Kagamo gani na, tungod sa iyang faithfulness, na save siya, kaglakip ang iyang pamilya. Praise God sa sina nga mga kamatuuran nyo. Pwede natin sundon sa atin man niya kinabuhi. 11:51 ang atin niya oras. Antes kita maglintod sa atin discussion segment, ito pa, pakinggan natin ang awiting ito, Umasa Ka, mula po sa Papuri 9.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: ...11:55 ang ating oras, mga kaibigan. Yeah, ang bilis ng oras natin. At ngayon, dadakoy na po tayo sa ating discussion segment. Ngayon, matutunan po natin, ano po ba yung mga qualities ni Noah na si God the Father and the faithful servant of God? So, sige, meron po tayong acrostic answer na word walk, W-A-L-K. Okay. Now, pwede nating paghugutan, pwede din nating kunin para ma-apply natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay, lalo na yung mga tatay na nakikinig ngayon. W stands for walk closely with God. Sabi nga sa Micah 6:8, walk humbly with your God. A strong family begins with a strong relationship with God. So, sabi nga nila, ang tatay, yun daw po yung padre de familia. Siya yung haligi. So, dapat yung tatay, siya yung mauna na merong pagkatakot sa ating Diyos. He walk closely with God. And letter A, he act in obedience. Genesis 6:22, thus Noah did according to all that God commanded him. So he did. Masasabi talaga, sabi nga po ni James, na yung faith natin ay makikita or dinedemonstrate niya po sa pamamagitan ng pag-obey. So faith is demonstrated through obedience. So act in obedience. Una, walk closely with God. Letter A, act in obedience. And letter L, lead by example. So, sa Proverbs 24:7, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Alam niyo po ba na ang mga kabataan, they are influenced by what they see. So kung ikaw, tatay, nakita ng mga anak mo na meron kang takot sa Diyos, then they will follow you. Lead by example. Letter K, keep trusting God. Lalo na ang kanyang mga promises. Gaya ng nangyari kay Noah. Imagine mo, walang pananalig si Noah, hindi niya yun gagawin. Ilang years sa paggawa ng barko, hindi nga din niya nakita yung flood, pero he obey God. He keep trusting God. By faith, Noah prepared an ark for the saving of his household. Hebrews 11:7. Faith, trust God, even

and when the outcome is not yet visible. So, napakagandang mensahe po ito, na just for the hindi lamang po para sa mga tatay, but para sa lahat, that we need to walk closely with God, act in obedience, lead by example, and keep trusting God. So, ang buhay po ni Noah, kapatid, tinuruan niya tayo na magiging faithful sa Diyos. And faithfulness is possible even when everyone else chooses a different path. The world around Noah was filled with sin and rebellion, yet Noah chose to walk with God. Kaya kapatid, ngayon, ang buhay po natin, no? Dito sa mundong ito, marami po tayong mga challenges and temptation na kinakaharap. But God is still calling people to walk with Him. At ang decision or ang choice ay nasa sayo. The greatest decision any person can make is to enter into a relationship with God through Jesus Christ. Gaya ng ginawa ni Noah, he entered the ark and found safety. Jesus is God's provision for our salvation. Ang gawin lamang po natin, pagkatiwalaan natin ang kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang muling pagkabuhay. Jesus made a way for sinners to be forgiven and reconciled to God. When we place our faith in Christ, we receive forgiveness, eternal life, and new beginning. So ngayon, ang gawin po natin, gaya ng ginawa ni Noah, siya ay nagtiwala sa Diyos. Pagkatiwalaan mo din ang Panginoon, kaibigan, sa iyong buhay. God invites us to trust His Son Jesus Christ. So today, huwag mo nang palampasin pa. Tanggapin mo na si Jesus as your Lord and Savior. At hayaan mo siyang maging Panginoon mo sa iyong buhay. Ngayon na, huwag mo nang ipabukas pa, gaya ng ginawa ni Noah. Noah, merong relasyon kay Lord. He walked righteous, blameless, and he walked with God. Dahil meron siyang relasyon sa ating Diyos. Ganun din yung gawin mo, kaibigan. Manalig ka sa ating Panginoon. Ito po ang programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. God bless you!

because today is gonna be a great, great day. I'm gonna make it that way. Today is gonna be a great, great day. Praise God! Sa araw na ito na binigay niya po sa atin, it's gonna be a great day, a beautiful day. Panibagong araw na puno ng pag-asa, puno ng pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin. Welcome po sa programang Listener's Touch dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Wednesday category, kasama po ninyo ang inyong kaibigan, kay LT Miga Jen Robles Librado. Salamat kay Migo Dave kahapon. Siya muna yung nag-LT. Kasi parang hindi kaya ng boses ko kahapon eh. Thank you, Lord, sa kalakasan na binigay niya sa atin. At tayo po ay nagkakasama ngayong tanghali. Let's declare that it's gonna be a great, great day. At kayo po ay nakikinig dito sa inyong friendly voice ng South Central Mindanao on 1062 DXKI. At tayo po ay active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At nagliling ko dito sa City of Coronadal sa loob po ng 61 years. At ang FEBC noong June 6, nag-celebrate din po ng 78 years. Ganun po kay dakila at makapangyarihan ng Diyos natin dito sa FEBC dahil patuloy niya pong sinusustain, patuloy niya pong guide ang yung mga servant niya na naglilingkod dito sa FEBC. And patuloy niya din pong ginagamit kayo, kaibigan, na aming mga tagapakinig, aming mga supporter, at patuloy na nananalangin sa ministeryo na ito upang lahat ay makarinig ng magandang balita ni Kristo. Yun din po talaga yung prayer natin na ang bawat isa ay makakilala sa ating Panginoon, magkaroon ng relasyon sa Kanya, makakilala sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil wala na pong ibang pag-asa, walang ibang makakaligtas sa atin, kundi si Jesus lamang, Lord Jesus Christ alone. Simple lang yung sinabi sa Bible, pagkatiwalaan lamang natin siya. Tanggapin sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Andiyan siya, no, willing tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. At kung meron tayong Kristo, then meron tayong living hope. Praise God sa buhay na pag-asa na binigay niya po sa atin. Twelve forty-two ang ating oras, mga kaibigan, today sa ating programang Listener's Touch. Pag-uusapan po natin itong isang hymn na angkop din po sa ating giging sitwasyon ngayon. Yung hymn na i-feature natin at yun din po yung maging topic natin. Jesus is all the world to me. Is He enough sa buhay mo, kapatid? Is Jesus enough? Or hanggang ngayon, patuloy ka pa rin naghahanap? Still searching. In a world where people are searching for happiness, gusto kong maging masaya. Gusto kong maging malaya. Yun yung mga sigaw nila, no? Gusto kong maging komportable. Gusto kong maging successful. Gusto kong magkaroon ng seguridad at meaning ang buhay ko.
yun yung palaging sigaw. Pero ang tanong, nakamtan mo na ba? Kung wala pa, hanggang ngayon, meron pong sagot dyan. Ang Bible, kaibigan. Meron pong kasagutan sa lahat ng mga tanong mo. Is Jesus truly the center of your life? Kaibigan, maraming mga tao ngayon noon, kilala nila si Jesus, Savior. But ang tanong, do we know Him as our daily source of joy, strength, peace, and purpose? Kilala nga ba natin talaga si Jesus? Or a Savior lang, pero mismo ang buhay mo, hindi mo pa sinurrender sa Kanya para iligtas ka. So ngayon, dito sa programang Listener's Touch, just sit down, relax, at patuloy na mag-tune in dahil yan po ang magiging topic natin. Sa hymn natin ngayon, Jesus is all the world to me. Jesus is not just part of our lives. He should be our everything. So para po sa ating question of the day, if someone look at your life today, titingnan ka ng mga tao sa paligid mo ngayon, would they say that Jesus is your priority? Or just one of many priorities? Sometimes, nakakalungkot, kaibigan. Oo, kilala natin si Jesus, pero parang binabaliwala natin siya. Na-take for granted. No? Ginasiling ba lang, akaintindi mo na si Jesus. Ah. Pero ang siling sang Bible, dapat isik. Give naton siya una sa aton kinabuhi. Hindi lang dapat siya part sa aton niya life. No, minsan, amo ni aton niya ginasiling. Lord, amo na ning nahimo kong plano. Wala pa naton nahimo ang plano. Wala pa naton ginpangayuan bulig ang Ginoo. Sang nahimo na naton sa kapatan na ngayo, sang ginsiling na lang naton kay Lord. Ibig sabihin, hindi gid siya ng part sa ato niyo plano. Hindi siya ng ato niyo priority. Dapat before pa natin himuon ang plano, pangayoon na natin ang bulig kay Lord. Lord, ano ba ang kabubuton mo para sa akin? Ano bang plano mo sa akin na kabuhi? Amuning gusto ko, Lord, pero let your will be done. So, amo ganito sa question natin. If someone look at your life today, would they say that Jesus is your priority? Priority mo ba si Jesus? Or one of your many priorities? Sige, kamo na lang pwedeng makasabat sina. Kay, kamo man na nakabalo sa inyo kaugalingon. Pero kung mayara ka sang gusto mo nga niya i-share, then pwede mo man i-share dere sa atan. I-text niyo lang sa text line number sa DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062-DXKI-FEBC Radio. Sige, sa ating pagpapatuloy, pakinggan natin ang awiting ito mula po kay Sandy Patty. Mighty Fortress is our God, Rock and Rock of Ages.
At susundan din po ng awiting ito ni Kit Green, How They Live Without Jesus. Paano nga ba mabuhay kung wala si Jesus sa buhay natin? And yung last song natin na ipi-play, I Have Decided to Follow Jesus.

Alauna, Jess ng hapon. Kayo po ba ay nakapagpananghalian na, kapatid? Busog na ba? I hope na kayo po ay busog na. Busog sa mga awiting inyong napakinggan. At the same time, busog din sa mga pagkain na kinain ninyo sa inyong pananghalian. Gusto ko pa lang i-shout out si Ate Neneng Galvez Borhel. Hello Ate Neneng, kamusta? Tara sa may Sorala. Hello man kay Mami Vilma. Kamusta ka Mami V? At sa mga kaupo dira ni Mami Vilma. Hello man kay Ate Ivy. Kay Sir Dennis Madriaga. Siguro ang iba niya mga kabataan subong araw na sa school, no? Halong lang kaga enjoy sa inyong pag-eskwela. Hello lang dara kila Chernelia Sumatra. Kumusta na kaya si ano si Kuya Jun Sanchez? Tadugay ko na ginya wala na batian si Kuya Jun. Dara naman sa may Norala. Hello man dara kanda Pastor Luel Cazar, si Elmi, kay Sis Queenie Joy. Yun, belated happy birthday kay Sis Queenie Joy. Last Sunday yata to, Saturday ang iyo birthday. Kag kay Ate Irene sa Gigone family. Hello man kay Ate Grace Tarazona. Kamusta ka Ate Grace? And hello man dira kay Pastora Lali Jane Malazarte sa Malazarte family. Sa Norala man. Sa tanan pa nga mga tagpalamati naton sa Norala. Maayad-ayad yid nga udto sa inyo tanan. Sa may banwa man sang banga. Maanyag nga banga sa inyo dra. Sorala sa Tiboli and sa Lake Cebu. Hello kay Ate Bibing sa may Lake Cebu. Kag diri sa Coronada syempre no. Hello kay Ate Sharon Valdez. Kag kay Kuya Roy dapat kompleto, hindi lang si Ate Sharon ang akon tamyawon. Hello Ate Sha and Kuya Roy. Kay Tita Bong, kay Kuya Jem. Kay Kapamati Manda Subong. Kay Lola Edith Lopez. Kag sang nanigad nga Thursday may na-meet man gali ko nga listener naton. Si Tita Tita Belen. Hello Tita Belen sa Fernandez family. Sa Barrio 1 naman na si Tita Belen. Hello po. I hope nagapamati ka karan Tita Belen. Kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati naton, no? Hindi ko manggit ka mo maisa-isa perme, pero thank you gid sa inyo nga pagpamati. Alauna, 13 ang ato nyo oras. This time, pamatian natin ang feature hymn natin naton subong. Jesus is all the world to me. Ang author sini kay si basta sini nga hymn, no?

0: Nagapamati ka mo.
1: Suggest size 2 DXKI.
0: Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
3: Sa Santiago 4 sa talatang 8 ay ito po ang nasusulat. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ako po si Delia Mariano at naririto po ang aking kasaysayang patutuo.

0: Mas mabuti pa siguro, Delia, kumbinsihin mong ate Neda mo na ipasok kanya sa textile na kung saan doon nagtatrabaho ang ate mo habang nag-iipon pa tayo ng pangkolehiyo mo.
1: Talaga po, Tay? Payag kayong magtrabaho ako? Para sa akin, payag na payag po ako. Para mas mabilis ako makapag-ipon at hindi na ako aasa kay ate Neda.
0: Mamayang gabi, nandito na yon. Kausapin mo agad siya para matawagan niya ang boyfriend niyang manager sa factory ng textile sa Bulacan.
1: Eh, dapat itay, ipagluto natin si ate ng masarap na ulam. Yung paborito nito...

0: Wow! Ang dami kong nakain! Ayan! Malaki na naman siya! Ang tiyan ko! Sarap kasi ng pagkakaluto nyo sa ginataang labong. Sana ganito palagi ang ulam sa tuwing uuwi ako ng Biyernes dito sa Cavite. O teka, kanina pa ako lapang ng lapang dito. Samantala kayo nakatingin lang sa akin. Anong meron ha, Tay? At ikaw, Delia, may gusto ka bang sabihin?
1: Kasi Neda, anak, ako talaga ang nagsabi kay Delia na kausapin ka na ipasok mo siya sa factory. Habang nag-iipon pa siya ng pang-tuition niya sa college. Papayag ka ba, anak?
2: Sige na naman, Ate Nida. Payagan mo na ako. Para mas mabilis na makapag-ipon ako ng pera para sa kolehiyo. Kasi gusto kong makapag-enroll na sa college.
0: Sinong kasama rito ni Itay? Cavite to. Andito lahat ang masamang elemento ng bansa. Paano kung may mangyari kay Itay? Biglang pasokin ng masasamang loob.
1: Hindi naman siguro mangyayari yon, anak. Halos kakilala natin ang mga taga rito. Sila ang magpoprotekta sa akin. Silang mga kapitbahay ko. Huwag ka naman mag-isip na negatibo, anak. Cavitenyo ako. Kaya sanay na ako mag-isa dito sa Cavite. Abay, lalo nung binata ako.
2: Talagang matigas si ate. Parang kayo na siya. Kung ano ang desisyon niya, di na ito nagbabago. Parang siya lang ang may karapatang magtrabaho at ako hindi. Taong bahay.
1: Nako, anak. Huwag mo na lang pansinin ang ate mo. Kung sa bagay, tama naman siya. Cavite ito.
2: Palibhasa, sa Bulacan lumaki si Ate Nida. Sa mga lola namin. Sa mga magulang nyo. Kaya ang alam nila, mapanganib na manirahan dito sa Cavite at safe sa Bulacan. Nakutay naman, maunlad na itong Cavite at mahuhusay ang mga namumuno sa lugar na ito. Payapa na ang lugar dito. Hindi naman ito gaya ng ibang bansa na palaging may civil war.
1: Hayaan mo na, anak. Iyon ang desisyon ng ate mo. Kaya ito ang sundin natin.

0: Delia! Musta ka na? Long time no see, ah.
1: Hoy, Bungie! Classmate! Ano nangyari sa'yo at lumubo ka ng ganyan?
0: Alam mo, nung panahong bata pa si Isabel, at tayo yon, wala kaming makain sa bahay. Dahil mas inuuna pa ng tatay ko ang alak kesa sa kakainin namin. Kaya heto, nang magkatrabaho ako, wala akong ginawa kundi ang lumamon ng lumamon. Ikaw, sexy ka ngayon ah.
2: As in...
1: Teka, binanggit mo na nagtatrabaho ka? Eh, saan naman? Baka naman may opening. Pwede ako.
0: Bingo! Tamang-tama, nag-resign yung kasama kong sales lady. Umuwi ng Baler na buntis eh. Kaya kulang kami ng isa. Sige, bukas kita tayo dyan sa burger chain. Alas 8 ah. Kasi alas 10, bukas ng store namin. Itatawag ko na ito sa amo ko ha. Huwag kang mang-Indian ha.
1: Eh, bakit naman kita i-Indianin? Kailangan ko nga ang trabaho eh. Tsaka wala naman akong pakpak sa ulo.

0: Ang aga mo naman natin, Lolo Was. Ano bang usapan ninyo ang kaklase mo?
1: Alas 8 pa naman po, itay. Pero kailangan bago mag-alas 8, nandun ako sa loton.
0: Abay, alas 5 pa lang ng madaling araw, anak. Alas 6, nandoon ka na sa loton. Abay, 2 oras kang tatambay at maghihintay doon. Baka sarado pa yung burger machine na tagpuan ninyo.
1: Tay, 24 oras na bukas ang burger machine doon. Saka, mahirap na, baka matrapik ako. Trabaho na, mawawala pa kung malilate ako. Eh, kilala ko ang kaklase kong si Vanjie, nang iiwan yun.
0: Basta anak, ingat ka lang.

0: Delia, anong ginagawa mo rito sa Loton? Nang ganitong oras? Magtatanan ka ba?
1: Ay, nako! Loko-loko! Ano ako, di sinupot ng katanan ko? Madumi pa rin talaga ang isip mo.
0: Mabuti na lang itong malakwago kong mata. Naispatan na kita sa malayo. Nagdududa pa nga ako kung ikaw nga ito eh. Layo ng Cavite na lugar natin. Tapos nandito ka sa Loton? Nag-aabang?
1: Eh kasi may kaklase ako nung high school sa Dasma. Nagkita kami kahapon sa Talipapa. Ipapasok daw niya ako ng trabaho bilang sales lady sa pinapasukan niya. Kaya alam mo yun, kailangan ko kasi ng trabaho eh.
0: Eh, kasamaan sana kita eh. Kaso, kailangan ko nang bumalik ng Cavite. Dinalaw ko lang si Mama sa Chinese Hospital. Doon siya kinonfine ng mga kapatid niya. O papano, alis na ako ha. Iwan na kita.
1: O sige, ingat ka sa pagmumotor ha. Wala ka pang helmet.
0: Wala namang naninita sa highway. Hindi naman bawal. O sige, alis na ako.

0: Mga PX goods ang paninda rito sa store. Mula sa sigarilyong Blue Seal, mga sapatos, pants, lahat ay made in USA. May mga tag price naman kaya di ka malilito kapag nagtanong ang customer.
1: Kopya! Swak na swak ang uniform na ipinasuot mo sa akin. Ganito ba kasexy yung nag-resign?
0: Oo, kaya nga yan ang ipinasuot ko sa'yo. Ayan, may pumapasok ng customer. Ang kota natin, 5,000 lang tayo. Pwede na tayong umuwi ng maaga. Pero kapag hindi, wait tayo ng 6 p.m. Pero masasabi ko, Delia, marami pa rin Pinoy ang mahilig magsusuot ng made in USA.
1: Baka mga taga-Cavite pa ang mga mamimili rito. Mahilig ang mga kabataan natin sa imported.

0: Ubos lahat ang pantalon na naka-display. Oh, aba.
1: Opo, Chong. Maong ang uso kasi ngayon. Mga kakilala ko po sa Cavite ang mga namili.
0: Ba, hilig palang maong pants ang mga kababayan mong Caviteño. Kailangan order ako madami.
1: Oo nga po, Chong. Pati itong brand ng white t-shirt, 2 plastic na lang ang natira.
0: Talaga, 50 bucks yan ah. 2 na lang natira. Ibig sabihin, white t-shirt ba ang paborito suotin ng mga kabataan ngayon? Order ako marami. Overseas ako sa kapatid ko sa Amerika.

0: Nasaan amo mo? Pakitawag mo nga.
1: Nasa abroad po, sir. Bakit maraming pulis? Nataon pa na wala si Vanjie. Mag-isa lang ako rito. Teka, pati gwardiya namin kinuhana ng baril. Kinakabahan ako, ha. Paano na to?
0: Hoy! Makinig ka! Huwag kang manginig dyan. Pulis kami, nakita mo ba ang tsapa namin?
1: Nakikita ko naman po. Di naman po ako bulag. Bakit po ninyo kinuhana ng baril yung guard namin?
0: Papalagpe. Puro illegal naman ang mga tinda ninyo. Bawal ang mga picks ko dito sa Manila. Kaya lahat ng mga goods na ito ay dadali namin sa munisipyo. Wala kaming ititira. Dahil bawal ito.
1: Sir, pakiusap naman po. Pagdating na lang ng amo ko. Saka kayo mag-raid. Tangayin na ninyo lahat, pati amo ko. Tangayin na rin po ninyo. Wag lang ngayon. Baka pag-isipan ako ng masama no na pinagnakawan ko siya habang wala si Chong.
0: Hindi na. At saka tumabi ka nga. Hindi ka yayaman kahit pigilan mo kami. Swelduhan ka lang. Kaya bakit ipagtatanggol mo ang amo mo? Siya ang yumayaman at hindi ikaw.

0: Delia! Ano? Papasok ka na ba ng lagay na yan? Tanghali na! Bakit nakapambahay ka pa?
1: Wala na ako sa Luton. Balik ulit ako dito sa Cavite. Saan ba ang lakad mo at umaalingasaw ang pabango mo? Manliligaw ka ba o makikipag-date ng umagang umaga? Malala ka rin ano, Pat?
0: Magsisimba ako dyan sa Born Again Christian Church. Maalala ko nga pala, di ba masarap ka magluto? Gusto mo, irekomenda kita kay Pastor? Kasi sa Sunday, church anniversary, walang tagaluto.
1: Uy, oo, sige ba? Basta trabaho, kahit ano papasukin ko. Pagluluto pa dyan ako, expert. May kita ba ako?
0: Love gift! Bis ka na, hintayin kita. Kung maliligo ka pa, isang timba lang dahil wala namang maliligaw sa'yo doon, ha? Tanggap ka ron maging sino ka man. Plano ito ng Panginoong Jesus.

0: lang sa Sunday service, nakakilala na agad ako sa ating Panginoong Jesus. Nasarapan naman sa luto ko ang mga kapatiran. Bless na bless sa akin ang mag-asawang pastor at pastora. Madalas na akong dumadalo, naging aktibo. Minsan, tinanong ako ni pastora kung anong kurso sa kolehiyo ang nais kong pasukin. Sagot ko po ay nursing. Kaso wala akong panggastos, nag-iipon pa. Dali-dali akong ipinatawag ni pastor at ipinakilala sa isa naming may kayang kapatiran. Ito ang mga magulang ni Pat. Sila ang nagpaaral sa akin hanggang sa makagraduate po ako ng nursing. Ngayon po ay nandirito ako sa Dubai, isang nurse. Purihin po ang Panginoong Jesus.
1: Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng pagpupuri sa Diyos. Santiago 5:13.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Delia Mariano ng Cavite. Binigyang buhay ni na
1: Janelle Briones,
3: A.G. Gabrillo,
4: Carnine de Guzman,
5: Rudette Bilbar Apolonio,
6: Roy Camo Gomez,
7: Renz Ortiz.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

kabay pa nga mangin paandam ini sa aton. Kag ang bugal nagauna sa pagkapukan, kag ang matinastaason nga tagipusoon sa iya pagkatumba. Nauari, tuguti ako ninyo sa pagbutang sang mga talaksan o palamang kutanon kung ari na ang pagpabugal sa aton. Ang nahauna diri sa akon lista, ang pagtilaw sang promosyon. No pananglitan, ara kamo sa isa ka sitwasyon nga pulo pareho man ang inyo qualification, pulo pareho man ang inyo performance, pulo pareho man ang inyo ginahimo, apang sang hinali lang ang imo ya upod amo ang nakakuha sang promosyon. Ano ang imo o kon-akon ginabatsyag abyan? Kahisa, kaakig, kapait, pagbasol sa kogalingon, pag-question sa Ginoo. Kung nagalambot ina nga mga malain nga balatsyagon sa imo, niyan ara na ikaw nasiod sa pagpabugal. Ginatawag na kun ina test of promotion. Ay kaduha, amo ang pagtilaw sang pag-usisa o kon evaluation. Samasami, kung magahambal kita sang mga bagay sa aton kaugalingon, malain man kag maayo, okay lang. Kaya nga aabyan, ikaw mo gahambal sa imo kaugalingon o kon ako. Na pananglitan, kung iban maghambal sina nga bagay nga matuod, iban nga tawo, ano ang pagbaton mo? Gapangakig ka? Gadipinsa ka? Ginajustify mong imo kaugalingon? Or worst enough, mangaway ka? Abyan, kung amo ina ang imo o kung akon reaksyon, ara na kita na siod sa espiritu sang pagpabugal. Amo ini ang mathagay, masiling ako sa akon kaugalingon, ako nga tawo bla bugalon gid o kung tikalon. Okay lang kay nga, ako yagambal sa akon kaugalingon, pananglitan, ikaw bimahambal sa amon o kung sa iya. Kag magsiling, ikaw lang nga tao, shadow kagid kabugalon. Ayhan, dipinsahan tang aton kogalingon. Ukon sa masami, basi awayon ta ina nga tao. Amo nang ikaduha nga test, kabay pa nga ang Ginoo magaluwa sa aton, sa sini, nga espiritu ukon balatsyagon, patibong sangyawa, nga sa diin, magalampaso sa aton sa pagpakasala, kag hindi na kita mangin mapuslanon abyan, nga magamit sa ulubasan sang Ginoo. Ang ikatatlo dire, amo, ang pagtilaw sang pagtimalos. Pananglitan kung may iban nga mga tawo, nakahimo sa imo sang sala, nga sa diin hindi nagakabagay para sa imo. Ano abyan ang imo na batsyagan? May ara ba lang nga kaakig kagapait sa imo tagipusoon? O kung ang malain pa, nagabuko bala ikaw sang pagtimalos? Amo ni utod, dirita na matakos sing matinuod-tuodon ang aton pagka-espirituhanon suno sa pulong sang Ginoo. Matiin nyo bala utod ang ginsiling sang pulong sang Ginoo na hanungod kay Kristo Jesus. Nahaunang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21 sa katapusan nagasiling nga nagbilin sa inyo sing sulundan agud nga pagsundo ninyo ang iya tikang. Siya nga wala magpakasala, walay limbong sa iya baba, sang ginpasipalahan siya, wala siya magbalos sang pagpasipala, sang nag-antos siya, wala magpahog, kundi nagtugyan sang iya ko galingon sa nagahukom sing mataro. Amen. Daw ano nga leksyon, daw ano nga himplo, at the same time, daw ano man nga sabdong sa aton. Abyan, ang isa kapamahog nga hindi na kita magamit sa leadership o kung sa aton pag-alagad subong ng mga tumuloo o kung ordinaryo nga tao, kung maglambot na ang pagpabugal sa aton kasing-kasing. Kabay pa nga mabuslan inisang pagpaubos. Una, sa imo amigo nga kung nagapamati, kung wala ka pakabaton kay Kristo Jesus, namigin magpaubos ka sa iya tubangan sa sining mga tinion nga nagasiling Lord, gahinulusul ako sa nga akon mga sala. Kag nagatuo ako nga ikaw ng Ginoong Hesus makaluwas sa akon. Sulod ka sa akon tagipusoon, ginabaton ko ikaw. Kag ikaw Kristohanon kun ari na sa bibi sang pagpabugal, hinulsuli

0: musala kag mag-angkon sang pagpaubos paagi sa ehimplo ni Ginoong Asos kag sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Amen. Kaluyan kita sang Ginoo, paalam kita sa inyo. Ini ang Hour of Hope upod kay Pastor Daniel Salcedo sang Hinabaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Mga kauturan, mga pangamuyo kita anay, Ginoo, nagapalapit kami sa imo sa sinigid ng kaagahon. Ikaw naman magabantay ka, magaubay sa aton sa sinigid ng kaagahon. Upti kami sa mga pagtuon kaysa nga ni Kristo Jesus. Amen. Ang pulong sang Ginoo puno sang mga promesa sang Dios. Ayhan, may mga atake si Satanas nga makahinder sa imo pag-alagad sa Ginoo kag sa pagtawag niya sa imo. Ayhan, iban sa inyo nakahibalo sining tatlo kadi nga mahatag na kon sining aga amo ining disappointment. Ang disappointment amo ining una nga atake sang yawa nga mahinder maupangan ang imo pag-alagad sa iya. Ang disappointment, this is what we call a feeling you feel when you fail to meet your expectation or hope. Ikaduha, discouragement. Ang discouragement, this is a feeling or being deprived of courage or confidence. And then ikatatlong gamiton sa yawa nga maghinder sa imo nga pag-alagad is this discontentment, a feeling of being discontented. Nabinagid sa kwarta ang kaysa, bawa, nag-crave lang kita for more. Amun ang kaysa nga, aton dapat talupang doon ini. Amun ang isa sa mga tidbits nato sa sinigid ng kagahon, mga Kristohanon. Disappointment, discouragement, discontentment, irisain na sa vocabularyo sang inyo nga mga sa Kristohanon nga pagkabuhi. Na kung talupang doon naton, siling sang Matthew chapter 28, 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And lo, I am with you always. Why is it saying always? And lo, I am with you always. Para sa akon, tapos na natin pagtuon natin sa Philippians chapter 1, pero katahom pala, may duha ka solemn farewells. We find that our Lord Jesus Christ giving, ginhatag sa mga simbahan, sa mga Kristohanon, like what we have discussed in Philippians chapter 1, sang mga apat na kagahon ng nagligad. Ang duha ka solemn ng farewells niya is this. Siling niya, ako maging kaupod niyo per me. O summer, winter, autumn, spring, four season. And lo, I am with you always. Kaupod niyo ko sa pihak, sa kabudlayan, sa kalipay, sa kasakit. Kaupod niyo ako. Lo, I am with you always. I live and yet still I am with you. Matthew 28:19-20. Nya, ginbayaan ko kamo apang upod niyo ko gyapon. Ikaduha, nga nakita naton sila niya sa Revelation chapter 2 verse or chapter 22 verse 20, ano ginambay naman? Nya, surely I come quickly. Amo ning duha ka solemn farewell nga hindi naton malipatan sa pulong sang Ginoo ang Dios. Not only sila niya, and lo, I am with you always. Nga ginbayaan ko kamo pero upod niyo ko gyapon. Matthew 28:19-20. Pero sa Revelation chapter 22 verse 20, sila nga, behold, I come quickly. Or surely I come quickly. Number 2, nga farewell nga nakita naton diri sila nga, surely I come quickly. Kun aton tanupang doon sa Revelation sa bugna 22:20. Sila nga, I leave you for a while. Bayaan ko kamo anay. But I will be with you again shortly. Puwerte, no? Napanguna-una. Kung aton talupang doon sa Matthew 28:19-20, there is one word more remaining which must not be overlooked. And that is the word, Amen. Kabay pa, nga aton ini bala talupang dun. Maisa ka misyonaryo nga gin padalas ang Diyos, gin deputize ang Ginoo sa isa ka duog nga ginagamhan sang komunism, komunista. Uy, kapati nga may Diyos ang kalibutan. Gindakop siya sang gobyerno sina. Kagin execute siya, gin ipatyon siya sa plaza. Apang before his execution, gin patubang sa iya duha ka bata kag sa iya asawa. Siling niya, pastor, kung i-deny mo si Kristo, nga imo ginasimba kag ginalagad niyo sang duha mo ka bata kag isa mo ka asawa. Kung magsiling ka nga deny mo ang Diyos kag ginawali mo kag ginasimba mo, buyan ka namon. We will set you free. Grabe, no? Nagtulok siya sang masinurubon sa iya asawa, kag siya mga kabataan, nga siling niya, kung i-deny ko si Kristo, ginawali ko, paskin kaisa lang, maging kaupod ko pa, tub-tub nga mapatay ako, ang akon kabataan, kag akon asawa, magmali pa yun pa kami ayahan. Apang without hesitation, ang iya mga kabataan, kag iya asawa nagsiling, die for Christ, daddy, die for Christ. Butsing ganun, ang gintudlo sa ila panimalay nga si Kristo, mangin matay man ta, basta kay Kristo lang, why kaso? Mao iban nga mga tao, damo, gapangin matay sa kausang, why pulos, no? Nagapangin matay sa kausang, nga wala Diyos, bla? Pero damo sa tao ka nga sini, makahuluya lang galing sa mga Kristohanon, nga kita nga mga Kristohanon, we know nga aton Diyos matuduod, apang, mao duga-duwa-duwa, pa kita magpangin matay para Kristo? Kagabay pa yun nga misyonary sa Sningaga, nga ginistorya ko sa inyo, nga makastir up, makarevolutionize sang aton kasing-kasing to keep on, to move on sa pagpangdaog sang kalag. Die for Christ, daddy. Die for Christ. You know, abi mo ka ang botsing gano'n. It speaks of Christ's confirmation of His promise. Siling niya, in law I am with you, bisan pa sa bibis ang kamatayon, mangin kaupod niyo ako. Because I believe that it is His Amen in whom all the promises are yes and amen. Bisan pa sa pihak sang kamatayon, ang tatay nga misyonaryo na patay kag execute during the time in the plaza. Sa mga tao nga wala gapati nga may Diyos ang kalibutan, apang iya kalag maripayon kaupo ni Kristo Jesus. Up to the very last drop of His blood, ang Diyos yara dira. It speaks of Christ's confirmation. And then, sa Matthew 28:19-20, it speaks also of Christ's concurrence with it and their agreeing desire and prayer of expectation. Ang aton yes, ang aton amen to Christ, nagapromisa ina, kag nagabaylo ina, pakadto dito sa aton pagpangamuyo. You know, kapay pa kung tani nga kaangay kita ni Joshua, kag sang iya panimalay nga nagpili nga magalagad sa Ginoo. Let's be bold and courageous. Nga may kaisog kita sa paghambal sa kamatuoran, telling others about God. Amuning mga Kristohano, amuning nami bala nowadays nga pagpanghangkat sa aton. Di kita mahuya. Ang kisa, nagkakatingala pang iba nga mga tao yung abyan nga, ay Kristohano, ang glik ha? No, hindi man makita, kag hindi ko man mahibaluan. Bawang dumduman ko, kapila na gid kuya makuan mo, kapila na gid kuya masalaan nga pari. Ang butan nung dumdubugoy man gani ako nga panglakat-lakat. Pero may sinya, father ka? Hindi man sinimang kung ahu, father ko, sang tatlo ka kabataan. Hindi andamin niya, pari ka? Hindi niya, father ka? Di father gin man ko, may tatlo ko kabataan mo. Pero hindi, hindi ko pastor ako, yatingala ko man kay. Abi mo mga kauturan, there's always a job awaits us wherever we are. Mga kauturan, kung isa, kabudlay sang trabaho ginatag sang Ginoo sa aton. Kadumdum ka mo sa istorya sa 1 Samuel chapter 17. Nga sa verse 37, ginsugo ni Saulo si David nga maglakat. Nga, lakat ka kaya ang Ginoo may kaupod mo. Kag sa verse 38, sa 1 Samuel 17, ginarmasan niya si David sang armor, taming, espada. Apang sa verse 40, ginkuha si David yang iya itirador. Kuha siya limak, bilog nga bato. Ginbutang niya sa iya buon-buon sa shepherd bag, sinambal niya. Kag ginagpili sa sang manami nga limak, bilog nga smooth nga stone. Apang nga gamay nga limagin ka bilong pili yaman isam lang to nakaigo sa alimpuduhan ni Gulayat kay because the explanation there was may apat pa, there are four other giants eh. Apang ano pa lang yara sa kamot ni David? A sling? Tirador kag bato? Abi mo, the bigger the giant, the harder they fall. Amo na ginhambal sa pulong sa Ginoo, not by might we win, not by power we win, but by the Spirit of God. Tunin niyo lamayo ang Episo, Kapitulo 6, verse 11 to 17, matahom ini. That's why mga kulturan, we need to, you know, ang Ginoo may tinutuyo sa atong kabuhi. May purpose siya. Nga may limagid kay isama lang itong binog, may purpose siya sa apat binog ba to? May purpose man siya, nga si David yung gamit niya man, because he wants to show his sovereign power through David. No question about that. You know, we have the promise and assurance from our Lord. Sili niya, sundan niyo lang ako ng mga tinutuyo sa mga kabuhi. That's why, sa aton bala no, kung kinagapon sa aga, ginambal ko ang pag, why hindi na dapat mag-divide kita, magbahin-bahin kita. We need to pray for one another. We need to cooperate or unite with one another. Kag kung kinanglan pa, irisgo natin ang aton kabuhi, irisgo natin. And we need to plan together. Planuhan ta kung paano itong mapukan ang yawa. Galing kayo kung iba niya, ginaplanuhan nila kung paano nila mapukan ang iba niya mga Kristuhanon. Ngayara na ginagamit siyang Ginoo sa maayo pa. Mausayop ina. Magsunod kita sa Diyos. Kag dapat natin hibaluon, isiparar natin na itong kabuhi sa silingang kalibutan. And let us always evade sin that drag us from God. O kabay pakuntani. Nga aton gid dumdumon ang ginhambal din sa Romans, ginhambal ko ni isang premiero nato nga semana ng broadcast naton di Romans 8:28, and I want to you to remind all of you sa sinigit nga kagahon, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. We are more than conquerors. But remember this. Dua kabutangan nakita na akong dire. Ang tagsa kabutangan nagkaklatabo sa imo kasa akong kabuhi, may tinutuyo ang Ginoo. It's for our own good and for His glory. Para sa imo kayuhan, para sa iya kahimayaan. Kag dapat naton dumdumon ini whatever it is. Ano man da, dalagko man, masakit man, loses pain, masakit, problema, kadamo lang. Kakalatabo sa aton kabuhi, it's for our own good and for His glory. Ang importante lang that we have the capacity to accept everything that happens nga nagkakalatabo sa imo kag sa akon kabuhi, nga ang Ginoo may purpose, may tinutuyo, ayhan ginapamature ka usang Ginoo. Amo na ko sini, amo pa na ang nahimo sa akon, amo na blang kisa, pero wala kita kabalo ang Ginoo nagapabakod pag itsang aton na pagtuo, nga kung isa do abi naton daw dihado kita, but we do not realize that God is working in our lives nga maayo na para sa imo. He wants to let you learn needed lessons sa adlaw-adlaw mga pagkabuhi. Nga ang si David giging gamit sa Diyos. Nga ang hindi ang mga madamo ang mga tao sa pagpukan kaysa kay Gulayat. Tungod ay han ang ginuluyag niya ang yes, sovereign power mapakita sa bilog ng kalibutan. That not by might we win, not by the power we win, but by the Spirit of God. That's why Christians, mga Kristuhanon, kinanglan kailangan magdepende lang kita perme sa Espiritu sang Diyos. Sa balaan ng Espiritu, sundun ta perme ang iya kabubuton, himuon tang buluhaton para gid lamang sa iya kaayuhan. Ang nagkatabo sa imo, whether you see it as negative, it's for your own good and for His glory. Pastor Gideon Kahilig.
3: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: DZAS, gamit ang wikang Amoy, isang katutubong wika sa China, ang programa ni Miss Phoebe ay isang malaking pagpapala sa mga Chinese na nakatira sa Maynila. Hanggang sa ngayon, ang mga programang ito ay nagpapalakas sa buhay espiritual ng ating mga kapatid na Chinese at nanghihikayat upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at maging involved sa ating mga radio missions.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusot.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay tatalakay ngayon sa usaping mental health wellness. Kaya kung kayo po ay merong katanungan, ay ihanda nyo na po yan at i-comment sa ating Facebook page. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa ADHD. Kaya kung meron po kayong mga nais malaman tungkol sa usaping iyan, ay ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan sa atin ngang ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio para matagpuan po ang ating ongoing Facebook live streaming at maging sa ating YouTube live streaming. At tayo rin po ay syempre napapakinggan sa radio via 702 DZAS AM band. Iyan po ay sa pamamagitan man ng radio, ng inyong PM radio, transistor radio o sa mga car stereo po ninyo habang kayo ay bumabiyahe. At syempre, hello po sa mga tagapakinig natin sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Yan po ay maaari ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man, kaagapay, ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po ako hanggang alas 3 ng hapon at maya-maya rin ay makakasama po natin ang Open Mind sa Foundation para nga po pag-usapan ang patungkol sa ADHD. Kaagapay, i-share mo na rin ang ating ongoing Facebook live streaming o kaya ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. Muli, kung kayo po ay merong questions about ADHD, ipadala nyo na po yan at atin po yung itatanong sa ating mga kasamahan maya-maya lamang. Tayo rin ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa puntong ito, kagapay, tungo po tayo sa ating health forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.

0: Tagapay, ito nga po ang Doctors Online dito po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa Himpapawid. At muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules ng hapon. Ito po si Kayla Escalante. Ako kaagapay, kumusta ka ba ngayong Wednesday? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan ngayong mainit na hapon, no? Pero sana ay mamaya ay hindi na umulan, no, kaagapay. Pero bago yan, bago pa man ang usaping yan, ay tayo po ay dadako na ngayon sa ating usapan. Again, ang ating pong topic ay ADHD. Kaya kung kayo po ay may katanungan dyan sa topic na iyan, ay padala nyo na po sa ating official Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. At aabangan po namin, ha, ang inyong mga katanungan, at muli po ay ibahagi nyo na rin po ang ating episode ngayong Wednesday para po, no, sama-sama tayong matuto dito sa ating talakayan. At tuwing nga pong third Wednesday ng buwan ay nakakasama po natin ng Open Minds. At para ipakilala ang ating iba pang makakasama ngayong hapon ay narito po ang President o Presidente ng Open Minds Foundation. Atin pong i-welcome kaagapay si Sir Ed Isidro. Magandang hapon, Sir Ed!
1: Kayla, bago ko introduce yung mga kasama ko, pwede ko ba sabihin kung ano itong Open Minds?
0: Sure po, go ahead, sir.
1: Okay. Mga kaagapay, magandang hapon po. At itong mapapakinggan ninyo, itong Open Minds. Ano ba ito? Ang Open Minds ay isang, ano ito, support group na tinatag para sa mga may sakit sa isip at sa mga kanilang mga kasama, mga kamag-anak. Ito po ay tinatag noong December 2001 ni la Mrs. Rosita Nasal at ang kanyang mga ang kanyang anak na si Doktora Nasal, at kasama na rito yung mga si Army Martinez at saka si Nonet de Guzman. Okay. Ang aming layunin ay simple lamang para magbigay na sapat na kaalaman sa mga tao na may sakit sa isip para malaman ng kalahatan na ang sakit sa isip ay di dapat itago o kaya ikaya. At ang huli, ang sakit sa isip ay nagagamot. Okay. Ngayong hapon po, dalawa po ang bali guest speaker natin. Ang una nating guest speaker ay si Doktora Ana Aurelia Noel Cortez. Siya ay graduate na psychiatry sa Angeles University Foundation School of Medicine, residency sa psychiatry ng Veterans Memorial Medical Center, at meron din siyang BS Medical Technology sa Angeles University Foundation. Marami siyang current positions, no? Medical Specialist, Department of Psychiatry, Bicol Medical Center, Naga. Active Consultant in various medical centers, kasama na rin ang San Fernando, Pampanga, Angeles City, kasama na rin dyan itong part-time professor, University of Batangas Graduate School, Lipa City. Okay. Siya ay membro ng Philippine Psychiatric Association, at siya ay diplomate special board ng Philippine Psychiatry. Okay. At isa natin kasama ay si Dr. Jason Bascos. Si Dr. Jason Bascos po, itong ang head ng Department of Psychiatry sa Quezon City General Hospital. Tutulungan din na tayo upang maintindihan natin itong ADHD. Doktora, nandiyan ba kayo, Doktora?
2: Yes, Sir Ed, I'm here. Good afternoon po.
1: Oh, good afternoon. Doktora, pag-uusapan natin itong ADHD. Ano itong ibig sabihin itong Ano yun? ADHD.
2: Okay. Yeah. Basically po, ADHD is also known as Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito po ay isang neurodevelopmental disorder po siya. So, ibig sabihin, bata pa lang po, eh, nandun na po yung condition, no? Uh-huh. So, nandun na po sa brain mismo yung problem. So, hindi na po siya sa ugali, ganyan, na minsan nagiging okay. Misconception ng iba.
1: Okay. So, sa ano pala ito? Sabi niyo sa mga bata, usually mga bata ang dinadapuan itong ADHD.
2: Opo. Usually Doktora? Po, na nakikita po ito in childhood. Pero yung iba po, dahil minsan nami-misinterpret siya as makulit lang, malikot lang,
1: yes.
2: Na o-overlook po siya pag bata. And minsan, pag tumatanda na po tayo, dun po lumilitaw yung ibang problema na nag-i-interfere na sa pang-araw-araw na ginagawa. Like, trabaho, pag-aaral. So, dun siya nagmamanifest na or lumilitaw.
1: So, makatuwid, nakikita natin ito habang bata. May mga symptoms, pero hindi natin na probably na-identify na ADHD.
2: Yes.
1: Pero pagka tumatanda itong batang ito, habang tumatanda siya, eh itong sakit na ADHD ay lumalala. Tama po ba?
2: Depende po. Hindi naman po lahat ay lumalala. So usually po pag bata, ang nagiging sintomas nila eh madali po sila ma-distract. Hindi po sila makapag-maintain ng attention.
1: Yes.
2: Or nasasabi ng iba na nagiging makalimutin, na sobrang active, malikot, no? O kaya pabugso-bugso na lang yung mga ginagawa nila or impulsive. However, kapag tumatanda na po sila, kumari naging adult na po sila, minsan po nakikita dun sa poor time management, na minsan nami-misplace nila yung mga bagay-bagay, like they don't know where they put their keys, ganyan. Tapos mahirap sila mag-organize ng mga task. Tsaka minsan, nadedelay nila yung mga dapat gawin.
1: So,
2: their keys, ganyan. Tapos mahirap sila mag-organize ng mga task. Tsaka minsan, nadedelay nila yung mga dapat gawin.
1: Karaniwan.
2: Ay for adult psychiatry, so majority po ng mga nakikita ko ay mga adults.
1: Adults, ha? Huh?
2: Yes po, opo.
1: So, tapos natin, beginning habang bata, ata, pagkat sa at anong magagawa natin?
2: If I got that correctly, usually pag adults po kasi pupunta sila minsan, ang nagiging complaints po nila ay hindi po sila maka-maintain ng focus or hindi po sila maka-concentrate. So, kailangan po silang i-evaluate na mabuti kasi madami pong pwedeng ibig sabihin yung sintomas nila. So kapag na-confirm po na ADHD, may mga pwede pong i-abiso sa kanila, like to help with the focus or concentration problems.
1: Mm-hmm.
2: So may mga ginagawa na practical advice, like keeping a diary, maintaining their, you know, schedule, no? And to try to stick to a routine, parang ganon.
1: Okay, maybe we can go into that later.
2: Yes. Dun
1: sa mga paano natin malulunasan yan or how they can control that. Doc Jason, meron ba kayong may-add sa ADHD?
3: Yes po, Sir Ed. Interesado ako sa kanya kasi nabanggit ni Doktora na da-diagnose in childhood pero sabi nga may nakikita sa pagmatanda na.
2: Yes.
3: So it does not mean, tama ba Doktora, intindi ko na hindi siya lumilitaw sa pagtanda pero kumbaga ba nakatago lang the whole time na nagkakaedad siya.
2: Opo. So minsan they're parang nade-disguise sila as something else, no? Either minsan kunwari in conversations may nagbabut in ng basta-basta sa kunwari sa isang friend group may tinatawag na nagpapabida parang ganon. Pero it could have been a sign of or a symptom of ADHD na pala. So, marami pong mga hidden, signs and symptoms here and there. nakapag-see, numerize siya, or in total, parang it can fit a picture po of ADHD na
3: Ayan. So
2: na-overlook
3: para
2: na.
3: maintindihan natin, para maintindihan natin, doktora, ano-ano nga ba yung sintomas na lumilitaw sa pagkabata? Tapos
2: Bata,
3: kung makikita
2: yes.
3: natin yan, posibleng ADHD itong case na to.
2: So, as I've said earlier, usually mga pagbata, yung easily distracted, they can be forgetful, they misplace things, no? Tapos kapag mga hyperactivity symptoms, usually yon, excessively active, malikot, they can't sit still in the classroom. O kaya they become very impulsive, they butt in when, adults are talking, for example. So kapag tumanda na sila na hindi na treat or whatever, so nagiging ano na po yon. Yung iba parang they, nagiging subdued yung symptoms nila. No, minsan mas tumatahimik, pero ang nagiging presentation po nila ay inattention. So dahil hindi na sila masyadong malikot, yung isip nila naman nila yung gumagalaw-galaw. So kaya minsan this leads to procrastination, nadedelay yung mga ginagawa nila kasi hirap sila to just focus on one thing, which leads to, hindi sila nakapag-organize ng thoughts. And then lumilitaw na yun as burara or makalat, ganyan. They lose things frequently. So parang ganun yung mga nagiging symptoms when they grow older.
3: So early diagnosis ba, doktora? Importante yan? Sa pagkabata pa lang ma-identify na to?
2: It can help para po at least may mga interventions nang ma-present early on para later on, they would know how to cope with the symptoms na they're not, kasi sometimes they are identified as problem children, na hindi na masyadong na na-realize yung potential nila when this is unnoticed when they're children. Kaya minsan yung full potential, hindi nakikita dahil natatago ng mga symptoms nila ng ADHD. So it can help if they're identified early on.
3: Dito tapos isa pang magandang tanong dito is saan ba nanggagaling to? Meron ba siyang particular na pinanggagalingan o lumilitaw lang yan basta?
2: Usually pag ganito is yun nga sabi niyo developmental, so malakas ang genetics, no? And kung merong lahi sa pamilya, mas mataas ang chance na mag-express sa mga bata or mga anak nila. So, simply put, parang ganon.
1: So, yung parents, pwede manggaling yan sa parents.
2: Pwede
1: being
2: po.
1: So, being passed down.
2: Yes, it's possible.
1: Yeah. Doon sa mga inyong mga pasyente, just to give us an idea, yung sinasabi yung mga bata, usually, anong age bracket yun? Mga ano? Tapos, after that, doon sa mga inyong mga pasyente, on the average, anong mga age bracket niyan pagka sa adult?
2: Pag children kasi, usually pag school age, kapag when they step into school, minsan may nakikita ng symptoms. Pero yung iba kasi dahil nakikita nila na they excel academically, sometimes they dismiss the other symptoms.
1: Yes.
2: Kaya hindi po nila masyadong nabibigyan ng pansin. So usually school age yan, pag mga elementary school, no? Preschool hanggang grade school. And then later on, parang in high school or in college, nagiging inattention problems na sila or focus or concentration problems na yung lumilitaw.
1: So, yun sa'yo, yung sa adult, yan ang sinasabi yung pagka nasa college na at saka probably in high school.
2: Yes, or may mga iilan din po na they're already professionals.
1: Hindi, so we're just talking about average. Yung
2: average.
1: Usual. Yes.
2: Okay.
1: We will include the mga exception. Marami yan eh. Pero
2: no
1: doon sa usual, if you, so pagka dito mga high school, college,
2: yes,
1: lumalabas yung mga symptoms yung hindi makafocus, hindi makakoncentrate. And that's the one that hampers them in their daily lives.
2: Yes.
1: Sinabi niyo genetics ito. Meron pa bang ibang causes yung ADHD?
2: Pero
3: is there a way para iwasan?
1: Yes.
2: Okay. To avoid it completely, hindi na natin masasabi kasi it's highly neurobiological, no?
1: Ah.
2: Pero siguro we can try to perhaps improve yung everyday life nila by siguro sticking to routines, no? Kaya ini-impose nila sa early in childhood yung routines, no? They stick to a regular schedule, they have activities, and of course, yung ano, recommendations for screen time and social media use. Opo.
1: Yan ang napaka-importante. Yung
2: yes.
1: recommendation for screen time at social media news. Dahil napakadami ngayong mga kaso na nangyayari sa buong mundo na yung social media ay binaban na nila dun sa mga 16-year-olds and
2: that
1: down.
2: That is true.
1: Nag-umpisa sa Australia, ngayon nasa UK, malaking controversy yan. So, ito pala, yung social media at saka yung screen time can influence yung dito sa ADHD.
2: Yes, actually hindi lang po for ADHD, but more so for ADHD. Pero ang nagiging problem po kasi with the social media use is if especially if it's uncontrolled or unsupervised. So minsan they can go, you know, hours and hours every day on their social media device or on their device, no?
1: Siguro, siguro doktora, hindi lang minsan. Usual.
2: Madalas.
1: Dahil pati ko, nangyayari na sa akin yan. Nakikita ko yung time ko. Uy, ang tagal ko na pala rito sa screen.
2: Yes, medyo guilty po tayo lahat doon.
1: Okay, okay.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Opo.
1: Doc, go ahead, Doc.
3: Ayan, sige. So, once na ma-diagnose, say bata pa lang yan, identify na sila, inattention, hyperactive sila, ayan na, nakita na. Anong mga posibleng gawin para dyan, doktora?
2: Okay, so usually for children, it depends on the age, yung symptoms nila, kung gaano ka impaired or yung gaano ka affected yung functionality ng bata. And usually it's a combination of yung support galing sa school system, no? Tapos kung pwedeng i-refer for behavioral strategies na ibigay. And para makita kung talagang hindi na kaya ng ibang mga strategies, then that's when we go to giving medications.
3: Ayun, sige. So, sa paggagamot naman, siyempre, ano na, no? Talagang chemical means na to control
2: yes.
3: the behavior.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Sige. Sir Ed, yung mga misconceptions ko ya dito, gusto mo itakal natin?
1: Oo. Definitely, dahil yan ang mga nakikita natin lagi. Hindi yung...
3: Sige,
1: hindi.
3: Pero,
1: okay.
3: Medyo bilang ang oras natin dito, Sir Ed, ha? Yung mga misconceptions ng ADHD, medyo mahaba-haba rin, di ba?
1: Siguro.
3: Sa mga bata to, hindi nangyayari sa babae to, yung mga ganun ba?
2: Correct, correct.
1: No? Yeah. Siguro, well, you can choose maybe kung ano yung mga misconceptions in general. Maybe choose about 3 to 5 and just stick to those and then go to the next topic.
3: Mm-hmm. Ayan, sige ko. Medyo bilang ang oras eh.
1: Oh, tama, tama.
3: Sige, go doktora. Itakal mo yung misconceptions na yan.
2: So usually, mga common misconceptions is sinasabi nila na yung mga bata daw na may ADHD eh tamad lang or lazy or walang disiplina. So this is not true, no? Yung problem po talaga dito is the brain's inability na mag-self-regulate, no? So hindi po talaga siya katamaran or problema sa disiplina, no? And then yung isa pang nagiging misconception is nasa parenting daw, hindi daw marunong maging magulang ang yung ang tao sa bata. So hindi po siya doon dahil nga malakas po yung genetics na genetic background or genetic cause ng ADHD. Another one, yung asukal, sabi nila. Kaso wala po talagang ano eh, confirmation in the studies, no? That would say na sugar is really a cause of ADHD. So hindi po siya talaga 100% proven, okay? And syempre, yung kakabanggit lang po natin, yung too much cell phone or gadget use, it says that it causes ADHD. So kahit nga po tayo na, you know, adults na, so pwede po tayo magkaroon ng ADHD-like symptoms or katulad siya ng ADHD pero hindi po siya ADHD. Pero yung mga unhealthy screen habits, syempre, can make attention problems worse. So, lumalala po ang attention problems ko. Kaya hindi po siya advisable. Kaya may limit lang po dapat tayo.
3: Ayan. So, it's neurodevelopmental, meaning pagkabata pa lang meron na, pero pwedeng
2: Yes.
3: magkaroon ng ADHD-like symptoms pala.
2: Yes,
3: No? So,
2: yes.
3: hindi it doesn't mean na ADHD yun, no? Parang
2: Correct po.
3: ADHD lang.
2: Opo.
3: Ayun, sige. Okay,
1: So,
3: Sir Ed, baka mag, ano na tayo ha, baka magbe-break tayo. Sabi lang kayo.
1: Baka mag-alala na, Jessica Ila.
0: Yes po,
1: dyan.
0: Po, Sir Ed, Doc Jason and Doc Anna, siguro po sa ating pong pag-wrap up tungkol po dito sa ADHD, paano na lang po natin matutulungan yung mga patients po na merong ADHD?
2: First and foremost, kung may nasususpetsahan na may ADHD ang kamag-anak ninyo or mahal sa buhay, mas maganda pa rin po na mag-seek ng consultation at least para ma-evaluate po ng maayos, no? Marami po kasing nag-resort to, you know, checking online, yung mga sintomas online,
1: no.
2: Or sa Facebook, ganyan, may nakita, ay, okay, mukhang may ADHD na yung anak ko, or ako may ADHD. Kaso yung iba po kasi medyo misleading, so kailangan po natin i-confirm yung with the professional. So it's important to seek help para mas maabisuhan po tayo ng mas maayos, no? Para alam po natin yung mga dapat gawin.
3: Okay. May ano ako dyan, may saying ako dyan, magtanong, huwag magmarunong.
1: Ha? Totoo yan.
0: Opo.
2: That's correct.
0: Napakagandang reminder po na dapat po talaga ay merong proper diagnosis, no? Pagdating po
2: yes.
0: sa kondisyong ito. Nako, Sir Ed, Doc Anna, and Doc Jason, napakarami pa nga po nating dapat pag-usapan dito sa ADHD, pero limited lang po ang ating time. At sa ngayon po ay tutungo po muna tayo sa ating short break para magbigay daan sa ating health tips. Pero sa ating pagbabalik po ay sasagutin po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Muli, no, kaagapay, kung meron po kayong katanungan tungkol dito sa ADHD, ay ipadala nyo na po yan. Pwede nyo pa pong ihabol dito po sa ating ongoing Facebook live streaming. Pero sa ngayon, Sir Ed, Doc Anna, Doc Jason, we will take a short break po muna at magbabalik po ang Doctors Online.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health tips.
6: Batay sa research, maraming paraan para mapatalas ang utak para mapanatiling healthy itong anumang edad. Ang pagkakaroon ng brain exercise ay nakatutulong sa pagpapatibay ng memorya, konsentrasyon, at focus sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya narito ang ilang paraan para mapanatiling matalas ang isipan. Una, maglaro ng jigsaw puzzle. Ang paglalaro ng puzzles ay nakatutulong para ma-challenge at exercise ang utak. Pangalawa, i-build ang vocabulary. Malaki ang naitutulong ng mga vocabulary lesson sa pag-i-stimulate ng brain. Batay sa research, mas maraming regions ng brain ang gumagana sa mga vocabulary task, particular na ang area na mahalaga ang visual at auditory processing. Makatutulong ang pagkakaroon ng notebook pag nagbabasa, pagsusulat ng mga unfamiliar na salita at paghahanap sa mga kahulugan nito. Pangatlo, sumayaw. Alam mo ba na hindi lamang pala sa physical na katawan may benepisyo ang pagsasayaw, kundi sa brain din? Dahil ang pag-aaral ng bagong dance moves ay maaaring makapag-increase ng brain processing speed at memory. Pang-apat, makinig sa musika o tumugtog. Batay sa pag-aaral, ang pakikinig sa masasayang music o tunes ay nakatutulong na makapag-generate ng innovative solutions kumpara kung tahimik lamang. Nakatutulong ito na ma-boost ang creative thinking at brain power. At panghuli, mag-aral ng bagong skill at ituro rin ito sa iba. Ang pag-aaral ng bagong skills ay nakatutulong sa pag-improve ng memorya, habang ang pagtuturo naman nito sa iba ay nakapag-e-expand pa ng learning. Ang health tips na ito'y hango sa healthline.com at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
4: Doctors Online.
0: Nagba Balik ka agapay ang programang Doctors Online dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Again po ang ating topic ngayong Wednesday ay ADHD. Kaya pwede nyo pa pong ihabol kaagapay ang inyong mga katanungan at sasagutin po yan ng ating mga bisita ngayong araw. Si Sir Ed Isidro ng Open Minds Foundation, si Dr. Ana Noel at Dr. Jason Vasquez from Quezon City General Hospital. At Sir Ed, Doc Ana, Doc Jason, tungo po tayo sa mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay
1: Kayla, Sir Ed.
0: Yes po.
1: Sandali lang, no? I want to give the psychiatrist a chance probably to say some important things about ADHD.
0: Sure
1: before
0: po.
1: Before we go to the questions. Kasi bitin na bitin itong yung ating ano eh. Itong yung ating preliminary eh.
0: Mm-hmm.
1: Have, that's also very, very superficial. And what we want to get here is the knowledge of the psychiatrist from the practice and the practical side. So, Doctora, if you have any important thing that you just want to repeat so that the audience may latch on it, and then Dr. Jason do the same thing, then we can go probably to the questions. Napaka-importante yung time ng mga psychiatrist na ma-explain muna some of the basic things about ADHD.
2: Okay. So basically, just to summarize what we've been talking about earlier,
1: yes.
2: No? So ang ADHD ay isang neurodevelopmental condition. So ibig sabihin po, hindi po siya nangyayari nung pagmatanda na tayo. So bata pa lang, pwede na po siyang makita, no? Or dun po siya talaga nagma-manifest. And pwede po siyang magamot, or yung iba din naman po hindi nagagamot, and which is okay. May mga interventions po tayo for that. And then, usually kasi pag, yung, pag iniisip natin yung tungkol sa gamot, syempre madaming negative, you know, feedback from a lot of people. So yung sinasabi nila na, nakakabago daw ng ugali, yung mga ganon. So that is a fallacy. Hindi po siya totoo. So tinutulungan, parang ano po, parang kunwari, malabo yung paningin natin, so kailangan natin magsalamin. So yung gamot po, parang salamin po siya para mas malinaw lang po yung vision natin. So that's what the medications do in ADHD or in children or in adults with ADHD. And kapag na-monitor naman po yung pagbigay ng gamot, naging malaki po yung benepisyo niya sa tao. At gumaganda naman po yung functionality nila overall. Nakaka-perform sila ng at their best or at their optimum.
1: Great. Thank you, Doctora. How about Dr. Jason? Give us a few points, major points.
3: Sir, and maganda yung pagkakasabi ng Doctora. So siguro reinforce ko na lang yon na kapag yan nga na-diagnose ng ganyan, huwag silang manghinayang na lumapit at humingi ng tulong. Malaki po nagagawa ng gamutan, malaki nagagawa ng therapy para po maging normal ang pamumuhay ng tao. Ayan po.
1: Na-mention ninyo yung therapy. Meron ba mga common therapy na ginagamit kayo para dun lang sa ADHD? Last question ko lang yon before we go to the questions.
2: So usually po, usually po ang mga therapy na binibigay sa mga patients or those with ADHD, mga tipong behavioral therapy, and then also we train parents, no? Kung paano sila mag-handle ng mga kamag-anak or even their children with ADHD. So yung behavioral therapy po yung pinaka-practical siguro na masasabi natin na approach, no? So yun po yung nabanggit ko kanina na we teach them how to follow routines, how to improve their behavior, tapos paano po nila ma-manage yung impulsivity nila, no? Or yung panggigigil, you know? And then we also use positive reinforcement, no?
1: Okay. Okay, last word, Doc. Jason, before we turn it over to Kayla.
3: I-turn over na natin, sir. Marami naghihintay ng mga katanungan sa atin dito, for sure.
0: Yan po. Salamat po, Doc Ana, Doc Jason.
1: Kayla, I have the questions.
0: Okay po. Ito dito po sa ating ongoing Facebook Live. Kasali din daw po ba sa mga signs yung aggressiveness sa ADHD at paano daw po ito mamamanage?
2: Okay. There are some people who have aggression as one of the symptoms. Pero hindi po siya yung pinaka-main na sintomas ng ADHD. Mm-hmm. Pero yung iba po kasi, parang mukhang agresibo dahil po sa tinatawag nila nating impulsivity or madali silang ma-frustrate, no? Or kapag hirap po sila mag-regulate ng mga emosyon nila, no? Kasi yung iba po mga bata, dahil hindi pa fully developed yung brain, so mas nagre-react po sila bago masundan ng logic or pag-iisip nila. So minsan, kapag gigil sila, yun, nanunulak, no? Nagiging agresibo. Pero hindi po talaga siya symptom ng ADHD. Hindi po siya exclusive for ADHD. Kaya kailangan din po siya na ma-evaluate na maayos. So hindi po tayo pwede mag-jump into conclusions and say that this is ADHD.
0: Okay po. So kailangan pa rin po, as always, yung proper diagnosis po, mm-hmm. no?
2: Okay. Yes, we have to evaluate first.
0: Mm-mm. Ito po, another questions po. Ano daw po kaya ang dapat na vitamins para po sa mga batang mayroong ADHD?
2: Okay. When in terms of giving vitamins, wala naman po talaga siyang hindi po siya recommended as primary treatment for ADHD. Pero kung iniisip na may kakulangan sa nutrition ang bata, then we have to, you know, make sure na ma-evaluate pa rin muna sila. Kasi kailangan po sila ma-screen ng maayos bago po natin i-conclude na it's caused by kakulangan lang sa vitamina, no, or sa minerals. So we need to, you know, always evaluate first. And para makita po natin kung ano yung pinaka angkop na, you know, management or treatment para doon.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Salamat po, Doc. Ana, siguro pa ito po ang ating last question. Meron daw po siyang staff sa kanyang business na mayroong ADHD. Paano ko po siya matutulungan or maayos na mamamanage?
2: Okay. So that's kind of tricky kasi marami pong in play when it comes to dealing with, you know, adults or people, you know, near you na may ADHD. So kailangan po siguro na matansya din kung ano yung behavior niya. And siguro to help, para matulungan lang siya, siguro to keep a routine, siguro routine behaviors or routine mga activities, no, or mga inuutos ba would be appropriate for this person para hindi din siya malito. Pero always check din kung baka may tinitake siyang gamot to manage the symptoms or kung ano man yung ginagawa niya para makapag-cope siya dun sa mga nararamdaman niya. So it's always good to check in with katrabaho or employees for this case. No? So yun po siguro yung pwede makatulong.
0: Mm-mm. Ako, maraming nga salamat po, Doc Ana and Doc Jason and Sir Ed. Siguro po sa ating pong pagtatapos ay additional reminders na lang po para po sa ating mga kaagapay, ugnay po dito sa ating pinag-uusapan ngayon na ADHD.
2: Okay, so just to reiterate for the parents out there, ang ADHD po, hindi po ito considered as parenting failure, no? Hindi, wag po natin sisihin yung sarili natin kung nakikita natin na may sintomas yung mga anak natin or yung mga anak ninyo of ADHD. So, ang mas maganda po para ma-address po natin ito is we try to focus on their strengths and not their failures, no? So, mas maganda to na mas na-encourage natin ang bata na, you know, to reach their full potential. And also, it helps to, you know, reinforce consistency rather than just punishing them for their inefficiencies, no, or yung mga pagkakamali nila kasi hindi po siya nakakatulong. And always remember, hindi po mabilis ang treatment for ADHD.

0: the people concerned are born with this, hindi ito nade-develop sa pagiging pagtanda natin. Ayan. So, and also, help is available kung sakali na mag-interfere sa pamumuhay nila, then help is available. Huwag rin magtanong masyado sa online or mga unreliable sources.
1: Mm-mm.
0: Andito naman tayo eh. Tulad namin, may mga, ano tayo, may mga facility tayo na libre namang mapupunta at mapagkukonsultahan.
1: Mm-mm.
0: Ayan po. Thank you.
1: Thank you po, Sir Ed. Sa ating pong pagtatapos, baka po may mga reminder pa po kayo and contact details po ng Open Minds Foundation.
2: Isang reminder, ito sa working people, sa mga kumpanya, in this day today, mga programa kayo na ginagamit for help sa mga workers. Nimi-meeting ninyo, mga union, mga employees, ganun. Do not forget to include now mental health, which is becoming very

0: ng Open Minds Foundation, maging kay Dr. Ana Noel at kay Dr. Jason Bascos. Kagapay, tandaan po na ang inyong mental wellness ay singhalaga ng ating physical wellness. Inyo nga po napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po muli, ang inyong nakagapay sa kalusugan, ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kagapay!
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Tay! Tay! Kain na ho tayo. Bakit malungkot na naman kayo, Tay?
3: Hindi. Masayang-masaya ako dahil nandito kayo, mga anak.
2: Naaalala niyo si Inay, di ba? Yan o, may luha kayo.
3: Ikaw talaga. Pag ganito kasing kaarawan ko, maaga pa yung gigising at may almusal na ako.
2: Naalala ko, Tay. Hawak mo ako at si Kuya sa kamay at si Lisa naman ay karga mo nung namatay ang nanay.
3: Napakasakit na alaala yon, Christy.
2: Tay, alam kong mahal na mahal mo si Inay at kami. Tignan mo, hindi ka na ulit nag-asawa at nagsakripisyo ka na sa amin.
3: Hindi ako nagsakripisyo, anak. Masaya ako sa ginawa ko para sa inyo dahil ginawa ko yon sa pagmamahal ko sa nanay niyo.
4: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building. Kagmamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
5: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXASAM, your

0: Community Radio, Cotabato City 106.9 DXGR FM Radio Gandingan, sa Coronadal City 1062 DXKI AM Your Friendly Voice, Davao City 1197 DXFE AM The Good News Radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Let's go for the Philippines!
3: James for three!
4: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
5: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso't Lakas, Sports sa Pinas. Mayong hapon mga abyan, kamusta ka mo? Bago kadasig lang sa panahon, do ka san ulan ta mga abyan, nag-storya sa May, subong, bawat, ikan sang June, no? And mga abyan, no? Abri na sang klase, back to, kwa na, to school ang mga bata, no? And siyempre, before ta mag-continue, of course, ginaabi-abi na to ng aton nga mga utod, no? Sa sumong hapon, sa ilapag pangapingapi, no? Of course, masugod kita diri sa NIR, no? Mga taga Dumaguete City dira, mga amigo nato nga coaches, no? Mayong hapon sa inyo, kaga salamat gid sa inyong pagpamati diri sa DYBS 1233 nyo radio dial, The Sweet Voice of Salvation, no? So amo ini ang sports nga section sang DYBS. Kagapasalamat kita kay Lord nga gapadayon siya sang pagpakamayo sa aton despite of the very busy schedules, despite of syempre opening sang klase, gasinako-sako ang tanan, and then of course kabaluman kita nga halin kita sa summer camps, no? Summer camps na to, Shadow Gikadamo, kaga pagasturihan na karon ta na, no? And of course, ginabi-abi man nato ng mga amigo dra naton sa Kawayan, no? Mga Kiatson family, no? Mga pamilya ni Pastor Elmo Kiatson, mayong hapon sa inyo, salamat sa pagpamati. And of course, kina Miss G.I. Son, salamat man. Siyempre, ginabi-abi natin si Coach Allen, no? Dira sa Kabangkalan, no? Si Coach Allen, namo na aton na long-time friend dira, no? Kag-coach, no? Dira siya permi sa gym sang Kabangkalan, no? Kag he is a former varsity player sang West Negros. Kag he is a very good player and a very good coach, no? So, namigin na si Coach Allen, no? So, sa mga players ni Coach Allen, na padayon ka mo sa pagpati sa iya. Parents, no, padayon kamo sa pagbelieve sa kay Coach Allen because Coach Allen is a good coach, no. Kag kabalo man kita sang motive sang siyudad sang Kabangkalan para sa kayuhan lang sang aton nga kabataan, no, especially si Coach Allen dira sa basketball, no. Happy gid kita nga si Coach Allen padayon dira gyapon sa pag serbisyo para sa kabataan, no. And of course, kinabi-abi naton sa na hinigaran, no, mga Diloso family, no. Siyempre, mga amigo dira naton, kag siyempre happy man kita nga padayon sila sa pagpamati, kag mga hima, sa Himamaylan, no. Siyempre, dira ang mga Villarico family, no, mga pamilya ni Lee Hart, no. Happy man kita because may mga amigo kita dira sa Himamaylan kag hinigaran, no. Kag siyempre ginabi-abi man naton sa La Carlota ang bago retire nga si Ma'am Lalaine Crisostomo. Ma'am, ayong hapon, kag happy retirement sa imo, no? Enjoy good, no? Kag I hope everything is well, and padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Kag siyempre amo na ning chimpo subong si Miss Lalay, no, ga enjoy na sang iyang fruit of thy labor. Tapos siyempre mga Villamere family dira, mga former player ko nga si Andy Villamere, Of course, siyempre sa La Carlota, dira, may mga kilala kita, no? Siyempre, na hindi naman pagkalimtan, mga kagalawan family dira sa La Carlota. Kaga, of course, hindi ko man malipatan, no? Sa mga Esperagosa family dira sa Binalbagan, no? Siyempre, aton ini mga former players nga nagapamati diri sa DYBS. So, sa mga taga Binalbagan dira, mabuhay ka mo. Hinigaran, Himamaylan, La Carlota. And of course, sa bago, si Coach Woodrow. No? Si Coach Woodrow, Bauti Permig, yung nagapractice sa Bago City. No? And happy man kita nga si Coach Woodrow. Ara, dira. No? Coach Woodrow, padayon lang sa pagpadamo sa imong mga maayong players. Kaga proud man ko sa ininga coach, no, despite the hardships, padayon siya gyapon sa pagbulig sa kabataan, no. We've been good friends for so long, no, kami ni Coach Woodrow. Kag happy gid ako kay Coach Woodrow nga kagang iya mga assistant coaches dira na padayon sila sa pag-alagad sa kabataan, especially sa mga bagunhon. Okay? And syempre, mga Clavel kag Torres family dira sa Bago, no. Kaga siyempre diri sa Bacolod, no. Siyempre kinaabi-abi man nato ng mga gapamati every Sunday sa aton si Pastor JR Ramos, si Pastor Joe Ascalon, si Manong Gary Celes, no. Happy man kita sa ila. Siyempre pasalamat man kita, no, nga ini nga mga tao ni dako gid nga influence akon life, no. Kaga siyempre happy gid ko. And of course, inaabi-abi ko man na si Coach Marvin Salem dira sa Murcia, no? Kaga si Coach Bebot Sagansay sa Murcia, no? Way ko man na siya ginakalimtan ng ako ng amigo dira nga coach, no? And siyempre si Coach Tony Ilon kag si Coach Randy Veray, no? Dira sa Barangay Granada, no? Padayon man na sila pamati kagang ila pamilya, no? And of course, abi-abi man naton sa Barangay Tangob, no, mga amigo dira nato kay Naglis Proximo, kina Coach Ryan Nijavilla, no. Happy man kita, no, nga padayon sila dira sa pag-alagad, no, dira sa Barangay Tangob, no. Kag of course si Coach Lito, no? Librodo, no, siyempre taga Tangob ina, no, di matamalipat sa mga gatudlo sa public schools, no. Kaga siyempre hindi taman pagkalimtan ng aton ng mga amigo diri sa Talisay, si Coach Vincent Sitier, no, nga taga Sunday ka pamati gina, no, kag si Coach Libert Lapore, no, sila sa Talisay Knights, no, long time friend, long time ally naton. Kaga siyempre gina abi-abi man naton mga ara sa silay nga mga former players naton, mga Ortiliano family, Biatingo family, no, mga pamilya ni MJ De La Cruz, no. Happy gid kita nga may mga kilala kita dira sa silay, no. Kaga of course, way taman ginakalimtan ang mga Cruz family dira sa Victorias, no. Siyempre headed by Sir Pau Cruz, no. Happy man kita nga kilala tana sila. Kaga of course, mga Barcelona family, mga Amante family dira sa Escalante, mga amigo dira naton, no. Kaga siyempre mga Lopez family dira sa San Carlos, kag sa Sagay mga Bilanghel family, no. Yara pata kita dira mga relatives, no, ng mga Bilanghel dira sa Sagay City, no, sa Old Paraiso. Eh? Kaga siyempre ginaabi-abi ko gid ang akon ng mga utod, sila Michelle, sina Christine, and Coach Sammy, no, ng tatay ni SJ Bilanghel nga nagampang sa KBL. Ah. Okay, so happy man kita nga nagapamati sila. And then of course sa Tabuksoba, no, sa City of Love, of course ang mga taga Iloilo Scholastic Academy faculty and staff, students, no, headed by Sir Peter Chan, Ma'am Debbie. Okay, so happy kita sa ila, kagapasalamat kita sa ila suporta, as well siyempre si Sir Tyrone Jess, no. Sir Tyrone, saludo kami sa imo, salamat sa suporta sa sports. Kina Coach Jeb Santos, no, kina Coach Darrell, of course kina Coach Badong, no, sa dira sa Iloilo Scholastic Academy, and of course si Councilor Rudolph Ganzon, mga taga CPO boys, no, mga CPO coaches, no, pasalamat man kita ko si Coach JP Suenya, no, nga ato amigo dira sa University of San Agustin, no, amigo kita gidna, no, wait man ang inakalimtan sina Ma'am Ivy Santa Ana dira naman niya sa siyempre sa Maritime School, no, which is ang John B. Lacson. And sa subong nga hapon mga abyano, na hindi ta na pagpadugayo, no, ang aton nga topiko, siyempre pag-aistoryahan subong nato ng sa patagsang sports, no? Siyempre, ang FIFA World Cup manugsugod na. So, kadamo sa mga contenders nga team, no? Siyempre, kabalo naman kitang always, no? Nga ginaabangan, ginasang bilog kalibutan because ang football or ang soccer isa sa mga pinakadako gid nga sports sa bilog kalibutan, no? And we are looking forward, no? Siyempre, bakod ang mga teams nga ra-dira, no? Those are champions ng mga teams, no? So, wala kagida mambal nga hindi namin na team, no? Dapos naman sa Olympics, no? The champions, among the champions na sila, no? Kahit hindi na sila makwalify sa ina nga level kung wala sila naga-champion, no? So, talking about FIFA World Cup, syempre ang Brazil, ang Argentina, baw grabe gid, no? US, kabalo naman kita dira, no? And, of course, dito na sila makalimtan ng mga teams kay bakod na sila, no? And well, let's look forward sa kung ano matabo sa FIFA World Cup sa subong nga tuig because kabaluman kita nga ang FIFA World Cup grabe gina, no? Siyempre kadako sa budget sina kaga ang kuan subong ang mga teams, no, nga maghampang, no? Ang Canada sa Group B kag ang Bosnia Herzegovina, no, ang Bosnia Herzegovina ni bo grabe ni sa Europe, no, so subong na qualify sila, no, sa Group D bo sa Germany kay USA kag Paraguay, no, buhas mampang ni sila, no. And syempre ang South Korea kag Chechnya, no, na bo grabe. So again, no, ang mga sa FIFA World Cup ni bala mo mga byan, hindi nilang ulangong na liga kahit siyempre ginakuan ginis ang tanan, no? Ang Mexico, Araman, ang Korea, Spain, France, England, Portugal, bote, no? So kadamo sang teams nga involved. So again, no, magasugod na ang hampang sang FIFA World Cup, no? So buwas nga adlaw sa ila to, okay? So again, sadya ni kiti mga Germany, Curacao, Netherlands, Japan, Ivory Coast, Ecuador, Sweden, no? Buti ba kuan gini mawaswasanay gini sila, no? And well, mga byan, let's watch and enjoy sports, no? Kiti kanami gini kiti ini nga mga hinampang amo ini ang ginaabangan sang bilog kalibutan, no? So isa gina mga byan sang mga gahatag sa aton sang kalipay, no, ang kwa, no, ang ina nga hinampang, no, when it comes sa soccer. And then syempre mga byan, no, mga soccer enthusiasts, mga soccer fanatics, no, miyara gina niya fans, no, miyara man niya plain fan lang yan, no, fan lang siya sang FIFA, no, fan lang siya sang football or soccer, no. So gapuan gi na sila, no, kadamo na sa ilang mga predictions, kadamo na sila sa mga analysis nila kung sino ang ila ginaapinan or what team ang gusto nila magdaog, no. Pero by the end of the day, there's only one. At munang ginapuan ko yung mga byan kasi being a sports fan, ako sports ko as in general, siyempre hindi ta na manigar nga sa subong pa lang, no, may tiway takabalo, may mga dark horse dira nga team, no. So ano nang siyang dark horse, amo na siyang medyo ka panagunago lang sa limelight, pero pag labot na sa liga, kibuton ng kamunilan, mga surprise team na tawag, no. So added spice na siya sa ano, sa liga, no. Kung may mga seeded naman gid nga mga teams, no, pero ti siyempre iba niya gambal gina silang bakod when it comes sa paper, sa lineup. Pero by the end of the day, mga abyan, no, pag-abot dira, it really boils down kung sinong healthy nga buo. Healthy nga buo, ha? Siyempre, sa tanan nga sports amo na eh. Sa mga Olympics, sa tanan nga bagay, mag-compete na sila sa World Cup. Again, kung sino gid ang healthy, no? Kag buo, magamakabuo gani, solid, no? Nga wala sila ma-distract. And then, grabe sila ka-cohesive, no? And grabe kita nila focus, no? So that is why nga ina sila ang mga teams nga abangan nato, no? So again sa World Cup, makita mahulat-hulat kita sang ano, sang gitawag sugod, no? Kung ano gid ang suguran sini. Iti masadya ini kung ano, kung makuani naton magetawag masuguran ta ni Lantaw no starting tomorrow. So amo na nga gahulat-ulat kita. So nami gid mga byan nga kita as a sports enthusiast country no nami gid nga gapamati kita, gahulat kita, ga enjoy kita. No, let's set aside ang mga tawag mga negativity, no, kay tikadamo gid sang ano, no, sang hindi manami, no, kag syempre kag nami lang gid mga byan sa sports kay kini gahatag ini sa aton sang release sa mga stress, no. So dapat amo na siya gina-enjoy, no. Again, now games are fun, oh, nami gid nga ti mo ni ang mga bagay nga which is nga dapat gina-enjoy sang tao, no. So amo na siya mga byan, no. Syempre being a fan sang sports, no, so dapat kita ga-enjoy, no. And next, let's go to ano, to NBA, no. So as of the moment, lamang gid katama ang ano, ang New York Knicks, no. So pag-istoryahan nato nalin sang game 1, game 2 ka game 3, no. Ang game 1, syempre grabe gid ang prediction sang papel regarding ang San Antonio Spurs mag-dominar in this series. But for me as a fan again sang sports, it really remains to be seen. Kaga nakita gid nga that time ang sang youth sang Spurs na they cannot be consistent, they cannot deliver the final blow during the crunch time, no? So, gabansin na gid sila. Then, in the final stretch ang hinampang, makita mo gid nga ang New York Knicks nag-deliver sang uppercut. Nangyatawag na natin uppercut or final blow, no? Ginulat din nila nga mag-abot sa chimpong pwede na mahatag ang pinaka-knockout pan. So, amo tong uppercut, no? Kaga, nagdaog sila by 10 points sang game 1, no? Kag nga, amo na mga byan. Well, it really goes to show nga ang New York Knicks during the final stretch, mga byan, naka-execute sang play, naka-execute sang defensive schemes. So, Coach Tata, ano na siyang place nila? Well, makita naman to ninyo nga win or lose kay Jalen Bronson sila nagkadto, no, sa offense. So nagbunga. And then when it comes sa defense, nakita nyo naman to si Robinson, no. He was able to stop Wimby or Wimbinyama, no. Sa final stretch, no, kag dito gid nakadaog ang New York Knicks. So again, nagwork ang ila defensive schemes. So wala ni laging butang si Karl Anthony Towns kay Wimby, no, si Robinson gitu. Kag dako siya nga factor, no, nga napunggan niya si Wimbenyama, no. And let's go to game 2. Ang game 2, ang natabo sa game 2 is siyempre happy kita nga naka-bounce back si ano, si San Antonio Spurs tani. But ang natabo na naman again sa final stretch, nakita gid ang costly turnover ni Wimbenyama, ang ilang miscommunication tong apasa. Kag amo ato ang istorya, no, nga wala sila ka deliver, no, kag atong jump shot ya sa ulihi nga wala naman na pasulod, no. So na 0-2 to dayon ang ano, ang San Antonio Spurs, no. So nagsuli dayon ang paya, kay siyempre kadamo sang haka-haka. na Bauti dumaswip sa Knicks. But fortunate enough, nag-respond ang San Antonio Spurs ang Game 3. No? They were able to deliver their knockout punch also sa ulihi, no? Bali, ano ito yung knockout punch, Coach Tata, sa San Antonio Spurs sa Game 3? Well, natabo, naging aggressive sila sa fourth quarter, no? So, sige lang sila, atake, atake, atake, atake, despite nung dami sila, they continue to attack. So, during the final stretch, during some crucial moments, ang natabo dito is naka-score sila, no? By a jump shot. And then, kaka-foul sila. So, dakugid nga bagay. Noong patay ang oras, get score. So, they were able to, ano, to win game 3. Kaga, ini sa New York Knicks ini, no, nga natabo. So, dito napakita na despite sang kabata, sang ila-line up, pero kaya man nila magdaog sa road or sa away from home, no, which is nga home court sang Knicks that time. So, ang game 3 masadya to, kahit siyempre, it's a back and forth nga hampang until sa final stretch man. No? Kaga si Coach Mitch Johnson, happy man, nga he was able to get his first win sa finals. Kaga he's back. No? Makita mo nga 2-1 na dayo. No? Kaga siyempre, ang coaching staff naman sa next, siyempre, kabalo man kita nga mabawi ina. So, grabe man. No? Kaga they were humbled na naperdi sila. Kaga makita mo sa body language gyapo, no, during game 4 na the Knicks or the New York Knicks is very very confident enough na makita mo nga during the warm up yan, well, they are in high spirit, no? So dra mo makita nga one loss will not define you, no? So that's how confident they are with their skills, with their capabilities, no? And natabugid, no, hamak mo alapit 30 points ang abansi sa game 4 sa San Antonio Spurs, no, sa first half. Pero mo na ganyan inamba sa ibang nga coaches, no, na ang game is 4 quarters, no, there are 2 halves, first half and second half, no. Sa first half, the champion din dyan San Antonio Spurs, but syempre sa na kinitanay ng bana sa ano, sa sa dikdikan sa hampang, dito ginakita mga abyan nga ang New York Knicks was able to deliver, no, was able to was able to survive, no, gintsagaan nila. Kaga siyempre dito gid abyan nakita kung how they respond to a situation nga dako abansi sang kontra. So quarter by quarter, possession by possession, no, they were able to claw their way back sa ampang. And dito gid ko na namian sang follow up ni Anunoby, no. So nagmiss na, I really thought nga makuha nang rebound sang San Antonio Spurs, pero well, New York Knicks wants it more. So, in the person of Anunoby, no? So, na-follow up niya. And then, nag-shoot. So, nag-abansi sila 1 point. Ang San Antonio Spurs wala naka-deliver sa final seconds. Nagdaog na naman ng New York Knicks. So, mga byan, subong 3-1 ang serye. Kagdo gamay na lang git ang percentage sa gadaog na team, no? Coming back from 3-1 nga setting, no? So la liamado nakatama ang New York Knicks, no? Kaga well, kadamo na sa mga basketball enthusiasts, basketball fanatics, mga basketball experts ga predict nga ang New York Knicks maga champion, ha? Kaga ang San Antonio Spurs medyo hindi pa kuno ila chimpo kay bata pa sila. Kung sa kwang paluto-luto na gid ang New York Knicks, no? Sa mga abyan ang ginahambal nila. But for me again, hindi ko yung maghambal sa patapos. Hindi man tabayas, kahit wala tadiri team, Pero ang ako lang, bilog ang bola, no? Bilog ang bola. So, well, basi pagbuot sang Diyos nga patagbo ng Spurs, why not, 'di ba? So, mas 3 straight nilang New York Knicks, no? So, hindi ta mabalaan. Mga byan kung ano gid, no? Pero by the end of the day, syempre isa na lang gid ya kapag daog sang New York Knicks and then sila na mga NBA champion, no? I will make it clear, NBA champion, no? So, basi man ba sila world champion, no? Kay ti paliga ina sang National Basketball Association. Kay magambal ka world, kay maybe World Cup na guruya or Olympics, no? Ara ya world champion kada. Pero when it comes sa well, sa ininga liga, it's only the NBA. So NBA champion sila. So ang nami lang mga byan for me, no, gakalingaw ako, gaka-enjoy ako to watch young players blossom, no? Na sila bata pa, no? Sila Dylan Harper, no? Wimbinyama, De'Aaron Fox and the team. Well, their time will come, no? Magbitirano na ini, kululbaan pag ini nga team, no? As long as they are healthy, kululbaan ini. So, amo na mga byan ang sa NBA, no? And for the New York Knicks, ti luto-luto na gini sila, no? Siyempre, si Jalen Brunson, makita mo ya, veterano, nagikatama, no? Si Karl Anthony Towns, veterano, nagit. Si Anunoby, Mikal Bridges, no? Makita mo niya ang ininga mga players ni veterano na, no? Sila ni Landre Shamet, mo si Landre Shamet, mga abyan, during the rookie year niya sa Dallas Mavericks way back 2018, no? I was there in China to see him, no, with Luka Doncic playing under Dallas Mavericks, no, kaga versus Philadelphia, no. Dito ko nakita, no, sila ni Ben Simmons, no, nagalalampang. So ini si Landre Shamet to that time ganito, Binsoy pa, no, Binsoy pa to that time. Hindi pa gid siya amo nakagamit sa Dallas Mavericks, but there is a New York Knicks, he was able to find his niche, no? He was able to find his place sa New York, no? Kay tiga contribute gid siya, no? Especially on defense, his ruggedness, his well, when you say rugged, mga byana, makita mo how physical he is. He is not giving an inch sa tanan nga players, no? Kag makita mo pag na-open siya, he is licensed to shoot. And well, happy ko sa New York Knicks nga hopefully, no, ma-pull off ni nila, no. Kaga well, nagbalik na sila sa finals. Kaga may mga players sila nga maayo this year. So, abangan ta mga byan na ang next nga game kung sino magadaog, no, sa assured na kita sang game 5. So, wala ta kabalo, no. So by the end of the day, mahulat kita sang sabat sang pangamuyo, no, kung sino ang ihatag ni Lord, no, kung ihatag ni Lord sa New York o kung ihatag ni Lord another pa sa Spurs, no. So mga byan, enjoy lang kita sa sports, no. Ang sports supposed to be na enjoy, no, hindi kita maging obsessed, no, especially sa mga ginikanan dira sa mga players, no, nga well, you should be enjoying sports, no? Hindi kita yung do ginaturing natin as professional kay ti. Especially diri sa aton sa probinsya, wala diri sa pro league, no? Diri grassroots level pa, no? And again, no? Nami gitani kung everybody's enjoy lang, everybody is supporting, no? Hindi lang ta mag-inisaay, hindi lang ta mag suya ay, no, amak mo, ga-coach ka, way kakabalog, may kontraka. Oo, gampang ka, may kontraka. Ikaw, parent, gagalantaw ka, may kontraka, way kakabalog, ikaw ang inastoryahan sa piyak. So, kalaway, no, mga abiyano. It's really a broken culture nga we are doing our best to break, we are doing our best nga to educate everybody nga we don't have the right to pull anybody down, no? Kay this is sports, no? So tanan dapat ginatagaan sang tsansa, no? May ara gani iban nga ga-comment sa akon nga ti coach hindi man na siya kabalo nga ginapampang mo siya. Now, sports is for everybody. no? Sports is for everybody. As long as this is a grassroots program, as long as nga ini, they have the right to play, no? Siyempre, hindi lang sa level, guro, sa mga pinakasagad o sa mga sagad-sagad, no? But still, they can play, no? Wala ta right, no? Sa mata sang Diyos, nga mang mata-mata, nga i-isolate na sila, nga hindi ta sila pampangon. Who we are, no? Kita gani, nga makasasala, ginsalba kita sang Diyos, basi nalipat kita, no? So, ara na sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, ba o mga obyan. So, mahuya kita kay Lord nga ang Diyos ginsalba kita tanan, tapos kita ya, hindi tayo pwede mapili tayo sa ato, no? No? So, makita mo na sa mga Olympics, no? May ara gani nga pang-disabled, no? Nga mga liga. See? Olympics, naging nga Olympics, wala gani gapang isolate, wala gani gapang hindi sa may mga kapansanan. No? So, amo na mga bya, no? I mean, I'm sending a message here this afternoon na tanang gaan ta chance to play. No? Wala ta right nga hindian sila kay kaluoy sang kabataan. Okay? Kaga, well, siyempre, hindi man sa tanan nga liga, kahit ikabalo kita nga gusto ito man magdaog, pero may ara liga nga para sa development ng kabataan, no? And I challenge the coaches, I hopefully, no, nga magatudlo sila sa kabataan, no? Ma, hindi talang pagtudloan ang mga maayo, especially ganing hindi kabalo, tudloan tagid, no? Tiga hambalang iba nga coach, uyang na iachimpong imun, no? Pero sa eskwilahan, di ba? Tanan kita, hindi man kita kabalo. Tanan gintudloan man kita sang maestra. Hindi pwede magambal maestra nga, ay nubo grado mo, hindi kaya kasaka grade 3, hindi ka kasaka grade 4, hindi na ya pwede. Alright? So tanan kita ginaidokar sang maestra. Okay? Pero siyempre hindi lang ya parehas grades eh, di ba? Kahit ti ginagaan, gidya ang mga maalam sang honor, ang hindi ya maalam, ti wala honor eh. Pero pasar. Di ba? Importante pasar, no? Gina-encourage kid sila to meet the requirements, no, to study. Okay? So, amo na mga abya, no? So, the same with sports. Okay? Hindi man tanan gani, amo na ginambal ko nga, kilalan gid pampangon ang hindi kabalo. Pero tuduan sila natun, coaches, kag pampangon sa isa ka area sang liga, nga pwede man sila nga makampang, no? Nga hindi man sila nga, hindi na gid sila pwede. Okay? So, hindi naman na amo, no? So, again, gina-joke-joke. Kahit ko lang ang tanan, the parents, the coaches, kag mga nagapamati diri, nga let's give them a chance, no? Ang mga pastors gani gampang, 'di ba? Ang mga tigulang, no, may 50 up, 60 up, 40 up, 30 up, no? So dra mo makita ang mga byan, may ara gani nga 6 feet below, 6 feet above, may ara gani nga no varsity. So that means kung varsity ka, hindi ka daya maghampang, no? Yeah, tag na na sa hindi varsity ah. Diba? Wala na tayo ma-improve dira, no? Kahit para na iya sa ilas. So, ihatag ta ang sa natungdan, no? So, may ara man gani nga enter school, no? So, may mga alumni. Eh, may ara man gani nga liga nga. Siyempre, may ara gani basketball nga pang babae. May ara pang basketball nga pang lalaki. Same with the soccer. Same with the volleyball. No? So, amo na mga bya, no? So, again, borders dapat nagdudulaon tanana, no? Ihatag naton sa ano, no? Sa ang sports para sa tanan, no? Kaya para ma-enjoy sang tanan, no? So amo na pangga mga abyan, no? Kita magpinalanggaan ay kag kita maghinirupay, kag kita mag enjoy sang sports, no? Kay ting sports, no, camaraderie, friendships, loved ones, no? Kung sa pagid mga abyan nga ginalantaw ko sa sports na palanggaon nato ng sports, palanggaon nato ang mga players, ang mga ginikanan, ang mga officials, no? Na-notice ko subundo grabe gid ang hatred sa ano sa mga officials, no? Nga magsala-sala gani sa grabe gid ang ibwal naton sa ano sa social media. For me mga abyan ang ginasuggest ko social media is not the place nga kilanlan tagid nga ibutang ato reklamo. So if we have kung may reklamo kita, if we have concerns, mas maayo, we will send it privately o sa kinaukulan, no? Kung ano na siya. Ang mga reklamo natin, like sa mga calls, like sa mga pagpadalaga nila. Tandaan-tandaan mga abyan, there's no perfect game, there's no perfect officiating, there's no perfect coaching, there's no perfect in playing basketball. So, umalagi na siya. So, that means nga, ang atong mga officials, they're bound to commit mistakes. Okay? So, ako mga abyan, kadamon ako sa championships, nga feeling ko, nagdaog ko, naperde ko tungod sa officiating officials. Kay may ara gani nga sa tatlo sila ka referee, natapos ang championship, ang isa ka referee ang pito ya tanan sa piyak na yung team, sa akong team why siya ka pito. So see, so pero di wala kami memo kay ti amo nang iya officiating that game, no, di ka kita nga mapito na siya, balaan niya na nga dako na nga bansi sang piyak, pero during sang time nga ara sa area niya ang ano, ang mga contacts, hindi siya magpito. Pero sa nakita, yung dying seconds na lang, nagsagunson siya pito. Oo. So, well, I cannot judge him. Pero ti, ara na na sa konsensya, ya. Diba? Na during some game, na notice ko ay siya kapito. No? May ara, pagit nga sa isa namon ka tournament, nga sa subong. No, ka-request gig ko nga, hindi gid siya pagpapituhon because kung kami gani magampang, wala gid siya kapito. Amak mo sa 2-man game or 3-man, sa 2-man officiating or sa 3-man officiating, duha lang yang kapito, pero kung sa iya nga side, wala gid siya kapito. No? So, I mean, you know, siyempre, ikaw kung ikaw coach, gaiwas ka na lang sa gamo, well, ga-request na lang kuya sa tournament, no? Or sa organizer nga, sir, hindi lang siya pagpa-officiate, kaydo hindi kami kauyon sa iya officiating. No? Secretly lang, inambal ko na, kay di, sir, makita mo man na, sir, nga kung sa amon, wala siya kapito. No? I was able to present gani isang videos that time, no? Nga makita mo, during bilong nga game, wala siya kapito. Nagadululugo na ang baba sa player ko, nagdululugo ng adtang, good. No? Pero ipakita ko kitang video nga, bako, sir, lang tawa na lang, sir, nga natapos ang game, wala siya kapito against the opponent. No? Always against of my team. So, how many times na na pa namon, na notice na namon, kaga, edi, ang ebidensya, tiga mo na during our tournament, wala gitsa namon, yung ginapa-confirm, yung ginapa-officiate kay kasakit man, nga kami ka-suffer sang i-officiating. So, muna mga abyan, no? Again, social media, it's not the venue for clamor, no? So, muna mga abyan, sa sports, dapat halong kita. And then emotions, no? Let's control our emotions. Tandaan gin naton mga byan nga ang aton emotions hindi naton pag i-Facebook live, no? Again, kung may reklamo kita sa kinaukulan, well, let's go there and file our protest or our concerns, no? Pero hindi pwede mga byan nga magkuha kita simpatiya or mapa-feel victim kita na wala mabatian ang side sang pihak mo. Kay hindi na manami, no? Hindi na siya justice, injustice, ina, kag character assassination, ina. Well, mga abyan, tandaan nato ng character assassination, dako, ina, nga sa laptop, no? San nagapalapta? Kay once gani nga ma-vindicate ang person, di managu pala lang sa kahuya, no? Na hindi siya gali amuna, galing it so happen na naging subjective ka lang si imo bata, or sa imo self, no, kay feeling mo na api-api ka, tikulbaan ka gid, no? Iti ang balik sina, hindi gid manami mga abyan, no? So, ang tananta nga ginagiho, may consequence na. So, by the end of the day, halong gid kita, no, regarding sina, kay ti kabalo kita, na ang ina nga bagay, halalungan gid, no? Kaga, siyempre, well, ang ina mga bagay nga hindi manami mga abyan may consequence din. So amo na siyang ina-educate ko sa inyo. Well, next is sa abyan, mga abyan sa patag sang sports, no, before kita mag reklamo, or mag-pour out sa aton nga mga problema sa social media, especially sa ibang nga tao, no? Let's know the stories both sides. Okay? Let's respect the other person nga agrabyado or naagrabyado. Because kung nang sa piyak, sige hambal, kag sige man hambal sa piyak, hindi na maghinibati. Okay? Na ako mga biyan, nakapamati na ko sa isa ka kaso nga ang judge gahambal nga pamatian ta na yung piyak. So umuna siya mga abyan, no? Hindi pwede magdungan nga maghinambal ta nga sa piyak mapapreskod man ta, sa piyak mapapacebook live man ta. Mas maayo nga mabatian ta ang piyak anay nga side, and then pambalon ta sila anay, paubos ta anay sa ila. Then after that, amo paghibalon ta sa piyak na side, no? Do personal siya sa mga writer, no? Ang mga writer hindi lang na basta-basta mga abyan nga sulat, no? So ang source nila dapat reliable. So muna mga abyan, ginambal ko sa inyo nga before kita magbuya sa social media nga amo ni dapat ang aton source is reliable, no? Kay hindi gid man nami mga abyan nga kung ginubra-ubra to naton kag nahabuyan na ang tawo sang hindi man nami, well, nahabuyan mo na sang bato, eh hindi mo na mabawi. Was nga gin swing mo na kag nabuyan mo ang lain kung naigo gid kag sala dali ang imo ginaboy, dako gid na nga consequence, no? Kag mga abyan, no, we need to be careful, no? So again mga abyan, na muna ang aton topiko sa aton sa subong nga hapon diri sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? Kag maga-proceed kita mga abyan sa aton subong nga hadol, no? Kay dukadugay nang gitaway ka hadol, no? So ang aton subong nga libro nga basahon, no, halin sa Heart of an Athlete, no? Well, ang title sining is Priceless, no? And we will start in 2 Timothy chapter 2 verse 21. It says here, so if anyone purifies himself from these things, he will be a special instrument set apart, useful to the master, prepared for every good work. Boso ka namin ini mga abyan. Again, in 2 Timothy chapter 2 verse 21, no? So basahon ko ulit, so if anyone purifies himself from these things, he will be a special instrument set apart, useful to the master, prepared for every good work, no? So that is why in title ini Priceless baw ka namin kid. So sige, mapapadayon kita mga abyan. Since 1997, MasterCard has received hundreds of awards for their catchy ad campaign featuring the slogan Priceless. As Christians, I think the slogan for our relationships with Christ should be serving is priceless. Most people think that serving is the same thing as service. I disagree. I believe there is a huge difference between the two. Christ did not come to give good service, but he came to serve. As an athlete, I am not supposed to give good service to my teammates. I am to serve. As a coach, I serve my team. I do not provide service. Service is something you pay for or something you expect, such as courteous, prompt attention from the employees at a restaurant or a gas station. But serving goes deeper. Serving deals with heart issues and involves sacrifice and meet real need. So amo ning first paragraph, no? So ang MasterCard mga abyan, no, kadamo na kuno sang award nila, no, kag ang slogan nila is priceless, no? So as Christians, no, kita, okay? So we will serve the Lord, no? Serving is priceless. Okay? So hindi kita yang kita ang serbisyuhan ni Lord, no? Kita naman ang serbisyo kay Lord nga. Sang ginhatag ni Lord, balik ito sa John 3:16 kagina, no? Tahio nato, no? For God so loved the world that the God the Father gave His Son, only Son. Mga abyan, no, kasakit, no? So ginhatag niyang iya anak, okay? Nagpakatawo diri. Tinang inubra ni Lord, no? Christ did not come to give good service. He came to serve. See? Anak sang Diyos. No? Grabe ka special kita, no? As a coach, hindi pwede nga servisyuhan kita sa players kundi kita hatag servisyo that is why kilala ta magtudlo. Okay? Ang player, no, we need to serve each other. No, so ang mga players nga gahampang, no, sa basketball, volleyball, swimming, no, individual or dual sports, servisyo man. Servisyo para sa eskwelahan, servisyo para sa pamilya, parehas lang mga abyan. So kita tanan, it multiplies, no? Amo nang ginambal mga abyan. Okay? So again, serving deals with heart. Okay, dapat may compassion, dapat may passion. Okay, ang intent manami, no? All right? So balik na kita mga abyan, no? In second paragraph it says here, Christ desires that we as athletes, coaches, become servants to your teammates, friends, family, and communities. He has set us apart for a great work. We are His instruments, His serving instruments. Today, this can't be a hard concept to understand. It seems like everyone in the world of sports wants to be a leader, not a servant. Jesus never told us to be leaders, but He did tell us to be servants. Amo ni mga abyan, ginahambal ko kagina, we as coaches, athletes, we are servants to our teammates, friends, family, and community. Bauti, iging klaro gini ni Lord mga abyan, no? Amo ni ginahambal ko sa first paragraph kagina, we are priceless. We are the special instrument of the Lord Jesus Christ, mga abyan. Okay? So amo kita, amo na ganigin set apart kita, no, sang aton master. Wala na sang master nga iban mga abyan. Si Lord Jesus Christ na hindi na ta mahuya. Na notice ko na gani sa social media, mag-post kada gani sang about kay Lord, jutay ang ano, jutay ang likes, jutay ang heart. Pero kung mag-post kada gani sang material, bakal ko sapatos, bawang likes, do malabot linibo, terrible. Amba ko, kung kinalibutan nun, kadamo sang nanamian, pero kung about kay Lord, ajutay. No? So muna mga abyan, no? Again, no? Gina-remind ang tanan, it's really not about kung ano ang gina-post dira, no? By the end of the day, hindi ta mahadlok nga may Ginoo kita, nga si Lord Jesus Christ ina, no? Ginhawa ta ka, ano, ka-flaunt nga kita, may Ginoo. Okay? Hindi ta mahadlok tal-talon sang tao. No? Kaya tinaalabot na naman na sa punta. Ay, may Diyos nun. Kakasala ka. Yes! We are imperfect people. Alright. Okay? Si Lord na yakba akong kasimba. Kita kagapamati. Kita sang wali. Taga Domingo. No? Hindi yang ako mo may Diyos ka. Wala ka nagkakasala. Mga abyan, sala ina nga pag itsindi. Kung Kristiyano ka, baw magsala ka gani, taltalanay dayon, di na iya pwede mga abyan. Eh, no, arap man sa Biblia, nga ang aton spek, bantayan man aton. Hindi na aton pagtaltalo ng iban, kagtabunan ng aton, kaya hindi na siya manami. Okay? No? So again, we as leaders, no, dapat kita maging servant, no? So, tagto kita sa ikatatlong paragraph, no? This summer, FCA had more than 7,000 athletes attend FCA leadership camps. At one of the camps, I shared with the students that they were really a servant camp, not a leadership camp. To be a leader, you must serve. And this is my challenge to you today. Fulfill Christ's calling on your life and become a servant. Yes! By Coach Dan Britton, ba ang paborito kong coach sa FCA, no? So, mga abyan, no? Kanami, isang ginatawag nga leadership camp, pero ginisla ni Coach Dan Britton na servant camp, no? Which I agree. Okay? Nga, ah. Kaya kung leader ikaw, you are a servant. You are of service. Public servant. no? Na sinalipat kita sa aton ni Pangboto, sila ini ang public servant. Amo na galing ako, gina-remind ko gina sila nga sila public servant, no? So kita dapat ya ang ano gani? Ang ila serbisyuhan. Hindi iya nga sila mapaservisyo sa aton, no? Hindi na pwede. Okay? So tandaan ta mga byan nga kita, okay, dapat kita serbisyuhan nila, no? So amo na mga byan sa subong hapon, kapasalamat gid ako sa inyong pagpamati kaga sa inyong nga pag tiner dire sa puso't lakas sports sa Pinas. So let's pray. Father God, we would like to thank you for this priceless huddle, Father. It's been a while na wala kami kahuddle dire sa puso't lakas sports sa Pinas, Lord. Salamat for this topic na being a leader, we should be a servant, Father God. Coaches, father, mother, teammates, players, student athletes, no? Kami mga servant for each other. Father God, thank you for this beautiful afternoon, and thank you for all the blessings in you. Forgive us our sins and mistakes. Continue to guide us and protect us. In Jesus' name we pray, amen and amen. Mga byan, kita na kita sa again, diri sa Puso't Lakas, Sports sa Pinas. Aga, padayon kita sa pag-alaga, padayon kita sa pagsimba, kaga paghalong, iti nagsugod ng mga klase. Mga byan, this is your host, Coach Tata Bilanghel. God bless you and good afternoon.
4: Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina.

ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat magmahal sa kanyang nag-iisang kapiyak.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan alas 4 sang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
4: Lunes tubtob Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Kag karon, yari ang inyo host.

0: Kawayan Combatier of Dancasta, alas 4:30. Kumusta ang inyo Wednesday? Maulan ka ina. Naguntat naman subong. Sabay, okay ka man dira abiyan. Good thing tong iban nga mga kababayan naton dito sa Sarangani, nadulungan na sila sang tent. May pasilungan na sila kung mag-ulan. So, hindi patanan. Limited lang man itong nadulong tent sang aton DSWD para sa mga luyag pa mag-extend sang bulig sa aton mga kababayan dito. Okay, palabot lang. Hello, Kag. Happy listening sa aton iyang mga friends nga nagapamati kagina sa puso at lakas na mati dira si Brother Jake. Kag si Kuya Jun. Hello dira sa Manalo family. Hello kay Crizel, kag Cristel, kay Sislanga, Ronaldy, and kay Kuya Jun, kag ate Edna, kay Sis Ariza, kay Brother June, kay Sis Ligaya, kay Joycey, andra sa mga friends ta sa Sentrala. Laman kanday Kuya Neil, Sis Lizelle sa Lubaton Subdivision. Hello Mami V, dra sa Isulan. Laman kay Ma'am Ivy, kay Sir Dennis, kay Pastora Jade, Pastora Malu, kay Maring Abe, Paring Ray, kay Kuya Sam, kaina naghapit di si Kuya Sam. Belated happy birthday gali sa imo Kuya Sam. June man gali si Kuya Sam, no. Hello dara sa aton mga friends sa Santo Niño. Sa Dumalaog family. Mayad-ayad man nga pagpamati kay Nanay Lita, kag Pastor Jerry. Dawga tay ughaw. Batsyag ka mo. Or mamatsyagan ko lang. Ah, gatayog ko yan, no? Kay gatayog ang mic ko. O may mga aftershocks paghihapon na mo itong hambalsang aton nga guest kagina from Feebox, si Ma'am Nani Danlag. O sa may Jazz area, may lake nga nabuo dito sa ilang lugar kay tugasang landslide. Portion sang suba nila nga na-enclose na tuloy. Ayun ang tubig, nagkadto na diri sa mga lubihan nila. May mga kwan pa, balay nga nalubog sa tubig. Kadto ay man to dito tubig. May mga portion suno pa sa may maasim nga ang tubig nila, naglabot na sa lapit dalan or nakalabot na sa dalan. Ano to? Basi panaog ang level sang water dari sa ilaka portion sang duta, no, dagat. Yun, nagkaroon sang ocean uplift sa pihak nga portion nga naglapad ang hunasan sa Maiglan area. Basi dito sa iban nga portion naman niya, nagpanaog naman dito ang level sang duta pag naglabot ang tubig.
1: Kag iban pa.
0: Hasta sa lugar nga sa Duanay, wala tubig. Amo na, may mga changes sa kadutaan natin tungod sa linog. Pati sa mga kadagatan natin. Nagapanawagan sila sang bulig man, no, din sa local government units, ila lugar, no, din sa may JAS, ila sa may Sarangani, na marespondihan ang ila concerns. Kasubo man kay itong nagdulong tan isang bulig dito sa may JAS area, no, sa Jose Abad Santos na, no, sa Davao Occidental. Bao nagabalintong ang truck nga amutong ginbutangan sang mga supplies nga idulong kuntani sa mga nasalanta sang linog dito sa area sang Jose Abad Santos. Wow, pwede ka subo sang nadangatan, no, sang mga magbulig, tani mabulig, pero amuman karon ang buruligan. Advice gani sang aton iyang mga authorities, i-channel na lang ang inyong ipalabot nga bulig sa aton mga emergency responders. Kay man sila, balaan nila ang terrain. O balaan na nila kung paano dito malabot ang lugar. Kung mahimo ipaagi na lang sa ila. Yan, update lang kung paano nakalabot ang bulig dito with documentation, no, proper documentation. Mas maayo na siya nga paagi para nga kita nga luyag mag-rescue, hindi kita ang rescue hunon. Halong-halong ged ha, sa aton iyang mga kababayan nga nagapalabot sang bulig dito sa aton iyang mga kasimanuaman nga pinaka-apektado, no, sining kalamidad. Sa update, angot sa linog. Sa Jensan nga tala, 22 ang ginbawian sang kabuhi. May isa nga missing. 453 ang na-injure. 55 ang na-admit sa ospital. In terms of mga pamalay nga naigo sa Jensan, masobra 27,800 ang partially damaged, samtang ang totally damaged nga balay naglabot 3,443. Baka damo gid, no? 3,443 ang nadulaan sang balay tungod sa linog. Ang families nga naserbisyohan suno pa sang ayuda naglabot na sa masobra 174,700. As of cash donations, nabaton sang LGU Jensa naglabot na 52,664,500. Sabay nga makalabot gid ni, no, sa mga nagakinahanglan gid naton nga mga kababayan. Ang port sang Balangonon sa Jose Abad Santos ba operti naga bitak-bitak gid ang siminto sa port nila ba? Nagid ni maagyan ang ilang dalan sa port sa pantalan nila sa Port of Balangonan. Nag-crack gid ya ang siminto stunga. Ng mga update nato, no? Pinakaulihi nga mga update samtang dito sa may ano naman area sang Bukidnon, may nahulog sa zipline sa kalalaki matapos na putol ang kable sang zipline dito sa Greek Hills. Kadto nakamodera, so kitaan ko to si Papa Bot nga nag-post nga naka-visit siya di sa Greek Hills. Na-try mo ning zipline nila, Papa Bot. May cycling on the air pa na sila, may zipline. Ang zipline niya nila, hindi nang nakahapa, naka, ano kaya, nakapungko. Ano ng posisyon, ba, o kayo nabugto. So, no, pa sa official public statement sang Greek Hills, na ginhatagan naman sa ginhatagan na sang appropriate medical care atong biktima, atong nahulog, no, sa nasambit nga zipline.
1: Balita kag iban pa.
0: Dapat may muon gid, no, nga mga tikang ang mga recreation centers nato, no, mga resort, make sure gid nga safety ang inyo iyang mga bisita magamit sang inyo iyang mga facilities. Safety first ginaya. Kuan liwat. Seminara liwat kag i-check liwat ang inyong mga panda no kay kabuhi ang nakataya da syempre no bako da 6 oras sa alas 4:11 diri anay kita sa aton mga public service announcement ang Action Live dolong ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1, may aras ang brownout sa June 17 from 9 a.m. to 4 p.m. bugos nga barangay San Jose, Sangbanga. Amuman ang area sang Sitio Aliwanay kag Sitio Kabuling sang barangay Nasi sang Sorala, Sitio Paraiso kag Sitio Pag-asa sang barangay 5 Sangbanga. Sa June 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapekto bugos nga area sang barangay Hanuon, Lake Cebu. Maapektuhan man from 9 a.m. to 4 p.m. ang barangay Liberty sang Norala. Sa June 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Jose sang Norala. Sa June 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Vicente sang Santo Niño. Sa June 21 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang barangay M. Rojas kag Panay sang Santo Niño kag Purok Kasoy sang barangay Lapos, Norala. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line.
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruising Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala kag Tivoli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, NED kag Norala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck, Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line.
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyo nga support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag-ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang ending campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: B- balita kag iban pa.

0: sinilang adlaw. May bag-o ng Senate President sa Senado, no? Sa special session nga ginpatigayon si Sherwin, Senator Sherwin Gatchalian, amuya ang ginpili by unanimous vote.
1: Balita kag iban pa.
0: Isip Senate President. So 13 ka senador ang nagboto paboro sa iya, lakip dira si Senator Francis Escudero kag Senator Joel Villanueva. Ang Senate President pro tempore si Vicente Soto III.

0: sa Majority Leader si Senator Mig Zubiri. Tama na na karon no ang bagong setsang mga liderato sa Senado. Sa special session nga ginhiwat subong adlaw. Samtang nagpagwa man sang pahayag ang Criminal Investigation and Detection Group nga nagasiling ginainsister sang CIDG nga indi aksidente ang pagkalunod sang duha ka Ateneo student athletes sa team building activity dito sa Dipakulaw Aurora kag ini base sa ilang nga initial nga investigasyon. Dito aksidente suno sa CIDG ang natabo nga pagkalunod nanday rin ni
1: iban pa
0: Terbonya kag sang iyang upod na atleta na si Adili. Sa mga pinaka-ulihi nga mga headline sa subong adlaw. Dirianay kita sa aton asa kapas segment. May kaangtanan sa trabaho, kagkatrabaho. Kumustang trabaho mo, pamatiyang aton asa kapa.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: Ang workplace natin ay pwedeng maging battleground, learning place, happy place, o kung ano paman. Depende sa iyong kapasyahan. May workplace na masaya at may workplace na toxic. Ano pamang uri ng workplace meron ka, eh mahalagang alalahanin na ito ay produkto ng mga pagkilos at pakikitungo nyo sa isa't isa. Maaari itong lugar ng pagkatuto kung magtutulungan kayo. Pwede ring maging lugar ng paglago kung handa kayong mag-contribute sa kaayusan ng samahan. Pero hindi rin maiaalis na maaari din itong maging lugar ng siraan. Yung may katrabaho ka na tinatrabaho na pala yung pagkatao mo. Lugar para sa lamangan, palakasan, sumbungan at siraan. Maisip mo palang napapasok ka sa trabaho eh parang ayaw mo na rin dahil sa hindi ka aya-aya. Kung gusto mo ng pagbabago, ito ang dapat malaman, matutunan at gawin mo. Make sure that today is better than yesterday and tomorrow is better than today. Isipin mo na lamang kung ang statement na yan ay totoo sa ating buhay. Araw-araw siguro ay tumatanaw tayo sa mas mainam na opportunities at mas magandang buhay. Hindi lamang ito sa opportunity sa trabaho, kundi maging sa ating karakter. Palagay ko ay magiging masarap lagi ang gising natin. At sa halip na parang kinakaladkad natin ang sarili natin sa pagtatrabaho, ay palagi tayo excited. Isa siguro sa dapat nating i-develop ay ang kaisipan na dapat tingnan din natin ang mahihirap na sitwasyon sa trabaho bilang pagkakataon na tayo ay matuto at lumago pa. Isipin natin na kahit sa mga taong mahihirap na pakisamahan, ay may matututunan pa rin tayo. Ang sabi nga sa Roma 12:16, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmataas. Sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Ilang bagay ang matututunan mula dito. Una, pahalagahan natin ang pagkakaisa. Iwasan natin ang anumang mga bagay na makasisira sa kapwa o kaya naman makakagulo sa kaayusan ng samahan. Pangalawa, isipin natin na kahit sa pinakaordinaryong katrabaho ay meron pa rin tayong matututunan. Pangatlo, bigyan natin ang pagkakataon na ang iba ay umangat din o maabot ang kanilang potensyal. Maaring dahil sa magandang relasyon sa trabaho ay hindi ka nauuwi na may pasalubong na sama ng loob at ganoon din ang iyong katrabaho. Hindi rin magiging mabigat ang trabaho dahil masaya sa pagtatrabaho. Ganoon din naman sa paglipas ng panahon ay maaari kang magbaliktanaw at masabing mas mainam ako ngayon kaysa noon. Mahirap pero kailangan, mahirap pero maraming pakinabang ang paglago. Tiyagain mo lang ang landas ng paglago upang ang mas magandang kalagayan ay mata mo. May pag-asa pa sa pagbabago, kaya asa ka pa.
1: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon, Abian. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Hunyo 17, 2026, sa aton balitaan. Diri sa balita kagiban pa ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, isa kagatos nga night market vendor sa Coronadal nakabaton sang kagamitan para sa panginabuhian. Babayi nga pulis kag upod sini arestado sa by-bust operation sa Coronadal. Ito kabata, ginbawian sang kabuhi bangod sa dengue sa South Cotabato, 21 ka barangay gindeklarar nga dengue hotspot. DTI 12 Sarangani ginpabakod ang price freeze monitoring sa tunga sang linog, supply sang essential goods nagapabilin nga nagakaigo. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nakabaton sang nagkalain-lain nga kagamitan pang negosyo ang isa kagatos nga mga night market vendor sa Coronadal isip kabahin sang preparasyon sa umalabot nga pag-abri sang Coronadal night market. Ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil ang turnover ceremony sang 60 ka tent, 20 ka fruit stand, 20 ka food cart, kag isa kagatos nga apron nga ginpanagtag sa napili nga mga vendor. Ang mga kagamitan paggagamiton sa liwat nga pag-abri sang Coronadal night market sa syudad, partikular sa Osmeña Street kag Alunan Avenue sa tubang sang City of Coronadal Supermarket Complex. Suno kay Mayor Araquil, tinutuyo sang lokal nga gobyerno nga mahatagan sang mas maayo nga pasilidad ang mga vendor para mapabakod ang ila panginabuhian kag mas mapasadya ang lokal nga ekonomiya. Kabahin ang programa sang padayon nga inisyatibo sang lokal nga gobyerno nga suportaran ang mga gagmay nga negosyante kag magkriar sang mas madamo ang oportunidad sa panginabuhian para sa mga residente sang Coronadal. Arestado ang isa kaaktibo nga babae nga pulis kag iya upod sa ginhiwat nga by-bust operation sa mga otoridad banda alas 4:49 Martes sang hapon sa Purok Pagkakaisalat si Barangay San Isidro, syudad sang Coronadal. Balita! Na-assign ang suspect sa Coronadal City Police Station samtang ang upod sini isa ka 27 anyos nga wala ubra, pareho residente sang nasambit nga lugar. Base sa report sang kapulisan, matapos suno pang nabaligyaan ni alias Harry ang ginadudahan o ang sang shabu ang isa ka police operative na nagpakuno-kuno nga buyer na matikdan sini na pulis ang iya ka transaksyon bangod diri tulak suno pa niya ang posture buyer kag madasig nga nagpalagyo pasulod sa ilang nga balay samtang naga singgit na may pulis gilayon gin DXKI arestar sang gilayon ini ginpunggan kag ginarestar sang operatiba. Ginarestar man sang mga otoridad ang nasambit nga o gindala man sang mga otoridad ang isa ka pulis. Nakumpiskar halin kay alias Harry ang heat-sealed transparent plastic sachet nga may unod nga ginadudahan siya bu nga may kabugaton kapin kulang 0.03 gram at may valor 500 pesos. Na nakuha man sa iyang isa ka pakete nga may unod inadudahan siya bunga may kabugaton 5 ka gramo nga nagabalor 34,000. Lakip ang 500 bill nga bypassed money. Yara sa kustodiya subong sang Coronadal City Police Station ang mga suspek kag mga tubang sa kaso nga pagbayolar sa Article 2 Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Balita! Nakabaton sang relief assistance ang 78 ka pamilya nga naapektuhan sang linog sa Sitio Tibong Barangay Tacunel Lake Cebu halin sa gobyerno probinsyal. Agi sa PDRRMO ginpanagtag ang bulig para masabat ang gilayon nga pagkinahanglan sa mga pamilya nga naapektuhan samtang nagapadayon ang ila pagbangon halin sa damyos nga tuga sang kalamidad. Nagpaandam ang Office of the Provincial Health Office pagi sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU. Matapos gindeklarar nga active ang nga dengue hotspot area sang 21 ka barangay sa South Cotabato. Ini bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue. Lakip sa hotspot area sang Barangay 5, Liwanay, Punong Grande kag San Vicente sa Banga, Barangay San Jose kag San Roque sa Coronadal, Barangay Lamkadi Poblasyon kag Siloton sa Lake Cebu, kag Barangay Sentrala Dahay Libertad kag Tubiala sa Sorala. Lakip sa listahan ang Barangay Desawu kay Matula Kunon sa Tiboli, Barangay Poblasyon sang Norala, Poblasyon sang Santo Niño, Poblasyon sang Tampakan kag Linan sa Tupi. Base sa epidemiological surveillance data, nakatala ang probinsya sang 161 ka bag-ong kaso sang dengue halin Mayo 31 tubtob Hunyo sa mas taas kumparar sa 131 nga kaso nga natala sang nagligad nga morbidity week. Suno sa peso, equivalent ini sang 23% nga pagsaka sang bag-ong kaso sa sulod lang sang isa ka semana. Labot sa 1,653 ang dengue cases nga natala sa bug-os nga probinsya. Halin Enero 4, tubtob Hunyo 6. Ginkumpirmar man sang peso ang 7 ka dengue related death sa probinsya nga may case fatality rate nga 0.4%. Amuyad to ang madulong mga impormasyon sa aton nga Balita Andri sa Balita Kagiban Pa. Magasunod na ang Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.

0: ang paglipat ni na Senador Escudero at Villanueva sa kampo ni Senador Gatchalian. Tinukoy na rin ang chairmanship ng iba't ibang komite sa mga oras na ito. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Nakakagdagang impormasyon na wari walang kaguluhang naganap dahil sa kasalukuyang pagdalo sa special session ng mga senador na kabilang sa Cayetano Block na sina Senadora Camille Villar, Senadora Loren Legarda, Christopher Lawrence Go, Senadora Pia Cayetano at Senadora Amy Marcos.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa Kongreso, bagong miyembro ng Commission on Appointments, inihalal ng Kamara sa special session. Narito ang report ni Eddie Galvez.
3: Naghalal ang House of Representatives ng bagong miyembro para sa Commission on Appointments o CA sa isang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng Proclamation 1318, ipinatawag ang special session of Congress para sa Senado at Kamara na ikonsidera ang pag-aproba ng 8 identified priority measures. Nakatakdang talakay ng CA ang kumpirmasyon ng 8 cabinet members, 5 generals ng Armed Forces of the Philippines at iba pang appointee sa diplomatic post. Ang 5 nahalal sa CA members ay sina Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega III, TGP Party List Representative Jose Tevez, Quezon City Representative Franz Pumaren, Quezon Representative Wilfrido Enberga at Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Pinalitan nila sa posisyon sina Representatives Josea o Jesus Romualdo, Robert Raymond Estrella, Eddie Bong Plaza, Roy Loyola at Arnie Puentabella. Ang CA ay isang lupon mandato upang ikumpirma o tanggihan ang presidential appointments. Itinatag ito upang pigilin laban sa appointment abuse, protektahan at pagganahin ang public interest. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Ikinatuwa ng Department of Foreign Affairs ang peace deal sa pagitan ng US at Iran. Pinapurihan din ng DFA ang naging papel ng Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pang partners sa pagsusulong para sa dialogo at sa mapayapang solusyon sa Middle East conflict. Lalo na at naging dahilan ng sigalot sa gitnang silangan sa pagkawala ng maraming buhay, pagkasira ng civilian infrastructure at malaking epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Umaasa naman ng DFA na ang pagpupa ng sigalot sa Middle East ay magiging permanente at makakamit na ang kapayapaan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Apat na senador isinulong ang rehabilitasyon sa earthquake struck Mindanao. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
0: Tulad ng kanyang ipinangako, hindi lamang siya dumalo sa espesyal na sesyong ipinatawag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., subalit pinangunahan ni Senador Joel Villanueva ang pagsusulong ng rehabilitasyon ng Mindanao na tinamaan kamakailan lamang ng 7.8 na lakas na lindol. Sa kanyang Senate Bill 447, hinimok ng mambabatas ang gobyernong tiyakin ang pagbabangon sa mga mamamayang nasalanta dahil sa naturang lindol. Isinaad ni Villanueva ang lawak ng danyos na idinulot sa buhay, kalusugan, kabuhayan at mga tahanan at iba pang gusaling nawasak sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sinabayan naman ni Senador Francis Pangilinan ang resolusyon ni Villanueva sa paghahain na isang panukalang batas na humihimok ding unahin ng pamahalaan ang rehabilitasyon ng Mindanao. 15 bilyong piso ang panukalang budget na hinihiling ni Pangilinang ilan o ilaan ng gobyerno para sa naturang rehabilitasyon. Agad namang sinuportahan ni na Senador Raffy Tulfo at Senador Joseph Victor Ejercito ang naturang mga panukala upang madali ang matustusan at maisagawa ang rehabilitasyong kinakailangan sa Mindanao. Sa hiwalay na panayam, ipinangako naman ni Senador Christopher Lawrence Gong tutulong siyang magpasa ng mga panukalang batas na makatutulong sa ikabubuti ng mamamayan tulad ng panukalang magsasaayos ng Mindanao. Si Go na nagsabing mananatili siya sa minorya ng Senado ay kabilang sa tinatawag na grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na dating Senate President.
4: Marami pang biktima ng Lindor ngayon, no? Na sunog o ano pa mga disaster. Tulungan po natin sila. It's high time na mag-unahin natin yung serbisyo.
0: Babylin Katcho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa iba pang ulat, nagpaabot ng paumanhin ang Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 sa lahat ng pasaherong naapektuhan ng nangyaring technical issue sa kanilang linya. Sinabi ng tanggapan na kanilang nauunawaan ang kahalagahan ng ligtas, maayos at maaasahang transportasyon sa araw-araw na biyahe. Pagtitiyak nila na isinasagawa ang lahat ng kailangang pamamaraan para maiwasan ang katulad ng insidente at mas mapabuti pa ang kalidad ng kanilang serbisyo. Samantala, ipinag-utos ni DOTR Secretary Banoy Lopez ang pagkakaroon ng libreng sakay sa buong linya ng MRT3 na sinimulan kaninang alas 12 ng tanghali.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Department of Justice nakiisa sa taunang paggunita ng World Refugee Day sa UN Headquarters sa New York. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Aktibo na kibahagi ang Department of Justice sa pamagitan ng Refugees and Stateless Persons Protection Unit o DOJRSPPU sa taunang paggunita ng World Refugee Day na ginanap sa United Nations Headquarters sa New York. Pinangunahan ng delegado ng DOJ nina Assistant Secretary Michelle Ann Lapus kasama si State Council for Paulito de Jesus, RSSPU Assistant Head Rosalie Cumla. Kaysa rin sa komemorasyon ng Department of Foreign Affairs at United Nations High Commissioner for Refugee o UNHCR. Nagbigay doon sa pagdiriwang ang temang Waves of Hope, a Legacy of Shared Humanity, kung saan ibinahagi ang polisiya at kasaysayan ng Pilipinas sa pagtangkilik sa mga refugee mula sa iba't ibang bansa na makikita sa presentasyon ng Pilipinas sa UN Headquarters sa New York. Ang pagdiriwang ay kalinsabay din ng 45th anniversary ng ratifikasyon ng Pilipinas sa 1951 Convention na may kinalaman sa status of refugees at sa 75th anniversary ng adoption ng nasabing dokumento. Sa opening remarks ni Assistant Secretary Leila Laura Santos ng United Nations and International Organizations, inilahad dito ang karanasan ng Pilipinas sa Complementary Pathways o CPATH Program na isang inisyatibo na layuning bigyan ng mga refugee ng edukasyon at trabaho na bahagi ng whole of government at whole of society approach. Nagdaos din ang DOJRSPPU ng bilateral meetings sa UNCHR sa New York upang mapalawak pa at mapahusay ang CPATH program, gayon din ang asylum capacity ng Pilipinas sa pamagitan ng technical assistance. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ Manila.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sa hanay naman ng edukasyon, tiniyak ng Department of Education ang agarang pagpapalabas ng pondo na ilalaan sa mga gurong nagtututor para sa remediation classes. Ito ay dahil sa kinakaharap na learning gap sa reading, science at mathematics. Sa ilalim ng remediation classes, ang oras na ilalaan sa mga sesyong ito ay ibibilang na bahagi ng teaching load ng mga guro sa pampublikong paaralan. Habang ang mga guro naman na magsisilbing tutor tuwing weekdays ay maaaring makatanggap ng teaching overload pay basta't lalampas sila sa itinakdang 6 na oras na aktual na pagtuturo sa silid-aralan. Samantala, maaaring namang makakuha ng vacation service credits o VSCs ang mga guro tuwing katapusan ng linggo o weekends, opisyal na holiday at panahon ng mahabang bakasyon kung saan ang isang oras ng serbisyo ay katumbas ng isa't kalahating oras ng VSC.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Idideklara naman ng Palasyo ang Special Non-Working Day sa Maynila sa susunod na Miyerkules, Hunyo a 24, para sa pagdiriwang ng lungsod ng 455th Founding Anniversary. Pinirmahan ng proklamasyon ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa pamagitan ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ang kahalagahan na mapagbigyan ang mga residente ng Maynila na makibahagi at makisaya sa selebrasyon. Samantala, ihahatid naman ni Manila City Mayor Francisco Moreno Domagoso sa nasabing araw ang State of the City Address sa Quirino Grandstand.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Alegasyong tumanggap ng 10 milyong piso mula sa flood control, itinanggi ni COMELEC Chairman Erwin Garcia. Nagbabalik para sa ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
5: Mahigpit na itinanggi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang legasyon na tumanggap siya ng 10 milyong piso mula sa mga bodyguard ni dating Congressman Zaldy Co. Depensa ito ni Garcia kaugnay sa pagdawid sa kanya sa isang press conference na inorganisa ni dating Congressman Mike Defensor, kung saan inirekomenda ng COMELEC na kasuhan ng indirect bribery ang self-proclaimed bagmen na nagsasabing nag-deliver sila umano kay COMELEC Chairman Garcia ng 10 milyong piso mula sa flood control program. Binigyan din ni Garcia na ang lahat ng aksesyong ito ng nasabi mga bagmen ay pawang kasinungalingan dahil wala siyang kinalaman sa flood control project. Bilang isang abogado, kinwestiyon ng poll chief ang consistency ng mga testimonya na itinuturing nitong pagmamando lamang o may nagtuturo. Anya na unang inihayag ng bagmen na nag-deliver sila ng maleta sa harapan ng Midas Hotel at ngayon ay inabago na at naging maliit lamang na supot o bag, ang pahayag na ito anya ay hindi magkakatugma. Patunay lamang anya ito na mayroong nagdidikta kung ano ang sasabihin at walang katotohanan. Sa naturang conference, idinawit din ang nasabi mga bagmen na tumanggap ng pera sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Erwin Tulfo at Garcia. Gayun din ipinakita ang larawan ni Senator Francis Pangilinan at asawang si Sharon Cuneta. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, COMELEC.
2: Ulat Panahon.
1: Nakakaranas ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng Easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dala naman ng localized thunderstorms. Lulubog ang araw mamayang alas 6:27 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:28 ng umaga. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 60.38, Canadian dollar, 43.15, Australian dollar, 42.67, Singaporean dollar, 47.11, at sa Saudi Riyal, 16.09.
2: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula po ito sa mga kawikaan 17-19. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan.
2: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
8: Real Travels.
9: Value for money.
8: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
8: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
10: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host dito sa ating Real Travel segment. And grabe guys, for this episode guys, for today's video, we are here currently pa rin in Kuala Lumpur, Malaysia, and we will explore one of Kuala Lumpur's pinaka hotspot na tourist attraction, which is the Petaling Street guys, dito sa city center sa Kuala Lumpur. It's a bustling district with lots of vendors na nagbebenta ng iba't ibang mga gamit guys. Like, super gandang street nito if you like to shop and bargain with a lot of things guys. Meron dito mga sapatos, mga bags, mga luggages, mga clothing, and mga cheap eats din. So tara, pasok tayo dito sa street and food trip tayo. Tingnan natin ano yung pwede natin magawa dito sa Petaling Street Market. So here guys, sa Petaling Street Market, ang maganda dito is that kung bibili ka ng mga pasalubong mo guys, here talagang pwedeng-pwede ka nang mag-shopping dito ng mga pasalubong kasi kompleto dito sa market na to.

yung mga figurines ng Petronas Tower, meron din, tsaka mga tote bag. Basta kahit anong Malaysia-related na souvenir na pampasalubong, andito. And maganda guys, pwede tumawad, syempre. Kasi pagbibili ka ng maramihan, di ba, pampasalubong, pwedeng-pwede. So, yun guys, yung range ng kanilang mga magnet na sa mga ₱5 lang eh, but compared to the malls, kapag sa mall ka bibili ng magnet, 'di ba, baka na sa mga ₱20 times 2 times 3 times 4 yung presyo. So dito talaga perfect mag-shopping ng mga pasalubong. So yun guys, dito sa Petaling Street Market. Bili muna tayo ng magnet ba, kasi usually whenever I travel personally, I think yung magnet yung hindi nawawala talaga sa list ko ng bibilhin. Kasi it's just a small souvenir, hindi siya sobrang bulky. And at the same time, you can collect all the countries na napupuntahan mo for memory. So hanap tayo ng magandang magnet guys. Samahan niyo ako pumili. O, diba? So my choices dito, either Malaysia or Kuala Lumpur. But since I went na to Sabah, Malaysia last 2019, meron akong Sabah na magnet. So I think Kuala Lumpur yung hanapin natin. Parang maganda to guys. Itong ano, may Petronas Tower na, ayan, Petronas Tower na design. O, diba? So bili natin guys, let's go. Bili pa ako ng isa guys. Ayan, I love KL tsaka Kuala Lumpur Petronas. Sulit na, diba? Tara, bayad tayo. And guys, nakabili na tayo ng magnet. O, diba? Tapos na ako guys. Tapos na ako sa pasalubong ko. Para sa sarili ko. So, yan. Explore pa tayo doon kasi hanggang dulo pa yung market. So, tara. Tara guys, tara guys. Meron silang mga fresh fruits here. So, ang ganda pala dito guys. Kasi tingnan nyo, meron silang mga maliliit na mga stall kung saan ka pwede bumili ng mga drinks. Like for example dito guys, napaka-fresh ng mga fruits nila. Meron silang mga fresh na honeydew na juice. Meron silang pineapple tsaka dragon fruit na juice. Ang dami nilang fresh na juice. I think, let's try. Mag-try tayo ng juice nila guys kasi fresh na fresh. So yun guys, nag-order tayo ng fresh fruit juice nila, which is the green apple and lemon juice. Sobrang refreshing. For as low as ₱6 lang guys. So parang halos 65 pesos roughly. Sobrang sulit. So nakita namin dito guys, super cute because not only juice yung binibenta nila, they also sell actually yung mga fresh fruits na nakapack na ready to eat. So iabot nila sa'yo to, yung mga nakapack na fruits in a fresh plastic. So parang pwede ka bumili ng mga apple, ng mga kiwi, honey, melon, orange, saka yung mga ibang local fruits nila like itong kedondong. Ayan, kedondong fruit and the sengkwang na fruit. O diba, yung mga local fruits nila na wala sa Pilipinas, pwede nyo dito bilhin for as low as ₱2.50 per balot ng fruit. O diba? So, napaka-healthy guys. And by the way, andito na yung ating green apple and lemon na juice. Thank you so much. Thank you. So, yun guys. Dito sa Petaling Street, bili kayo ng fruit juice. Pampawi sa init. Kasi may init ngayon, to be honest. So, tikman natin. Lasang-lasa mo syempre yung green apple tsaka lemon. May pagkamaasim siya na refreshing na malamig na masarap. So, yun guys. Healthy na. Kasi hindi naman siya artificial flavor. 8 out of 10. So, after minutes of walking, guys, dito sa Petaling Street, it's, ano, medyo hindi na masyadong mainit, actually. Hopefully, paglabas natin later, medyo presko na. Pero overall, it's really a nice tourist attraction na meron dito sa Kuala Lumpur because meron talaga silang dinedicate na Changge Street, diba? Unlike sa mga other countries like Vietnam and other mga Asian countries na nag-exist lang yung usually nag-exist lang yung mga gantong market sa gabi. Sa night market, dun ka lang makakakita ng mga Changge. Pero here in Petaling Street, it's open even during the morning and the afternoon. So if you would plan a trip to Petaling Street Market dito sa Kuala Lumpur, pwede naman kayo pumunta ng mas maaga-aga in the morning para wala masyadong tao at di masyadong mainit. O, diba? So you can spend the rest of the evening sa mga iba pang mga tourist attraction with city lights such as the Petronas Tower. So yun guys, kain tayo somewhere and let's explore more of Malaysian food. Exit na tayo dito guys. Dito sa bandang to. So actually, itong street na to,
Actually guys, itong street na to, hindi naman siya sobrang haba, but it's just enough for all of the markets to be in place. At kompleto naman siya so far. May mga kainan actually sa likod nitong mga tiyanggi na to. So usually may mga coffee shop, may mga restaurant. Usually may mga coffee shop and restaurant naman sa likod ng mga tiyanggi na to. So you can actually eat here dito sa street na to. But let's explore more paglabas natin ng street. So right now, nandito tayo sa one of the most aesthetic cafes daw dito na merong unique twist dito sa Kuala Lumpur. So upon walking guys, we stumbled upon this very cute hole in the wall cafe. Literal guys, na hole in the wall because you will order dito sa wall na to, o diba? And by ordering, you will order through giving out yung card na mapipili mo, which is meron silang variety of different drinks that you can try, from different Malaysian drinks to coffee to matcha to chocolate to juices and iced tea. So yun guys, pipili tayo ng card, kaya abot natin doon, tas ibibigay nila yung drink na yun dun sa hole na yun. So order muna tayo. So yan guys, mag-order na tayo. Ito yung napili nating drink. Ayan, this is the Asambu. So hindi ako sure kung ano yung lasa nito, pero mukhang refreshing eh, no? For

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Happy Wednesday, mga kaagapay! Sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko sa programa ngayong hapon ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ko.
2: Wow! Pagpapala ka rin sa amin, Trish! Hello mga kaagapay, ako po si Charmaine Manalo Campanier. Pagpapala rin po kayo sa amin.
1: Yes, mga kaagapay!
3: At blessing kayong dalawa sa akin. Wow! Oh, at kayo rin mga kaagapay! Blessing po kayo. Hello mga kaagapay, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Kasama niyo rin po ako si Dennis Campanier. Ngayon ay June 17, 2026. Kumusta po kayo? Meron po bang mga pangyayari sa inyong buhay na parang feeling ninyo eh wrong timing? O kaya may mga pagkakataong nasabi nyo ba, bakit ngayon pa nangyari ito?
1: Ay nako, sa akin po, ilang beses na nangyari yan. Yung kung kailan ka nagmamadali, biglang may mangyayaring hindi mo inaasahan. Yun pala, malalaman mo sa huli, divine intervention pala ang nangyari kasi iniwas ka ni God sa matinding kapahamakan.
2: Ay, nangyari din sa akin yan, ilang beses na nating naranasan ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Ang kanyang pagtulong, yung kanyang pag-rescue. Kaya kaagapay, anuman ang iyong pinagdadaanan, mananatiling tapat si God. Nandyan siya na patuloy mong makakasama. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 1:10 sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
3: Amen!
2: Amen!
3: Salamat po Panginoon sa tunay at walang katumbas na kaligtasang inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Ito, nais kong basahin ang mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay, mula kay Rainy Jen Comia. Sabi niya, pa-request naman ng song ni Trisha Jimenez, Ang Kalinga, at happy listening sa aking Mama Neri Comia na nasa work sa Hills of Grace Children Mission Philippines. Nakasama si Erica Arenas, at happy listening din kay Sofia Arenas na barista ng Pick Up Coffee, kay MJ Arenas at Joshua Arenas. Hello sa inyo dyan!
5: Yes, hello po sa inyo!
2: Happy listening! Shout out sa Hills of Grace Children Mission Philippines! At nawa narinig mo rin ni Jen ang iyong requested song sa panimula ng programa. Ito naman mula kay Virgil Larita. Ang sabi niya, listening here at binangon ng Rizal, I'm really blessed by the songs you played. It lightens my heart and give inspiration to praise and thank the Lord. God bless you, Virgil!
5: God bless you!
6: God bless you po!
2: At bumati rin ang kaagapay nating broadcaster na kasama natin dito sa DZAS, si Bong Pineda. Ang sabi niya, I'm listening, Team Campanier! Happy to see you all sa 78th anniversary. Sayang, I was not able to personally meet Jonathan Manalo. Hi, Bong!
5: Hello, Bong!
2: Di bali sa mga susunod nating events.
5: Yes, marami pa yan.
2: Magkakasama-sama tayong uli nila, Jonathan. Oh. At hello, nice seeing you and Claire nung anniversary.
5: Yes, God bless your
2: family. At mag-shoutout din tayo kina Luella Kim, Ferdy S. Jota, Angel Villaflor Grospe, Rosa Liwan, Amado Tayaban, Nats Ditch, Sisa Makasling Dizon, Ernesto Pascual, Faustina Frankie Habla, Rosalinda Ohano Manzano, Jonathan Clarigo, Jose Verueco, Valencia Sol, Menchi Rabino, Nitz Clamor, at Liz Ann Limon. Maraming pong salamat sa inyong messages.
1: Thank you po.
3: Yes, at mag-hello din tayo kina Aurora Sanchez Ubaña, Chona Pandaan, Emerita Faustino, Ronita Fabito Fabrero, Emig Agustin Bugarin, Louis Basco, Rebecca Delphine, Mila Pascua, Epifanio Salvador, Jerry Aguilar, Jeff T. Dizon, Nora Cancela, ang mag-amang Orlando and James Sambagan, kay Ardi Alister Abante, Perlita Hinahontak ng Novelo, Charito Tantoco, Guy Santos, at kina Jojo and Marcel Simbulan. Happy listening sa inyo!
2: Happy listening!
3: At ito naman ang sabi ni Len Agdon Reyes. Sabi niya, blessed Wednesday po, Campanier family, sa Diyos ang papuri. Dakilang katapatan po pa-play. Thank you po, Kaagapay. Hello, Len! Sige, pa-play natin yan bago matapos ang program. Happy listening!
2: Happy listening po, mga kaagapay, at itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kaagapay na si Joanne Carranza na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri maya-maya. Kaya tutok lang po, mga kaagapay. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Sisimulan ng kaibigang matalik mula sa Sarilikha 6, inawit ni Cindy Lacanilaw at ni Andre Junicio, sinulat ni Andre Junicio, na susundan ng Luwalhatiin Ka mula sa Papuri 15, inawit ni Jim San Juan, sinulat ni Abraham Gorospe Jr., at Ang Masasabi Mo mula sa Papuri 17, inawit ni Zebedee Zuniga at ni Judith Banal, sinulat ni Ronel Rubrica. At ang awiting Kapahingahan Ko mula sa Papuri 23, inawit ni James Reyes, sinulat ni Pastor J.R. Obera. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. Today is Thursday o adlaw nga Webes, June 18 ang aton nga petsa. Ika-18 sa bulan sang Hunyo. Kag welcome gid sa aton nga pagsibya, no? Alas 5 sang aga kita nag-aumpisa sa aton nga sign-on broadcast. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw nga ginhatag niya sa aton. Kabay nga nakatulog kamo maayo, nakapahuway sang nagligan nga gabi, no? Kag nakabugtaw nga naulian naman ang aton nga mga kusog para sa adlaw nga ini. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat, ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa agang ini. Nagapangumusta kag nagapanamyo naman sa inyo tanan. And welcome kayo ang inyong mga shout out diri sa aton nga program. Ipaabot nyo lang, no, ang aton nga cellphone number kung sa radyo kamuga pamati kag luyag ninyo nga ipadala ang inyong nga mga mensahe, no. Ang inyong nga prayer request, ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469 amo nang aton nga official nga cellphone number. Good morning man sa mga nagapamati via online, no, sa aton nga Facebook Live. Kay usually gina FB Live naton ining aton nga program. Kaga kung wala nyo pa na like ang na-follow ang aton nga page, search nyo lang, no, search nyo sa FB 1062DXKI-FEBC Radio. Amo nang aton nga official FB page. Kaga like, follow, and share, no? Kag para ma-notify man kamo every time nga mayara kitang live broadcast. Okay, so yan. No, good morning gid sa tanan-tanan nga naga-engage sa aton nga program, no? Mayang aga kay Sister Presi Bernardino, siya gid ang una-una diri, no? Kag siling niya, have a blessed morning, stay safe, stay blessed everyone, God bless us all, amen, siling niya. Good morning sa Bernardino family, kay Jan D, no? Jan Michelle Ona, blessed morning man sa imo dira, Jan D. Kay Ate Daisy Calixton Flores, good morning sa inyo dira ni Pastor June. Kay Dai Panganiban Roque, amo man kay Sir Vic Lagora, kay Sister Mina Clemente de la Cruz, kag Sister Bevelyn Hilahos Fonticha. Yan, good morning sa inyo, no. Maayong pagpangapidra kag panghimos-himos na, no? Kalabanan, no, mga estudyante, ginikanan, mga negosyante kag mga bulantero dira, no? Ang kasakuon sa aga nga ini kay alas 5 na, no? Masako na kag maayong aga man sa mga naga-exercise subong aga. Nagaplano nga mag-exercise. Yan. Good morning kag happy birthday sa mga celebrators naton, su-

0: oras naton alas 5:10 ang aga kag padayon ta sa aton nga program. Good morning kay Sister Evelyn Terrado. Silingya good morning sa tanan. God will bless us all today. Yan, kagay Sister Beatrice Consad, silingya morning everyone. God bless. Keep safe sa tanan. Mayang agaman kay sa akong pariente, no? Kay Sister Evelyn Sira Ambahan. Kay Ati Ami, good morning. Kay Venaventura Hatiko Evita Teresa, good morning. Gandang umaga kay kapatid na Alan Saklolo Castrense. Gandang umaga sa inyo dyan, Lan. And ganun din kay Brother Fred Castrense, kay Brother Joel Manalo. Good morning. Kay Sister Delia Agad, kay si Spinky Ortiz Estrella Orillo. Good morning. Yan. Gini kalimti, no? Ang aton nga cellphone number, basi gusto nyo ipaabot inyo mensahe sa aton nga numero 0963-180-1469. Manang aton nga official cellphone number. Kadtutas sa aton nga meditation subong aga. Sa Sunday nga ini, this coming Sunday will be Father's Day. May two-part series kita, no? Subong kag sa buwas regarding mga tatay, no? So, sa aton mensahe para sa aton nga mga tatay. Kagkuhaon nato ng aton nga verse in 1 Thessalonians chapter 2 verses 10 to 12. 1 Thessalonians chapter 2 verses 10 to 12. Siling diri ni Apostle Paul, kamu nga mga saksi namon subong man ang Dios nga ang amon pagginawi dira sa inyo nga mga tumuluo matinlo matarong kag wala sing kasawayan. Nahibaluan man ninyo nga gintratar namon ang kada isa sa inyo nga pareho gid sang pagtratar sang isa ka amay sa iya mga anak. Ginlaygayan namon kamo kaginpabakod kaginhangkat nga magkabuhi sing husto sa panulok sang Dios nga nagpili sa inyo nga manginbahin sang iya paghari kag kadungganan. 1 Thessalonians chapter 2 verses 10 to 12. Sa English, New English Translation, you are witnesses and so is God as to how holy and righteous and blameless our conduct was toward you who believe, and you know, as you know, we treated each one of you as a father treats his own children, exhorting and encouraging you and insisting that you live in a way worthy of God who calls you to his own kingdom and glory. Ayan. So, this is the word of the Lord in 1 Thessalonians chapter 2, verses 10 to 12. And this is Apostle Paul na nagahambal, no, sa mga taga and Christians in Thessalonica regarding sa ilang pag-serve sa ila, no? And ginagamit siya sang metaphor, no, sang komparasyon pareho sang isa ka amay siling niya. Oh, nga gintratar namon kamo pareho sang pagtratar sang isa ka amay sa iya anak. So ano nga treatment ini? Amo ni nga aton pag-istoryahan, no? Kag this is about fatherhood, no? Sa mga tatay, gamito nato ni nga palatukuran. Kay wala man ta sang lain nga palatukuran kundi ang pulong sang Ginoo, because God's truth is absolute. God's truth is what we need because God is perfect, God is wise, and God is good. So amo ni miara sang blueprint nga ginatag si Apostle Paul, no, sa isa ka description sang quality sang isa ka mayong amay. Kagagin pakita niya ni diri sa verses 10 to 12. So this is a divine blueprint kung ano gid ang ginatawag nga pagiging amay. Hindi man ni amo ang bilog nga istorya, pero diri gin pahayag sang Ginoo paagi kay Apostle Paul ang tatlo ka quality nga dapat nga sundon sang isa ka tatay. Kag ano ini nga mga quality? Quality sang isa ka tatay. Una, ang pag-encourage. Ikadua, ang pag-comfort. Kag ikatatlo, ining ano na ito? Hindi sa Ilonggo, no? Ano ng term nga ni? Na magkabuhi sang husto, no? Ginpabakod kag pagpanghangkat, no? Challenge. Yan. So, amo ni siya, no? So, mag-encourage, mag-comfort, kag mag-challenge sa iya mga kabataan. Ano nga challenge? Para magkabuhi nga Diyos nun. So, naturally, may iban pa bang kita nga mga responsibilidad, pero amuning aton tagaan sang pagtagad, no? Tatlo ka quality. Yan. Motivation, no? Ang isa ka tatay maayogi dapat mag-motivate sa sulod sang iyang panimalay. Ang nanay iya is more on nurturing, no? Pag-amuma, pag-care sa mga kabataan. Kaya ti ang nanay iya, siya ginaiya ang nagdala kag nagbunag sa mga bata, no? Ang role iya sang tatay is more on motivation, no? Ayan. So, pero may sa role sang nanay kag tatay, may mga nagkakapareho dira, no? May mga nag-overlap ng mga role, no? Ayan. So, amo ginaiya ang naturally ang tatay ang maayogid kita dapat sa pag-motivate sa aton nga mga kabataan. So amo ning ginahimo ni Paul diri sa 1 Thessalonians chapter 2, no? Nagamotivate siya, no? Ginaistorya niya nga ang amon pagserbisyo sa imo, sa inyo, pareho sang pagserbisyo, pareho sang pagtratar sang isa ka amay sa iyang mga kabataan. Ayan. So una diri is encouragement. Paano mag-encourage ang isa ka tatay sa iyang bata? Una, paagi sa pulong, no? Sa aton nga words in Proverbs chapter 18 verse 21. Proverbs 18:21, siling diri, death and life are in the power of the tongue, and those who love its use will eat its fruit. So ang pulong sang isa ka tatay, importante, no? Because in Proverbs, we have, ang aton pulong have the power to bring life or death. Yan. So very powerful, no? Ang aton nga pulong. So kung ang isa ka tatay maayo mag-motivate sa iya bata, no? Mag-encourage, no? Maayo mag-encourage, ti dako ina nga importansya sa ilang kabuhi. Kay ang bata kun gamay pa, nagaano gina, nagatan-aw gina sa iya nga tatay, no? Nga i-affirm siya sa iya nga tatay, i-approve, no? May ara sang confidence, may ara sang kumpiyansa ang tatay niya sa iya. Usually amo na, no, nang magsiling kita sa bata, tanga, sige na, kaya mo na, no? Kaya mo na, sige, lakat, practice. Kadto diri, No? Saka dira, saka. Kaya mo na siya. Yan. So, alam mo na, ang power iyas ang pulong sang isa ka tatay, no? Very powerful. Kay nagatulok inang bata niya sa iya. Nai-encourage siya, no? Pagi sa aton pulong. Pulong lang na, pero very powerful ina siya. Kay siling gani sa Proverbs, it has the power to bring life or death, no? Our words have the power to build up or tear down. So, kung ang isa ka tatay maayo sa pag-motivate pagi sa iyang pulong, dako gid na ang epekto sa kabuhi sang isa ka bata, no? Kumpirmi naton niya gina dayaw kag gina-encourage sang aton bata. Manami ang iyang pagtubo, no, both in body and in mind and spirit, no? Kay ang bata tulok gina sa iya tatay, nagapamati gina sa words sang iyang tatay, especially kung gamay pa siya, no? Kag tandaan niya gid na ang aton nga mga pulong na hindi nila na malimtan. Di confirmi mo gina-criticize bata mo, then your child will grow with doubt sa iyang kaugalingon, no? Pero ang bata nga permi ginadayaw ka gina-encourage, di manami gid, no? Makapasalamat gid ang bata sina kay ang iyang tatay supporter niya, no? Pareho sina kung magpuli ang bata, dala niya iyang report card sa eskwelahan. Tapos halimbawa, medyo nubo ang iyang mga grade. So anong himuon sang isa ka tatay, no? Ang isa sa kalain nga pulong is that ikwanon mo ang bata mo, no? Ano man yung grade mo man, no? Mumango si mo, no? Mumango si mo. So, hindi gina siya nami, no? Makuha ng bata sina. Ma-discourage. No? Pero kung kabalo ikaw mag-motivate, mag-encourage, kag ginatagaan mo pagid siya sang kaisog, na kaya mo na, amo ni obrahon ta, no? So buligan mo pagid siya, no? So manami ang sang bata. Manami ang iyang pamatyagan, kag manami ang iyang panghunahuna, kag ang paglantaw sa imo. Hindi naton pagtamayon ang aton nga bata, kay hindi na siya nami. Mapilasan siya emotionally, no? We leave deep emotional wounds and scars. Ayan. Kag hasta pagdako niya, hindi niya na malimtan, no? Kay ang tatay baya ang number one gi dapat nga mag-motivate, no? Ayan. So, ang words ang isa ka tatay could either be pwede siya mangin kadina nga magpriso sa ila, magapo sa ila, or pwede siya mangin pak nga mabuligan sila nga maglupad taas. So piliun tagid ang aton nga pulong, no? Kay ang encouragement nimo sa bata nimo subong, no, makabuli gid na sa kumpiyansa sang bata for the rest of his life. Yan. So i-evaluate nato ang aton nga kaugalingon, no? Kung aton gidbagi na motivate ka gina-encourage sa aton mga kabataan pagi sa aton nga pulong. Kag ikaduha, ang aton nga presensya bala, ang time nga ginahatag naton sa aton nga mga kabataan. So hindi lang words kundi pati ang time. Yan. Quality, quantity time, no? Kay kung ara ka dira, ara ka sa tupad sang bata mo, mabatsyagan sang bata nga importante siya sa imo, no? So dapat may ara gid sang panahon di nga puro na lang gitrabaho, no? Kag wala na kita sang panahon mag-attend sa ilang school activities, no? Magbulig sa ilang mga project, no? Or nang magpungko lang balaupod sa ila kag magistorya sa ila, no? Of course, ang tatay nagatrabaho gid na para ma-provide ang panginanglanon sang pamilya. Pero kag we understand nga kinsa kapoy gid ang tatay, no? Kag importante na nga nag-provide siya sa iya pamilya. Pero depende man kung kisa sa aton nga mga priority, no? Kay kung kisa bisan ara na ta sa balay, wala man gihapon kita nag-spend time sa aton mga bata. Busy man kita sa paglantaw sang mga TV dira sa imong cellphone, no? O kung dito ka pa imo yan sa barkada mo nagkadto. So, tanaw nato ng aton priority, no? And intentionally, iano naton. Tagaan naton panahon ng aton nga asawa, ng aton nga mga kabataan. Ang pinakanamigid sina ng magkaon, blaka mo. Lalo na kung gabi. Yan. Kaya usually dapat nagadungan gid, no? Kag natural ang pag-istoryahanay. Okay, so isa sa mga pinakanami nga gift sang tatay sa iya bata among iyang panahon. Hindi lang mga material nga mga bagay, kundi ang iya mismo nga presensya, no? Yan. So quantity time. Quality time is quantity time. Okay, so simple nga mga reminder, no? Kag dira lang anay, kag kabay nga maanugid naton, matagaan naton, pagtagad ang aton nga role bilang tatay. Good morning po, Pastor. Siling ni Brother Alan Castrense. Gandang umaga sa inyo dyan, Lan. And amuman kay Greg Tanghian. Silingya, good morning, Pastor Alex. God bless po sa tanan. Greet ko si CJ Sarusal sa Chinatown. Salamat, Pastor. Yan, good morning dira kay CJ Sarusal. Amuman kay Brad June Manalo. Mari, tatay man eh, no? Morning sa inyo dira, no? Kay Inday Jonaline and family. Kay Joanne Sinaon. Good morning sa Sinaon family. Kay Nay Piring, Nay Helen. Amuman kay Ati Bikbik. Kag Ati Bikbik and kay sino ni? Kay Albin Castillon dira sa Cotabato. Good morning. Kay Sister Gemini Ong Ante, maying aga na sa inyo tanan. Okay, mga muyo kita sa aton pagtakop. Ginoo, salamat gid sa imo mga reminder and tama gid ka importante ang role sa mga tatay sa ilang pamilya. And may we be channels of motivation and encouragement sa among mga bata. Maghatag sang panahon, kaga buligan mo ang mga amay Ginoo, especially ang mga may mga struggle sa ilang role sa ilang pamilya. Help us to rearrange our priorities and masunod ang imong blueprint on how to be a godly father. Sa mga pamilya nga wala tatay, Lord, we pray nga ikaw magsugata man sang ilang mga needs and empower mo man ang nanay nga mahimo niya man mayong iyang role sa iyang mga kabataan bisan wala na siya sang partner. We pray, Ginoo, nga ayuhon mo kami sang amon mga masakit. Lord, we offer to you ang mga kaluyahon namon, amon mga balatian. Kagpangayo kami sang kaayuhan sa imo, Ginoo. Tudloy kami and help us to take good care sa amon mga kalawasan. Salamat gid Ginoo, and this is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras, no, diri sa aton nga program. Kag damo gid nga salamat sa inyo pagpamati. Maluoy ginobdanay naman kita buas nga adlaw. No? Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong nga tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Kaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang pambungad ng mga salita ni Apostol Pablo sa kanyang liham para sa mga taga-Kolosas ay nagpapahiwatig ng dalawang katangian ng mga mananampalataya. Katangiang pisikal at katangiang espiritual. Bilang mga mananampalataya, dapat na kumilos tayo sa mundong ito na ang ating kaisipan ay nakaugnay sa langit. Ganito ang pananaw ng Apostol Pablo. Nakatira siya sa lupa at ginagamit ang mga nasa mundong ito habang siya ay nakatira rin sa langit. Ito ang katotohanang pag-aaralan natin ngayon sa mensahe ni Brother Juram Ramos na pinamagatang The Christian's Dual Identity.
2: Turn your Bibles now to Colossians chapter 1 verses 1 and 2. Basahin natin itong opening greeting ni Paul para sa mga mananampalatayang nakatira sa Colossas. Colossians 1 verses 1 and 2. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae, grace to you and peace from God our Father. Ang pamagat po sa ating pag-aaral ngayon, the Christian's dual identity. No, doble yung identity ng mga mananampalataya. At ito ang gusto nating tingnan ngayong okay, tayo pong mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, ay nakatira sa dalawang kalagayan. No? Meron yung kalagayang pisikal at merong kalagayang spiritual. At itong katotohanan ito ay matututunan natin sa pamamagitan lamang nitong pambungad ng mga pangungusap na makikita natin dito sa Colossians. Ang mga mananampalatayang nakatira sa Colossae o ang mga mananampalatayang sinulatan ni Apostol Pablo ay naninirahan sa Ingles in Christ, nakakonekta sila kay Kristo, and at the same time, sila ay nakatira at Colossae. Yun yung nabasa natin sa verse 2. To the saints and faithful brothers in Christ at Colossae. So tinan nyo yung dalawang yun, ano? Balansyado yun. In Christ, ito yung spiritual na

yung kanyang utak nakakonekta sa Panginoon. Nakakonekta sa langit, kumbaga, ang kanyang kaisipan. No, para siyang nakatira sa lupa, pero at the same time, nakatira siya sa langit. Ganun ang pananaw ni Apostol Pablo. Tingnan niyo halimbawa itong pambungad na pagbati niya dito sa mga mananampalatayang sinulatan niya. Ganito ang mga pambungad, yung mga greetings nung kanilang panahon, yung mga Greek letters na tinatawag, ano? Meron tatlong bahagi lagi. Nandun yung name of the writer, sino sumulat. Pangalawa, sino yung kanyang sinulatan. At ikatlo, yung kanyang mga salita ng pagbati. Yan yung tatlong common na bahagi ng lahat ng mga letters, ng mga Greek letters nung panahon na yun. Si Pablo, sinunod niya yung pattern na yon, no? Pero may mga dinagdag siyang mga salita na punong-puno ng, kumbaga, spiritual na laman, no? Punong-puno ng theology. Hindi sapat kay Pablo na sabihin, ang sumulat nitong letter na to ay ako, si Pablo. Hindi, kailangan niyang dagdagan. Sabi niya, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Hindi sapat sa kanya na sabihin niya na ang mga sinulatan niya ay mga taong nakatira sa Colossas o Colosse. Sabi niya na sila daw ay mga saints and faithful brothers in Christ at Colosse. Hindi sapat na sabihin lamang niya, greetings, binabati ko kayo. Hindi, kailangan sabihin niya, grace and peace from God our Father. No, tingnan niyo, lagi niyang nilalagyan niya ng laman yung mga buto na yun eh. No, kumbaga, para ano, mas ang dating sa tenga natin pag narinig natin, wow, napaka-spiritual naman itong magsalita si Apostol Pablo. At yan ang gusto niyang ipakita sa atin. Kamangha-mangha ang isang mananampalataya. Dalawa ang kanyang tinitirhan habang siya ay nasa mundong ito na buhay. Nandito nga siya sa lupa, pero at the same time, nasa langit siya. Nandito siya sa Davao City, kumbaga, pero at the same time, siya ay na kay Kristo. No, parang dito, they are in Christ, but at the same time, they are at Colosse. Okay, so ngayon, eto ang gusto nating tingnan. Kasi dito pa lamang, sa dalawang verses na to, itong opening statement pa lamang ni Apostle Paul, makikita na natin yung dalawang identity ng mga mananampalataya. May kita natin ito kay Pablo, may kita natin ito kay Timothy, may kita natin ito sa mga Kristiyanong nakatira sa Colosse. O, unahin natin si Pablo. Tinan niya sabi ng verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Ito yung lesson na makikita natin, kumbaga, no? Ito yung heading ko dito sa point 1 na to. Paul was not only a Roman citizen and a Jew, he was also a redeemed and transformed representative of Christ. So, tingnan nyo, nandun yung dalawa. At Colosse, in Christ. Yung at Colosse, Roman citizen siya, Hudyo siya. Yung principle ng in Christ, he is redeemed and a transformed representative of Christ. O, tingnan nyo ang sabi niya. Una, sabi niya, Paul. Ito yung pangalang laging ginagamit niya sa kanyang mga letters. Now, nung panahon ni Pablo, sa isang Hudyo, common na may dalawang pangalan. Yung isa, yung pangalan niya in Greek or Latin, at yung isa, yung pangalan niya in Aramaic or yung Jewish name niya. Halimbawa, ang pangalang Silas ay Hudyo. Pero ang Greek na pangalan ng Silas is Silvanus. Ang pangalang Jesus or Joshua, ito ay Jewish. Pero ang pangalang Jason, yun ang katumbas ng Jesus. Ganon din si Pablo. Si Pablo, ang pangalang Pablo, yan ay Greek name niya. Ang Jewish name niya ay Saul. No, katulad nung unang hari no, ng Israel na si King Saul na sinundan later on ni King David. So, nung si Pablo hindi pa mananampalataya at ang interaction niya ay laging sa mga Hudyo, laging ang ginagamit na pangalan, lalo na kung babasahin natin ang Book of Acts sa chapter 7 verse 58, sa chapter 8 verse 1, at saka sa chapter 9 verse 1,
Ang ginagamit niyang pangalan

0: lagi, Saul. And Saul was breathing threats against the church. And Saul was dragging the believers from their homes. Ganun-ganun na nangyari. And Saul asked permission from the authorities. Yun yung lumang buhay niya. At ang ka-interact niya kasi, puro mga Kristiyanong, mga Hudyo. Pero nung siya ay na-born again, at tinawag siya ng Panginoon Diyos na mag-minister sa mga Gentiles, ang pangalang ginagamit niya, Paul. Yung kanyang Greek name. Kaya itong dahilan kung bakit dito sa letter niya sa mga taga-Colossians at actually lahat ng letter niya mababasa natin dito, Paul ang ginagamit niya imbis na Saul. Now, anong description niya sa kanya sarili? Ang tawag niya sa kanya sarili, an apostle. Now, alam niyo, hindi alam ng marami na yung salitang apostle ay galing sa Greek word na apostolos na maraming ibig sabihin depende sa konteksto. Pwedeng ang ibig sabihin ng apostolos ay messenger. Yun lang, messenger lang ibig sabihin nun. Pwede rin ang ibig sabihin ng apostolos ay missionary, accredited missionary. Pero merong special na paggamit ang salitang apostol na yun ang naalala natin lagi. Yun yung official na apostle na katulad nila Peter, nila Matthew, nila kung sino-sino pang kasama sa 12 apostol ni Jesus Christ at si Pablo. Yun yung common na naiintindihan natin pag ginamit yung salitang apostol. At si Paul, yun ang kanyang nasa isipan nung ginamit niya itong sabi niyang Paul an apostle. Yung kanyang official na function bilang isang representative ni Jesus Christ dito sa mundong ito na may karapatang magturo sa mga iglesia at siya ay isa sa mga pundasyon ng iglesia. Yan ang pagkakagamit niya ng salitang apostol dito. Now, dinagdagan pa ni Pablo ng karagdagang pang description itong apostol. Sabi niya na siya ay an apostle of Christ Jesus. Tingnan niyo yung phrase na yon, no? So, hindi lang apostol, period, kundi apostle of Christ Jesus. And then dagdag pa, ano pang klase siyang apostol? By the will of God. So, nung dinagdagan niya ng phrase na of Christ Jesus, ang gustong ipakita ni Pablo sa kanila, eh, hindi lang siyang tumawag sa kanya sarili. No? Ang kanyang panawagan bilang isang apostol ay authorized ni Jesus Christ mismo. Kay Jesus Christ galing yon. Hindi siya naging apostol dahil may isang grupo ng mga pastor na nagbutuhan at sabi, oy, si Paul ang gawin nating messenger natin. Hindi. Ito ay galing mismo kay Jesus Christ. And then pangalawa, sabi ni Pablo, it is by the will of God. No, parang siguro nasa utak na rin talaga ni Pablo dito, dalawa, no? Ultimately, plano na ni God the Father yon na siya ay tawaging bilang apostol, pero ang instrumento na ginamit ni God the Father para talagang directly tawagin si Pablo is Jesus Christ. Laging kinukwento ni Apostle Paul yan, no? Kukwento siya na nung siya daw ay isang araw papunta ng Damascus para i-persecute yung mga mananampalataya, and then bigla siyang sinalubong ng isang maliwanag na ilaw, bumagsak siya sa lupa, at may narinig siya na nagsabi in Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? Tapos sumagot si Pablo, who are you, Lord? And then sabi ni Lord, I am Jesus whom you are persecuting. But rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Etong binasa ko sa inyo, ito yung mga salitang sinabi niya before King Agrippa sa Acts chapter 26 verses 13 up to tutuloy ko pang basahin up to verse 23. Kaya ito nga sabi ni Pablo pagkatapos niya sabihin yun doon sa hari, sabi niya, "Therefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus and then in Jerusalem and throughout all the region of Judea and also to the Gentiles that they should repent and turn to God performing deeds in keeping with their repentance. For this reason, the Jews seized me in the temple and tried to kill me. To this day, I have had the help that comes from God, and so I stand here testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses said would come to pass, that the Christ must suffer, and that by being the first to rise from the dead, he would proclaim light both to our people and to the Gentiles. So yan sinabi ni Pablo. Yan ang kanyang testimony. No? At sinasabi niya, ako, hindi ko tinawag ang sarili kong bilang apostol. Alam niyo, malungkot nga ngayon. Dami na tumatawag na kanya sariling apostol eh. They are claiming to be apostles. Parang yung isang nagkaklaim na siya daw yung Son of God na hindi naman galing sa Panginoon. Sinasabi lang nila, by the will of God. Pero wala silang pruweba. Si Apostle Paul, may pruweba. Siya ay tinawag ng Panginoon. Merong mga taong paligid niya na nakakita, nakarinig ng boses. Nakita nilang nabulag si Pablo ng ilang araw. Merong isang taong nagngangalang Ananias na pumunta sa kanya para ipag-pray siya, para gumaling siya. Meron siyang kapangyarihan. May mga milagrong nagawa si Apostle Paul. Kaya walang paduda-duda ang lahat. Ibang klaseng tao ito. Hindi ito basta-basta. Siya ay talagang ambassador, representative ni Jesus Christ. Yan si Pablo. Okay, so yan ang kanyang sinasabi. Ngayon, anong masyadong special dito na itong sumulat na to, eh itong Pablo na to. Itong sumulat na to, eh itong apostol na to. Anong special masyado doon? Alam niyo kung anong special doon? Ito kasing si Pablo na to, eh dati, masamang tao. Of course, sa kanyang mga kababayan at mga kasabayan, mga kababata, tingin nila, oh, super bait yan si Pablo. Pero sa mata ng Panginoong Diyos, siya ay persecutor of the church. Siya ay murderer, kumbaga. Dahil sa kanya, may mga mananampalataya na namatay. Yung unang martyr ng church na si Stephen, si Pablo ang nagbantay ng mga damit ng mga taong bumato sa kanya. Ang ibig sabihin nun, aprobado siya dun sa kanilang ginawang persecution na pagpatay sa isang napakabait na tao, si Stephen. Ano bang nangyari kay Pablo? Ano bang kwento niya? Siya ay dating kaaway ng mga mananampalataya. Gusto niyang sirain at wasakin lahat ng may koneksyon kay Kristo. Pero siya ay pinigilan ng Panginoon sa kanyang masamang hangarin. Dahil sa grasya ng Panginoong Diyos, binago ng Panginoon si Pablo o si Saulo, kung Jewish name ang gusto nating itawag sa kanya. At ginamit ng Panginoon lahat ng kanyang abilidad bilang isang magaling na pariseyo, yung kanyang pagkakaalam tungkol sa Biblia nila, yung kanyang edukasyon sa Greek and Roman system, yung kanyang kakaibang zeal, no? Yung talaga masigasig talaga siya pag may ginusto siyang gawin. Todo-todo siya, walang pagpipigil. Ganong klaseng kumilos itong si Apostol Pablo. At itong lahat ng ito ay ginamit ng Panginoon upang kumalat ng mabilis ang ebanghelyo sa pamamagitan nitong si Pablo na to. Si Pablo, ayon sa Book of Acts, ay pinanganak na isang Roman citizen. Pero si Pablo ay isa ding Hudyo kasama sa tribo ni Benjamin. Nung siya ay bata pa, siya ay may natutong trabaho. Posible ang kanyang natutunang trabaho na manual ay yung tent making na later on nagamit niya yon para suportahan ang kanyang sarili in some of his ministry work. Nung siya din ay bata pa, siya ay nag-aral sa Jerusalem at natuto sa isang napakagaling na rabbi na ang pangalan ay si Gamaliel. And then later on, siya mismo ay naging fariseyo tulad ng kanyang tatay. Ang tatay niya, Pharisee din eh. Una nating makikita ang pangalan ni Pablo sa Book of Acts, dun sa pagpatay kay Stephen nung siya'y binabato. At masashock tayo dito sa kanyang buhay dahil etong si Pablo, pagkatapos patayin si Stephen, abay humingi pa ng permiso dun sa mga religious authorities sa Jerusalem kung pwede pa niyang huntingin lahat ng mga Kristiyanong mahahunting niya. At yun nga ang kanyang ginawa until sinalubong siya ng Panginoon at yun na nga siya ay naborn again. Kung papanong noon ay masyado siyang masigasig para sa kanyang pananampalatayang Judaism, ngayon ginamit ng Panginoon Diyos yun upang maging todo-todo rin, walang pagpipigil na ishare niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao at lahat ng lugar na kanyang mapupuntahan. So bilang apostol ng Panginoon, ginamit siya ng Panginoon Diyos upang kumalat ang ebanghelyo at ang Christianity sa malaking lugar ng Roman Empire. Kung saan-saan siyang mga syudad nagpunta, nakatayo ng maraming mga iglesia dahil sa kanyang efforts, siya rin ay naging instrumento upang mangolekta ng financial support para sa mga pobre, sa mga pobreng nakatira sa Jerusalem. At ano makikita natin dito sa buhay ni Pablo? Siya ay isang testimonya ng kapangyarihan ng Panginoon at abilidad ng Panginoon na baguhin ang isang napakasamang tao, ang isang taong napakatigas ng puso, ang isang taong napakayabang, ang isang taong ang tingin niya ay tama at lahat ay mali. Kaya ng Lord baguhin ang isang pusong bato at gawing pusong laman at gamitin niya para sa kanyang kalwalhatian. Yan ang isang bagay na napakaganda patungkol dito sa buhay ni Pablo. Pero again, kung ibabalik natin yung dual identity ni Pablo, siya ay Romano, siya ay Hudyo na nakatira dito sa mundo, but at the same time, siya ay representative ni Jesus Christ. Pero isang dagdag ng konti, isang taong napakasama, pwedeng baguhin ng Panginoon. Ikalawa na may kita nating example ng dual identity ay si Timoteo. Kung gumukuha kayo ng notes, sulat nyo to. Ikalawang punto ko. Timothy was not just the son of human parents, he was also a brother belonging to God's family. So si Timothy ay hindi lang anak ng kanyang mga magulang, siya din ay kapatid na kabilang dito sa pamilya ng Diyos. Sabi ng verse 1, and Timothy, our brother. So dito pinapakita na itong pagbati na to ay hindi lamang galing kay Pablo, galing din ito kay Timothy. Now, sino ba itong si Timothy? Ang maganda rito kay Timothy, alam natin na meron siyang pamilya. Siya ay merong tatay na Griego at may nanay na Hudyo at mananampalataya. Actually, alam pa nga natin ang pangalan ng kanyang lola at ng kanyang nanay. Sabi ng Acts 16 verse 1, a disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. Baka hindi ligtas yung tatay niya, baka nanay lang niyang ligtas. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 5, pinangalanan kung sino yung kanyang lola at yung kanyang nanay. Sabi niya doon ni Pablo, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice. So alam natin, yan in a sense, si Timothy at Colosse. Yan ang kanyang buhay sa mundong ito. Yan ang koneksyon niya sa mundong ito. Si Timothy ay isang tao na kilala natin ang kanyang pamilya, anak siya ng kanyang nanay, ng tatay, apo siya ng kanyang lola. Yun yung kanyang pagkatao na may koneksyon sa mundo. Pero, again, ang tinitingnan natin, dual identity ng mga mananampalataya. Si Timothy at Colosse, ito siya. Pero meron din siyang connection in Christ.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes, 18 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Phil Lagtapon.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senador Sherwin Gatchalian, formal nang nailoklok bilang Senate President, bagong chairmanship sa mga komite ng Senado nasa pinal na.
6: Mga prioridad na panukalang batas, pinag-usapan at inaprobahan sa naganap na special session ng Kongreso.
5: At sa kalakalan, Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng magpatupad ng aksyon matapos ang Bank of the Philippine Islands outage. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Formal nang naluklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos ang espesyal na sesyon ng Senado. Unanimous ang naging pagpili kay Gatchalian ng 13 senador na dumalo sa sesyon. Pinangunahan naman ni Senador Vicente Soto III ang kanyang panunumpa. Nabuo ang quorum sa pamamagitan ng pagdalo ni Senador Joel Villanueva na unay na sa panig ng Cayetano Block. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, napatunayan na ni Gatchalian ang kakayahan sa pamumuno sa iba't ibang komite ng Senado at siya ang leader na kailangan ng institusyon sa kasalukuyan. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Senador Alan Peter Cayetano sa bagong liderato at nag-concede matapos sabihing nakakuha na ng sapat na boto ang mayorya para magluklok ng bagong Senate President. Sa parehong sesyon, nahalal din si Soto bilang Senate President pro tempore at si Zubiri bilang chairperson ng komite on rules. Nahalal din ang mga bagong chairperson at miyembro ng mga permanenteng komite. Kabilang sa mga itinalagang chairperson, sina Senator Paulo Benigno Aquino para sa Committee on Basic Education, Trade at Science and Technology, JV Ejercito para sa Finance at Local Government, at Risa Ontiveros para sa Health and Women and Gender Equality. Pinamumunuan naman ni Senador Francis Pangilinan ang Committee on Agriculture, Justice at Constitutional Amendments, Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee, habang si Senador Soto, Rafi Tulfo, Joel Villanueva at Zubiri ay nakatalaga rin sa iba't ibang pangunahing komite ng Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Naging produktibo ang pagpupulong sa special session ng Kongreso upang talakayin ang mga panukalang batas na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabuuang 213 mambabatas ang dumalo sa sesyon. Ayon sa Kamara, naipasa na ang 8 panukalang batas na itinuturing na prioridad ng Pangulo, kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill. Ilan sa mga panukala na nasa Bicameral Conference Committee na, kabilang ang batas para sa tulong sa mga estudyante, ayuda sa mga pamilyang nasa krisis, at pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen. Samantala, formal ding binati ng Kamara si Senador Sherwin Gatchalian matapos mahalal bilang bagong Senate President. Sa hari ng Senado, tinalakay ang iba pang panukalang batas tulad ng Magna Carta o Barangay Health Workers. Inaprubahan na rin ang naturalization ng mga atletang sina Benny Boathright at Matthew Ramos at ang panukalang pagdedeklara sa waling-waling bilang National Orchid. Niratipikahan ang bicameral report sa pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act habang na-adopt ng Senado ang resolusyong naghihikayat sa pagtiyak ng pondo para sa rehabilitasyon kasunod ng lindol sa Mindanao.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, maaring si Senador Francis Escudero ang mamuno bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court na lilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, nagkasundo ang mga miyembro ng Senate Majority Block na suportahan si Escudero dahil sa kanyang karanasan at kaalaman sa batas bilang isang abogado. Sinabi rin ni Lacson na iminungkahi ito ni Senate President Sherwin Gatchalian upang maging maayos ang pagdarating ng impeachment trial. Gayunman, nilinaw ni Lacson na maaari pa ring magbago ang plano kapag muling nagpulong ang impeachment court. Inaasahang magaganap ang halalan para sa presiding officer sa oras na magtipon ang impeachment court sa Hulyo 6. Bago nito, magsasagawa muna ng pre-trial conference ngayong araw bilang paghahanda sa paglilitis.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Bangko Sentral ng Pilipinas posibleng magpatupad ng aksyon matapos ang Bank of the Philippine Islands o BPI outage. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Iimbestigahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang malawakang pagkaantala ng digital banking services ng Bank of the Philippine Islands o BPI at pananagutin ang mga may pagkukulang kung kinakailangan. Ayon sa BSP, nakikipag-ugnayan nito sa BPI upang matiyak na maibalik ng buo ang serbisyo at mabawasan ang epekto sa mga kliyente. Nilinaw ng BSP na hindi na kailangan ng formal na reklamo mula sa mga customer bago ito magsagawa ng investigasyon sa insidente. Nagsimula ang outage noong Hunyo 14 at ayon sa BPI, ganap nang naibalik ang lahat ng apektadong online banking services noong Martes, Hunyo 16. Sa iba pang balita, ipinagtanggol ng Southern Access Link Expressway Corporation ng San Miguel Corporation ang paglilipat ng mga puno sa Rojas Boulevard matapos kumalat ang video ng umano'y maling paraan ng pagbunot sa mga ito. Ayon sa kumpanya, bahagi lamang ng buong proseso ng tree relocation ang ipinakita sa viral video. Patuloy namang iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon matapos magpahayag ng pagkabahala ang mga residente at environmental groups. Sinabi ng kumpanya na nakikipagtulungan ito sa investigasyon at iginiit na pananagutan pa rin nilang pangalagaan ang kalikasan habang isinasagawa ang proyekto. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 38 centavos sa US dollar, 43 pesos at 15 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 11 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 9 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
5: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang Luzon, Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Magiging maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental dahil sa Easterlies. Habang sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 35.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:28 at lulubog dakong 6:27 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagkita sa Kazan at pagpapalago ng agrikultura at ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa inaasahan.
6: ICC warrant para kina Senador Go at iba pa natanggap na umano ng bansa ayon kay Davao Representative Paulo Duterte.
5: At sa palakasan, Barangay Ginebra kampiyon sa PBA Commissioner's Cup.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia para talakayin ang pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Sa bilateral meeting, sinabi ni Putin na may malaking potensyal na mapalawak ang kalakalan sa larangan ng agrikultura at enerhiya. Anya may matibay na pundasyon ng respeto at pagkakaibigan ang relasyon ng Pilipinas at Russia. Ayon naman kay Pangulong Marcos, marami pang oportunidad na maaaring pagtuunan upang mapataas ang antas ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang mga usapin patungkol sa food at energy security na parehong mahalaga sa mga nasabing teritoryo. Dagdag ni Putin kasabay ng pagdalo ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit at pagunita ng 35 taon ng relasyon ng ASEAN at Russia at ng 50 taon naman ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Russia. Formal na inimbitahan ni Pangulong Marcos si Putin na bumisita naman sa Maynila para sa ika-21 East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Immigration Lookout Bulletin, inilabas ng DOJ laban kina dating Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang players bilang bahagi ng investigasyon ng pagkasawi ng dalawang student athletes. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
8: Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO ang Department of Justice o DOJ laban kina dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin bunsod ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adeli. Sa press con nilahad ni Justice Secretary Frederick Vida na layo ng ILBO na alertuhin ang mga otoridad sa tangkang pagbiyahe sa labas ng bansa ni Baldwin at iba pang individual habang isinasagawa ang investigasyon. Nilinaw ni Vida na ang ILBO ay tanging para sa kanyang monitoring mechanism at hindi hold departure order dahil wala pang isinasampang formal na kaso.
9: I have signed today an ILBO, an Immigration Lookout Bulletin or against the following individuals who have thus far been identified in the investigation. First, Mr. Thomas Anthony Baldwin, or Tab, the nickname, former head coach of the Ateneo men's basketball team, Mr. Christopher Kimpo, the former team manager, Mr. Reynaldo Jacinto Jr., assistant coach, Mr. Dean Castaño, assistant coach, and Mr. Sandro Soriano, also an assistant coach. Let me emphasize that an ILBO is a monitoring mechanism. It is intended to alert authorities should the subjects attempt to travel abroad while the investigation is ongoing. It is not by itself a restriction on travel nor a finding of liability. The investigation remains ongoing, and the department stands ready to undertake its mandate once a complaint is formally filed. We ask the public to allow our law enforcement agencies to do their work and to refrain from speculation while the evidence is being gathered and assessed.
8: Ang naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida na sawi sina Butterbonya at Adri sa team building sa Dibacolao, Aurora noong June 8. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang balita naman, inihayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon na naglabas na di umano ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Christopher Lawrence Go at dalawang dating police officers. Kinwestiyon ni Duterte ang umunay paggamit ng pamahalaan sa ICC sa mga kalaban sa politika. Gayunman, itinanggi ng Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police na may natanggap na silang anumang opisyal na abiso patungkol sa mga warrant. Sinabi rin ng PNP na wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon, ngunit tiniyak nilang susunod sila sa tamang proseso at batas kung may ipadadalang legal na kautusan. Samantala, itinanggi naman ng Malacañang na ginagamit nila ang ICC bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC noong 2017 kaugnay ng mga alegasyon ng extrajudicial killing sa war on drugs. Anya, kung may ilalabas na arrest warrant ang ICC, bahagi ito ng legal na proseso at hindi panggigipit sa sinuman.
3: Bagong araw, balitang bayan.
6: Ayuda para sa mga mag-aaral na apektado ng lindol sa Region 12, pinapabilis ng Commission on Higher Education. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
10: Pinapabilis ng Commission on Higher Education ang pagpapalabas ng 764 million pesos na ayuda para sa mahigit 66,000 na mag-aaral sa Region 12 na naapektuhan ng lindol. Sakop nito ang General Santos City, Sarangani, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Noong Hunyo 13, pinangunahan ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang pamamahagi sa rehiyon sa ilalim ng tertiary education subsidy. Bahagi ito ng pagsisikap na matulungan ng mga estudyante at mapabilis ang financial assistance. Samantala, kinilala ng Department of the Interior and Local Government ang 147 local government units sa Eastern Visayas sa ilalim ng 2025 Good Financial Housekeeping o GFH. Mas mataas ito kaysa sa 134 na LGUs na nakatanggap ng pagkilala noong nakaraang taon. Kabilang dito ang Tacloban City, habang nakapagtala naman ng 100% compliance ang Northern Samar, Southern Leyte, Biliran at Leyte. Ibinibigay ang GFH sa LGUs na nagpapakita ng maayos at tapat na paggamit ng pondo ng bayan. Ayon pa sa DILG, patunay ito ng mahusay na pamamahala at pananagutan ng mga LGU sa Eastern Visayas. Sa iba pang balita, bumaba ng 74% ang dengue cases sa Caraga Region sa unang kalahati ng 2026. Ayon sa Department of Health, 1,081 cases ng dengue ang naitala ngayong taon, mas mababa kumpara sa mahigit 4,100 noong 2025. Sinabi ng DOH na nakatulong ang mas pinaigting na kampanya at ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at komunidad. Patuloy na hinihikayat ang publiko na panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng naturang sakit. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nasungkit ng Barangay Ginebra, Ang kampyonato sa PBA matapos ang tatlong taon, tinalo ng Jin Kings ang TNT Tropang 5G 88-76 sa Game 7 ng PBA Commissioner's Finals Cup. Pinangunahan ni Justin Brownlee sa 30 points ang pagbabalik ng Ginebra sa third quarter upang maagaw ang lamang laban sa TNT. Nakapagtala naman si Finals MVP Scottie Thompson ng 19 points, 11 rebounds, 8 assists at 3 steals. Huling nagkampyon ang Ginebra noong 2023 Commissioner's Cup.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Nagpapatuloy ang magandang kampanya ni Alex Iala sa Berlin Tennis Open matapos talunin si Donna Vekic ng Croatia sa score na 7-5-6-4 sa round of 32 ng torneo. Ayon kay Iala, alam niyang lalaban si Vekic kaya kinakailangan din niyang ibigay ang kanyang buong lakas at determinasyon sa laban. Dahil sa panalo, umusad si Iala sa round of 16 at makakaharap si world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan.
5: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado hindi under attack batay sa initial findings ng Department of Justice.
6: Safe digital spaces, panawagan ng DICT na isulong ng mga mambabatas.
5: At sa ibayong dagat, Iran at US nakasundong wakasan ang labanan at blockade sa rehiyon.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Lumabas sa initial findings ng Department of Justice na hindi naging under attack ang Senado sa insidente ng pamamaril doon kamakailan. Para sa buong report, nagbabalik si Lynn Garcia de la Cruz.
8: Hindi under attack ang Senado o ang gusali nito sa shooting incident na naganap noong gabi ng Mayo at 13. Itong lumabas sa initial investigation ng Department of Justice batay sa Special Panel of Prosecutors. Taliwas ito sa naging deklarasyon ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan kanyang pinanindigan under attack ang mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Senado. Sa press con, isinapubliko ni Justice Secretary Frederick Vida ang resulta ng unang investigasyon sa ginawang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms sa shooting incident at ito ay hindi rin katanggap-tanggap sa prosecution. Binalaan din ng kalihim ang mga individual na tumulong kay Senador Ronald Del Rosa para makatakas ay tiyak na mapapanagot ng DOJ. Nagugat ito sa selyadong arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court laban kay Del Rosa na inakusahan ko perpetrator sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
9: And the initial findings of the panel are as follows. One, the action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Third, the NBI attempted to implement the arrest warrant to Senator Ronald Bato de la Rosa. And fourth, when the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped him escape may be held liable. The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG, members of the media, and the GSIS.
8: Ang naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida, Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Mambabatas naghain ng resolusyon para sa isang congregational inquiry sa presensya ng floating platform at Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Para sa detalye ng balita, may ulat si Eddie Galvez.
11: Nagahain si Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ng House Resolution No. 1122 para sa isang congressional inquiry sa napaulat na presensya ng foreign floating platform at Chinese vessel sa Baho de Masinloc at ang epekto nito sa Philippine sovereign rights, maritime security at kabuhayan ng mga mangingisda doon. Ang sabi ni Legazpi, hindi lamang depensa at diplomasya ang usapin sa West Philippine Sea. Ito rin anya ay usapin ang trabaho, pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Aniya, kailang matukoy kung ang kasalukuyang palusiya at mekanismo ng pagtugon ay sapat upang maprotektahan ang mga mangingisda, pagtatanggol sa mga karapatang pandagat at iyaking hindi sila mapag-iiwanan. Dagdag pa ng mambabatas, madalas na tinatalakay ang usapin sa West Philippine Sea pagdating sa sovereignty, diplomacy at national security, subalit para anya sa mga mangingisda, ito ay usapin din ng kanilang kabuhayan. Ang mga mangingisda anya ang nagpapasa ng kahihinatnan kapag may banta sa lugar ng kanilang pangisdaan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa iba pang balita, isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang batas na magbibigay ng mas ligtas na digital space para sa mga Pilipino. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, target maipasa ang panukala bago matapos ang ikatlong quarter ng taon para mas protektahan ang mga gumagamit ng internet. Kabilang sa mga mungkahi ng ahensya, ang pagtatakda ng minimum age na 16 na taong gulang para sa paggamit ng social media at pag-aatas sa social media platform na magkaroon ng opisyal na tanggapan sa Pilipinas. Matatandaang may pulisiya na patungkol dito ang ilang bansa gaya ng Australia, United Kingdom, Indonesia at Malaysia. Nais din ng DICT na magkaroon ng mas mahigpit na content moderation at mas mabilis na paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga online platform. Samantala, patuloy ang pakikipagtulungan ng DICT sa mga social media company habang hinihintay ang pagpasa ng naturang batas.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Inihayag ng official Iranian news agency na nagkasundo ang Iran at US na wakasan ng labanan sa lahat ng larangan at itigil ang mga naval blockade sa rehiyon. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan ng US ang Iran na magamit muli ang mga nakapirming pondo nito at aalisin ang mga paghihigpit sa mga barko at daungan ng bansa. Kapalit nito, nangako ang Iran na tutulong sa pagbabalik ng normal na daloy ng mga barko sa Gulf at Gulf of Oman at hindi gagawa o kukuha ng mga sandatang nuklear.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Isa namang dating healthcare worker sa London ang naparusahan matapos umanong subukang kunin at ibenta ang private medical records ni Princess Catherine. Ayon sa Britain Data Watchdog, nilabag nito ang batas sa data protection dahil sa paggamit at paglalabas ng sensitibong impormasyon nang walang pahintulot. Matapos ang investigasyon ng Information Commissioner's Office at nabigyan ng formal criminal caution ang dating empleyado.
3: Pag-aaral, bagong diwa.
5: Mula po sa mga awit 62 talatang 7. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Sa Kanya lamang, Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kandungan.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 18 sa buwan ng Hunyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Phil Lagtapon.
5: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
5: Ang oras, 6:58.
12: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
13: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
14: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
3: Honors and awards make many people happy and proud. Ngunit higit sa pagkakamit ng pagkilala ng kahusayan o katalinuhan, para sa akin, ang mas mahalaga ay ang magbigay tayo ng honor sa ating kapwa. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ganito ang mababasa natin sa Romans chapter 12 verse 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. What does it mean to honor others? Ibig sabihin ba ay sasabitan mo rin sila ng medalya? Dapat ba ay palagi kayong mag-print ng certificate para kilalanin ang mga contribution ng bawat empleyado diyan sa inyong kumpanya? While symbols of honor are important, may mas magandang paraan para magpakita ng honor at kilalanin ang halaga ng ating kapwa. Narito ang ilang mungkahi. Una, respect differences and uniqueness. Madalas we get frustrated with other people dahil hindi natin sila kapareho. Gusto mong magtrabaho sila o mag-isip sa paraang tulad ng sa iyo. Huwag mong hanapin ang husay at ugali mo sa ibang tao at tiyak madi-disappoint ka lamang. Iba ka, iba sila. We all have our strengths and weaknesses at dapat natin itong kilalanin at unawain. Hindi maaaring one size fits all o one style applies to all. Ang square ay hindi mo pwedeng ipilit sa isang bilog na hulmahan. Honor others by recognizing and respecting that God created us unique from one another. Pangalawa, don't talk behind people's back. Gossiping about your boss or co-workers is not honorable. Marami ang nage-enjoy na pagchismisan ang ibang tao, pero ito ay hindi dapat. Sinisira nito ang magandang samahan sa opisina. Talking behind people's back destroys reputations and relationships. Sinisira din ito ang tiwala na pundasyon ng maayos na ugnayan sa trabaho. At panghuli, fulfill your promises and commitments. May kaopisina ka bang paasa? Pinaasa kang tatapusin niya ang trabaho niya pero after 20 years naghihintay ka pa rin. Sinabihan kang 9 a.m. ang meeting pero alas 10 na wala pa rin dahil naipit na naman daw sa traffic samantalang mas malayo pa nga ang bahay mo kaysa sa kanya. Being true to our promises and commitments is an honorable thing to do. You also honor people when you fulfill your promises to them. Ipinakikita mong mahalaga sila at ang tiwala nila sa iyo. Kaya hindi mo babaliin o kakalimutan ang iyong pangako. Honor them today. Respect their uniqueness, don't talk behind their back, and fulfill your commitments to them. Ilan lamang yan sa maaari mong gawin para i-honor ang kapwa at katrabaho mo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abyan alas 7:18 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, Hunyo 18 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

0: Sa balita nasyonal, 56 million nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa NAIA suno sa BOC. Pagpagwa sang bulig para sa Mindanao quake victims, ginapadasig na suno sa DOE. O ginapadasig na, DOE nag-expectar nga magapadayon ang pagnubo sang presyo sang langis kasunod sang US Iran peace deal kagkaron. O para sa balita sa luwas sang pungsod. Kabataan kag environmental group sa Canada nagpasaka sang kaso batok sa gobyerno bangod sa climate inaction. Putin nag-host sang ASEAN Summit samtang gina-pressure sang G7 ang Russia sa Ukraine war. Ebola outbreak sa Congo wala pa nakalabot sang pinakamataas nga punto. Mahimo maglawig pa sa isa ka tuig. Gagaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. Balita.

highlight sa adlaw sa Miyerkules sa mga proyekto kag programa ni City of Corona del Mayor Erlinda Pabi Arakil sa ginhiwat nga first 100 days report sang alkalde. Tinutuyo sang report nga ipabalos sa publiko ang mga nahimo sang administrasyon halin sang nagpungko isip alkalde kasunod sang pagtaliwan ni Anay Mayor Attorney Eliordo Ojena. Sa iya mensahe, nagpahayag sang pagpasalamat ang alkalde sa mga residente sang Coronadal sa padayon nga suporta kag pagsalig sa iya pagdumala. Lakip sa mga nagapanguna nga napatuman sa sulod sang una nga isa kagatos nga adlaw ang pagpalapad sang suporta sa edukasyon, pagkayo sa mga kalsada, pagbutang sa mga streetlights, pagpanagtag sa mga pwesto sa palengke, pagsilo sang mga toda sa gintalanang nga parking area, kag paglimpyo sang Chinatown. Yara man ang hugot nga pagpatuman sang anti-smoking kag vaping ordinance sa mga pampublikong nga lugar, pagbukas sang Public Assistance Center Free Legal Aid for Indigent Residents o kon PACFLIR, pagkayos sang City Slaughterhouse kag liwat nga pagbukas sang apat ka istasyon sang kapulisan sa sulod sang syudad. Kag iban pa nga proyekto nga nakasentro sa ikaayos sang publiko. Gintambungan ang aktibidad sang mga regional directors, mga department head sang lokal nga gobyerno, mga opisyal sang barangay kag sangguni ang kabataan kag mga katapo halin sa nagkalain-lain nga sektor. Ginhatagan pagtagad ni Mayor Arakil nga importante ang paghiliusa kag pagbuligay sang gobyerno kag mga pumuluyo agod mapadayon ang pagdulong sang dekalidad kag nagakaigo nga serbisyo para sa tanan. Nakabaton sang nagkalain-lain nga kagamitan pang negosyo ang isa kagatos nga kasamtangan mga night market vendor sa syudad sang Coronadal isip kabahin sang pagpreparar sa nagahilapit nga pagbukas sang Coronadal night market. Ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Arakil ang turnover ceremony sang 60 ka tent, 20 ka fruit stand, 20 ka food cart kag isa ka gatos nga apron nga ginpanagtag sa mga napili nga vendors. Ang mga kagamitan pagagamiton sa liwat nga pagbukas sang Coronadal night market nga igalunsar sa Osmeña Street kag Alunan Avenue sa atubangan sang City of Coronadal Supermarket Complex. Suno sa alkalde, tinutuyo sang lokal nga gobyerno nga mahatagan sang mas maayong pasilidad ang mga vendor agud mapabakod ang ila panginabuhian kag mas mapaayo ang lokal nga ekonomiya. Kabahin ang programa sang padayon nga inisyatibo sang lokal nga gobyerno nga suportahan ang gagmay nga mga negosyante kag makakrear sang mas madamo nga oportunidad sa panginabuhian para sa mga residente sang syudad. Sa dugang pangabalita lokal, arestado ang isa kaaktibo nga babae nga pulis kag iya kaupod sa ginpatigayon nga bypass operation sa mga otoridad. Inisang adlaw sang Martes alas 4:49 sang hapon sa Purok Pagkakaisa, Latsi, Barangay San Isidro, syudad sang Coronadal. Ginkilala ang mga naarestar nga sospek kay alias Police Captain Jane, police officer nga naka-deploy sa Coronadal City Police Station kagkaupod sini nga alias Harry, 27 anyos, wala sang trabaho, kapareho nga residente sang nasambit nga lugar. Suno sa report sang kapulisan, matapos suno pa mabaligyan ni alias Harry ang ginapatihan nga shabu sa isa ka police operative nga nagapakunukuno nga buyer, namutikan ini nga pulis ang iya ka transaksyon. Bangod sinigin, tulak suno pa ang poser buyer kag madasig nga nagpalagyo pa sulod sa ila balay samtang nagasinggit sang iya kaupdanan. Gilayo naman nga ginpunggan kag ginarestar sang operatiba
sa tunga sang operasyon, nakita suno pa sang poster buyer si alias Police Captain Jane nga nga madasig nagsulod sa iya kwarto sa balay. Rason nga arestohon sang otoridad. Nakumpiskar halin kay alias Ari ang isa ka heat sealed transparent plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan shabu nga may kabugaton kapin kulang 0.03 grams nga ginabulubanta nagabalor sang 500 pesos. Narecover man halin sa iyang isa pa ka pakete nga may sulod nga ginapatihan shabu nga 5 grams nga nagabalor sang 34,000 pesos kag isa ka 500 peso bill nga gigamit isip by bust money. Sa karon nakadetener na ang duha ka suspect sa custodial facility sang Corona Del City Police Station kag mga tubang sa kaso pagbayular sa Article 2 Section 5 kag 11 sang Republic Act number 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginkilala sang lokal nga gobyerno sang Surala ang mga atleta nga nagdaog sang medalya sa palarong pambansa 2026 sa ginhiwat nga Monday convocation adlaw sang Lunes sa pagpanguna ni Mayor Pedro Matinong Jr. Lakip sa mga ginkilala ang mga medalista sa gymnastics, arnis, boxing kag iban pa nga para games event. Ginatagan man ligwa ang mga atleta para ipa-indis-indis ang ilang mga winning performances. Matapos ang programa, naghiwat sang courtesy visit ang mga atleta kaupod ang ilang mga ginikanan, coaches, kag trainers kay Mayor Matinong nga nagpahayag sang pagpasalamat kag pagtamyaw sa ila kadalagan sa pagdala sang kadungganan sa Banwas sang Surala. Sa iban pa nga balita lokal, naghiwat sang joint meeting ang Municipal Environment and Natural Resources Council o kon MENRC kag Municipal Ecological Solid Waste Management Board o MESWMB adlaw sang Lunes sa MSWDO2P. Ginpangunahan sang Menro ang pagsinapol nga gintambungan sa mga miyembro sang konseho, mga opisyal sang lokal nga gobyerno kag iban pa nga stakeholders. Gintalakay sa pagsinapol ang mga kasamtangan nga programa kag inisyatiba sa pagproteher sang kinaiyahan, pagdumala sa solid waste kag mga tikang agod mas mapabaskog pa ang environmental governance sa nasambit nga banwa. Suno sa Menro, tinutuyo sang pagsinapol nga pabakuron ang koordinasyon kag ang pagbinuligay sa nagkalain-lain nga sektor para mapatuman ang mga programa nga nagaduso sang mas limpyo o limpyo nga palibot kag mapabilin ang kaanyag sa kinaiyahan sa banwa sang tupi. Alas 7:35 ang ato niyang atak na. Ginpabakod sang Integrated Crisis Support o ICST Boli kag sang lokal nga gobyerno ang pagpakigbuylog sa 25 ka barangay sang Banwa agud mapadasig ang pagpanagtag sang ayuda sa mga apektado sang magnitude 7.8 nga linog. Sa ginhiwat nga pagsinapol, ginmando sa mga kapitan nga magsumiter sang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o kon RDANA kag iban pa nga ginakinhanglan nga dokumento agud matumod ang mga kwalipikado nga benepisyaryo sang nagkalain-lain nga assistance, lakip na ang bulig para sa mga mangunguma nga naapektuhan. Suno sa pinakaulihi nga datos sang MDRRMO Tiboli, naglabot na sa masobra 1,300 kabalay ang naguba kung sa diin 213 ang natam-an kag masobra 1,100 ka mga balay ang medyo naguba. Masobra 1,000 naman ka food packs ang napanagtag samtang ginabulubanta 80% sa mga apektado nga residente nakabato na sang relief assistance.
Ginapreparar man sa nasambit nga banwa ang iban pang bulig, lakip ang repair assistance para sa mga bulutuan, rehabilitasyon sa mga kalsada, stock sang pagkaon kag pagpatukod sa mga relocation site para sa mga pamilya nga apektado sang linog. Sa dugang pangabalita lokal, nakabaton sang relief assistance ang 78 ka pamilya nga apektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa sitio Tibong, Barangay Tacunel sa Banwa sang Lake Cebu, halin sa gobyerno probinsyal sang South Cotabato, paagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Ginpanagtag ang bulig agud masabat ang mga panginahanglanon sa mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad. Suno sa gobyerno probinsyal, inikabahin sang padayon nga relief operations agud masiguro nga makalabot ang ayuda sa mga komunidad ilabi na sa mga suok nga lugar nga nagakinahanglan man sang bulig. Ginpasiguro sang gobyerno probinsyal ang padayon nga pagdulong sang bulig kag suporta sa mga apektado nga residente samtang nagapadayon ang mga programa sa relief, rehabilitasyon kag recovery sa bug-os nga probinsya. Nagpaandam ang Office of the Provincial Health Officer o OPPO sa o paagi sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o CONPESU matapos gindeklarar nga active dengue hotspot areas ang 21 ka barangays sa South Cotabato bangod sa padayon nga pagdamo kag pagcluster sa mga kaso sang dengue. Lakip sa mga hotspot areas ang Barangay 5, Liwanay, Punong Grande kag San Vicente sa Banga, Barangay San Jose kag San Roque sa Coronadal City, Barangay Lamcade, Poblasyon kag Siduton sa Lake Cebu, kag Barangay Sentrala, Dahay, Libertad, kag Tubiala sa Surala. Lakip man sa listahan ang Barangay Desawu, Kimatu, kag Lakunon sa Tiboli, Barangay Poblasyon sa Norala, Barangay Poblasyon sa Santo Niño, Barangay Poblasyon sa Tampakan, kag Barangay Linan sa Tupi. Suno sa epidemiological survey data, nakatala ang probinsya sang 161 ka bag-o nga kaso sang dengue humalin Mayo 31 tubtub Hunyo 6 nga mas mataas kumpara sa 131 ka kaso nga natala sang nagligad nga morbidity week. Suno sa peso, ini equivalent sang 23% nga pagtaas sang bag-o nga kaso sa sulod lamang sang isa ka semana. Bangod sini naglabot na sa 1,653 ka dengue cases ang natala sa bug-os nga South Cotabato humalin Enero 4 tubtub Hunyo sa isubo nga tuig. Bisan pa mas nubo ini sang 27% kumpara sa kapareho nga tion sang nagdigad nga tuig, ginpahayag sa mga health authorities nga pila na ka beses naglapaw sa epidemic threshold ang mga kaso sang dengue sa probinsya. Ginkumpirmar man sang peso ang 7 ka dengue related deaths sa probinsya nga may case fatality rate nga 0.4%. Natala ang mga naotasan sang kabuhi sa Canary site magsaysay kag poblasyon sa Banwa sang Pulumulok, Lamsugod kag Libertad sa Surala, New Dumangas sa Tiboli kag Barangay Poblasyon sa Banwa sang Tupi. Suno sa report, yara sa edad 8 ka bulan tubtub 18 anyos ang mga naotasan sang kabuhi kung sa diin 4 ka tuig ang median age sang mga biktima. Padayon naman nga ginapabakod sa mga lokal nga health units ang vector surveillance, clean up drives kag information campaign sa mga komunidad agud matap na ka ang paglaptas sang dengue sa pungsod. Ginalagyan ang publiko nga magamit sang mosquito repellents, magsuksok sang malagba nga bayo kag gilayon magpakonsulta sa doktor kun maka-experiensyar sang sintomas sang dengue. Sa dugang pa nga balita lokal,
ginapirmahan sa Department of Environmental and Natural Resources o DENR 12 kag lokal nga gobyerno sang Norala ang isa ka Memorandum of Partnership Agreement o kon MOPA adlaw sang Lunes agud pa bakuron ang pagbinuligay sang gobyerno kag pagpauswag sa mga duta sa nasambit nga banwa. Tinutuyo sang kasultanan nga mapaayo ang koordinasyon sa paghiwat sang land assessment, pagtumod sa mga duta nga pwede pauswagon, rapid land tenure appraisal o kon RLTA agud matumod ang mga okupado nga duta kag mga kag ang husto nga pagdumala sini. Ginpirmahan ang kasugtanan ng DENR 12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag kag Norala Mayor Clemente Fedo kaupod ang Provincial Environmental and Natural Resources Office South Cotabato. Sunod sa DENR, ginaexpektar nga mapabakod sang partnership ang maayo nga pagdumala sang duta, pagproteher sa kinaiyahan kag pagdulong sang mas epektibo nga serbisyo sa mga komunidad sang Norala. Ginpabakod sang Department of Trade and Industry o kon DTI 12 sarangani ang monitoring kag enforcement sang price freeze sa mga merkado sa probinsya kasunod sang epekto sang nagligad nga linog. Sa ginhiwat nga inspeksyon sang Lunes, ginsusi sang DTI ang 16 ka establishmento sa mga banwa sang Glan malapatan kag Malungon agud siguruhon ang nagakaigo nga supply kag pagsunod sa gintalana nga presyo sa mga nagapangunang nga balaklon. Sunod sa monitoring, nagapabilin nga nagakaigo ang supply sang basic necessities kag prime commodities kapareho sang bugas, dilata, instant noodles, gatas, asin, kag bottled water nga ginaexpektar magalawig pa sang isa ka semana tubtob duha ka semana. Pila naman ka mga negosyo ang naka-experiensyar sang delay sa delivery bangod sa pag-aberya sa transportasyon kag logistics. Natala man sang DTI ang pila ka pagbayular sa suggested retail prices o kon SRP kag price freeze sa pila ka produkto. Rason nga hatagan ang mga establishmento sang advisories kag grace periods para sa pagsunod bag-o ang posible nga pagpagwa sang show cost orders. Suno sa DTI, nagapabilin nga stable ang sitwasyon sang merkado bisan pa sa damyo sang pila ka establishmento kag ang temporaryong pagsira sang pilakman ka negosyo bangod sa linog. Ginpasiguro sang talatapan ang padayon nga hugot nga monitoring sa Region 12 agud maproteheran ang mga konsumidor kag masiguro ang padayon nga supply sang nagapangunang nga balaklon sa panahon sang krisis.

Again, kumpirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ECONVIVOX, nga may mga kumpirmado nga ground deformation sa pila ka lugar sa Sarangani Cagayan matapos ang pagtayog sang magnitude 7.8 sa Mindanao sang Hunyo 8. Ginpahayag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol sininga Martes nga suno sa aerial ka-ground assessment may nakita man nga mga landslide, tension cracks, road subsidence, ka-rock fall sa Sarangani, Davao Occidental, kag pila ka bahin sang Gensan, Glan, Malapatan. Lakip man ang Tiboli Road kag Sarangani Davao Occidental Coastal Road. Nag-apilar ang FIVOX sa mga residente kag lokal nga gobyerno nga maghalong kag posible mag-backwit kung ginakinahanglan ilabi na sa mga lugar nga apektado sang landslide kag mga pagkaguba sang duta. Padayon nga gina-experiensyar ang aftershocks kasunod sang linog kag masobra size spill na ka aftershocks ang natala sa Gensan, Sarangani kag South Cotabato kag iban pang rehiyon sa Mindanao.